0: At kanino dinisburse ang confidential funds? Tama po ba?
1: Based po sa mga document na binigay sa akin ng security officer, Your Honor.
0: Alright. There you go again. Now, let's go to an acknowledgement receipt. P-1-8-1-3-8-2. Sinasabi dyan ng isang Antonio Pagong received 100,000 pesos for the payment of purchase of information. Antonio Pagong. Ito yung tanong now. Do you have personal knowledge? Sa Tagalog, nakita mo ba si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 pesos in confidential funds sa isang Antonio Pagong? Yes or no? Nakita mo ba si Colonel La Chica nagbigay ng perang iyan, 100,000 pesos to Antonio Pagong? Nakita mo ba siya o hindi?
1: Hindi ko siya nakita, okay. Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang good. Nag-implement, Your Honor.
0: Good. Let's go to P181620, Timon Andrew Pusa. Timon Andrew Pusa, nakatanggap ng 100,000 pesos rental of transport vehicle. Same sagot ba? Hindi nyo nakita si Colonel La Chica nagbigay ng pera, hindi po, 100,000 pesos sa isang Timon Andrew Pusa. Hindi po ba?
1: Hindi ko po. Well, kasi wala ako doon, Your Honor. Gidisburse ko lang sa kanya ang pera. Siya po ang nag-implement.
0: Crystal clear. Let's go to PIA 1069. This time, isang Don Piang. Don Piang received 250,000 pesos for the payment of rental transports. Hindi nyo rin nakita si La Chica na nagbigay ng 250,000 pesos sa isang Don Piang. Kasi wala ka doon. Di po ba?
1: Opo, Your Honor.
0: Yes. Let's go to P182229. Kung may andilim, not to be outdone, meron din Shane Ngit-Ngit. Translation, Ngit-Ngit, Bisaya for madilim. Nakita nyo ba si La Chica na nagbigay ng 150,000 pesos sa isang Shane Ngit-Ngit o hindi mo rin nakita? Di po ba?
1: Hindi ko nakita, Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Si Colonel La Chica po, na security officer, siya po ang nag-implement, Your Honor.
0: Hindi ko nakita kasi wala ako sa ground. Good. Now, last.
2: Sumubo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan. Numero uno sa balita.
3: Nukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
2: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
6: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bisimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plasad po. O ako di kung ganyan na kita po ang atong kwan sa atong lawas na doon na gayon langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos na atong ihidihida na atong panangapong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. So saya po sa buhat, ipapanan ko sa atong apong, ipasuluan ko sa bijimat, patuloy ko atong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag na ka, kung ang kakatul o kasakit, Kaya diha-diha gayod na ayo, na ayo gayod ako. Nawala ang ako ang kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalayon ang Diyos na mapasalamatan ako sa Ginoo, kay usapin niya ka instrumento, kang Pastor Damanggalyo, naghihimo gayod niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bidimak.
7: Mga on na ta!
8: Uy! Kalami sa sinabaw! Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
10: Fuego blend jelly paste!
8: Kalami ane!
10: Pagana sa taon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste!
9: Sukad karon, mataghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste!
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: O si Ato Igan na Alex.
12: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ng kanang kuhan. Tamad.
11: Naon sa tayo mo na itsamad yung TL?
12: Kano-kano ka na ako, Pastor.
11: Kanang okay. Nauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot din mo na siya nga gikuhan, no?
12: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
11: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
12: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
11: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa tagom?
12: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
11: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat, Iga, ayaw.
12: Lima ka buo.
11: Okay.
12: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito ka na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
13: Ang init ng lagna dapat di pinapatagal. Turo ka sa magaling magpagaling. Tayo, Jessic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ni Santa Boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatot sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Yes, Igan.
3: Isa kita ukyan ah, kung banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kong giingan na magpa-admit na lang siya, Pastor. May pakamastris ka na yung matatadyo ko. Ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko sa nanta ang mga dadunon. Dayon, pag-igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag matanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Nudutir ba po? Hindi na lang kay naayo man. Kayo lang ka ng gabuntag, masakit na siyan, Pastor. Oo. Oh. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya, tagal lang ka, Pastor, na bigimak.
2: So, wala na inoon madalag, wala na madalag hospital. Wala na.
3: Wala na,
2: okay. So, salamat kayo.
4: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Nadi 8.5 Radio Kaibigan.
1: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mga igay. Ayan, isa na pagod ng umaga sa aton nga tanan. Another morning is given. Another morning of chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Ayan. Yes naman, mga ikan, isang napakagandang umaga. Adlaw, Martes. And today is September 15, 2026. Grabe naman talaga. Isang napakagandang umaga sa ating tanan, mga ikan. And of course, sa lahat po ng mga nakaan

at kulitan in today's Bijo. Bijo man. Bijo. Oy, kay, naka-live man ta karon sa ato ang FB page.

Para depende kung makompleto yung adlaw or badaot o samot. Depende na sa inyo. Charis. Bitaw mga iga ni sir, napakagandang umaga sa inyong atanan. Now that you are all doing well. Ayan, and sana po masaya po kayo ngayong araw na ito. Kaya naman, good morning sa ato ang mga radyo kaibigan staff. Dira ang ato ang station general manager, Sir RJ Dangalio. To our station operations manager, Engineer Romy Chang. To our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. To our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. And to our CEO, Pastor Dan Dangalio. And sa lahat po ng mga kauban nato dinhino sa Radyo Kaibigan, maayong vonggag sa tanan. Grabe, nakatunga na ta sa bulan, sa Septiembre, mga igan. Grabe, medyo de. Yung bang dapat maging masaya ka kasi ano na, ano bitang hapit na po mag-end ang koan, no? Hapit na po mag-end ang year 2026. Pero uban sa paghapit o kahuman sa tuig, marag pares-pares po, no? Hapit na ba ito? Mahumanan eh. Yun lang. Diba? Kaya naman mga igan, dapat balanse lang talaga ang lahat. Huwag puro work kasi baka maubos ka na eh. Masakto lang. Nakakapahulay, diba? Tapos may source of income. Yung sucks lang. Masarap mabuhay kapag gano'n. Yung sakto lang. Sakto lang sa stress. Sakto lang sa tulog. Sakto pa ba yung magtulog, Igan? No, shout out guys sa mga wala na nasakto. Yung lang ang tulog kay buntag mo trabaho. Mo trabaho po mabog gabi eh. Mao na. Tama, Igan. Well, kung kaya naman, why not coconut, diba? Kung kaya, i-juggle ang everything, why not? Diba? Ayan. Kaya naman mga igan, again, mag-uban-uban ta 111 sa Kabungkagern. And makakasama niyo po ang nag-iisang DJ Bia. Ako lang po ito. Ako lang po ito, ah. Oo. And welcome sa Tunog Kaibigan, kung saan, hanggang kailan. Yes. Kung saan, of course, ako na bahala sa music na to karon ng mga oras at 11. Okay, kaya chill mo din ha. If you want to dance with our music, go for it. Kaobinig nats. Ayan, meron na bang nagpaparamdam sa'yo, mga igan, na mga ano, mga inanak, diba? Dira na yun, mag-chat-chat na rin na sila nga, hi Nino, kamusta ang iyong adlaw? Diba, nagpaparamdam na talaga yung mga gagastusan natin sa Christmas. Ako naman talaga. Ayan. Well, so much for that, mga igan. Chill muna po kayo dyan na. And we will be talking something to die. It will be a chill day. Depende. Kung nai mo tawag sa ato, kung gaoto niya itong ato. Ito, oy, mga igan, chill muna po kayo dyan. And please do enjoy our music. And I'll be back later, only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Enjoy our music.

0: 101.5 Radyo Kaibiga. Mga Iga, 951 sa Kabuntagon. And of course, ako lang di hapon, ete, Choy. Hello naman sa inyo. Oh. And Charo, dili pa ka makamata. No? Apili mo siling sa to music na ganina. Charo, yun. Charo, wak panimata, mga Iga, di ba? Ayan, so much for that, mga Igan. Again po, mapapakinggan niyo po si DJ B Monday to Monday and Tuesday, 9 a.m. to 11. And tomorrow and sa Friday, mga Igan, no, 10 to 11 ta. Okay, and sa Thursday, mag-beauty rest ha. Ay, mag-rest ready, ay. Dennis. Okay, so ito na nga po, mga Igan. At today, we will be talking sa... I-compare lang ko na to, a little bit of diamond in the sky. Ito, ato lang i-compare mga Igan ang kanabitaong then and now ng culture sa isa sa Philippines, di ba? Ayan. Sige, wait lang ah. May tumatawag. Sasagutin muna natin. Hello po! Good morning!
1: Kasi
0: sa ganito
1: pangalan ni mo,
0: DJ? Secret! Charas, beto. DJ D po, bakit?
1: Ako, nabata na lang, idol.
0: Okay, basta na kayo gusto nga itimbaya diya, kuya.
1: Pumanibaya lang ko sa akong mga friend sa kangilan, idol.
0: Mm-hmm.
1: Kaya na salamat sa pagsagot, idol. And then sa tananalang lang kawani sa fan, radio kaibigan. Nag-greet din ako si Kapitana, si... Kuan, si Lady Diana, mahinga po kuminaw. Mm-hmm. Din sa nakaon bird girl. Alin itimay din ako karon si Adeline Dalinaw, Malaminaw. And then si Mylene Augusta, Ashley. And then Samuel Mangubat, Liklik Mangubat. Og si Terencia, Zandre. Og si Linda Camontesilio. Og si Angelica Kulog. Og laras na lang sa tanad ng mga friend niya. Tangay, madamo ni sila ito.
0: Lagi, murag yung isa ka batalyon, kuya. Sige, padayon, kuya.
1: Mag-request na lang dahil kung gusto ng idol.
0: Sige, unsa man, kuya, kaya itong pangitaon.
1: Kanang dayang-dayang remix.
0: Dayang-dayang. Unsa ganina siya? Dayang-dayang! Ana, mo ba na siya, ya? Isa pinagkantaan na. Okay. Sige, ato nang itry o pangita kuya no, kay basin. Okay.
1: It's the first time na idol.
0: Asa to kuya?
1: Masakit the first time.
0: Okay, sige, ato nang itry o pangita kuya. Sige, salamat kaayo. Basta radyo kaibigan. Yeah. Thank you so much and God bless you. Okay, salamat kuya sa pagtawag ug sa pag-tune in. And of course, mga Igan, balik po tayo sa ating topic ngayong araw na ito. No, ato lang i-compare kay gimingaw ko sa kanamitang sa unang kultura. Kaysa una basta mutungtong na gani nagbermans, no? Kung naman na na may magwiwisyo sa gawas. Karon kay wala pa ko'y nadunggan sa amo ang barangay. Biskan, no, biskan hapit na nato matunga ang bulan sa Setyembre. Ay, dilig yun. Natunga na yun ay nato, no? Kay 15 man karon. Ayan. So, wala pa ko'y nadungog nga. Kuan, we wish you sa amo ang barangay. Diba? Kaya naman, we will be talking... comparing no some mga sa una ug karon no when we talk about cellphone mga Igan sa una no miss call lang alam na nato nga kabalo na tanga kabalo na sila kay dili pa bukoy na nakatigun lang no pero sa kuang kakadungga no kung ma-miss callan ka kabalo na ka nga oy gibingaw ni siya. Diba? Love good ko niya, ano ba? Ana. Pero karon inigmasin ang imong message alas 2:47 sa kahapon nun. Mag-overthink na yun ka alas 2:48 p.m. Diba? Nasin lang ha? Nasin lang. Basta isin lang, walay reply, mag-overthink na. ba? Yun na yung ano ngayon, henerasyon ngayon. And then when we talk about dating, di ba? Sa una, ang pag, kung kanabitong nanliligaw, sa balay yun, magdala og flowers, magdala og chocolates, which is okay din naman kasi may nagpa-practice niyan until now. Pero ano na lang, kanabitong gamay na lang, di ba?

No, nga, gonna be town. Mag-Google Classroom, and nakaka-lurky talaga kasi okay lang na may missing assignment. Sa una, pag abot sa balay, maghimo jug assignment. Diba? Ayan. So, si mama nga dili kabalo magkuan kuting-ting sa cellphone or sa laptop, no? Dili na pwede na mataguan sa assignment, pero sa una, tanawon ang notebook. Ito, ara. Sucks fun. Diba? Alright! And of course, sa paghimo og assignment, mga igan, sa una, mag-ato pag-library, mangutana kang ate, karon isa na lang ka-click, ChatGPT, explain this. Explain this one. Huy! Grabe, grabe na talaga ang henerasyon ngayon, mga igan. Grabe ka-techie, grabe na ka-paspas, and you can do it alone na without even asking someone, no? Isa na lang katuplukan sa kuan, sa AI. Nako po. Sa una, mag-adto pa may og library kay dito gid may ipa-study sa amo ang teacher. Pero karon, ato bang lag cellphone, pila lang ka minuto, impas na ang assignment. Diba? Well, sa paggamit og AI, mga igay, no, namagin na siya pros and cons. Pero sana po, sa lahat ng mga parents out there, chine-check po natin. Labi na kung kuan pa, no, ng bata pa ba, practice na itong ilahang mind yun ang mag-think. Because kung magsalig lang, maanad, no? And dili na ma-practice nga ginapa-work ang utok. Diba? Sana po, we will be can be tao mabinantayon about that one ba? Labaw na sa mga parents. Okay? And of course, when we talk about music, maghihintay sa radyo para ma-record ang favorite song sa cassette. And that was me sa una, Mamina. Hiligit ko og radyo sa una pa, mga igan, no? Though, dili man ko karaan na kaayong nga tawo. Pero mahiligit ko, Mamina, sa radyo sa una. Tapos ako na yung sunod-sunod ang DJ. So, I believe na big factor na siyang anong na DJ po ko karon, no? Sa una, i-record sa cellphone kaya wala na may cassette sa ako ang time. No? Pero karon skip agad kapag hindi nagustuhan ang unang 5 seconds ng music. Yun lang. And daghan na kayo o pwede maadtuan, no? Para ito makapaminaw ka sa music and ikaw na yung makabuot. Dili pare sa unang huwaton pa ni mo nga i-play ni DJ or imuha siyang ikuan. Kaya bitaw, imuha siyang, what they call it, i-request. Diba? Sama sa inyuhang ginabuhat. Apakadami na talaga nangyayari and mga changes sa kultura ngayon at noon, mga igan. But nevertheless, marami pa tayong pagchichikahan and maka-reminisce mabudaan, you know? Tsara kaayo balikan ang sa una nga simple ra kaayo ang kinabuhi. Karon paspas na ang paspas na kaayo kay nanay technology pero mas dali ka ma-stress. Bakit kaya ganun? Well, so much for that, mga igan. Enjoy nyo muna ang ating music. We have here The Young The Young. Enjoy this and I'll be back later on. All here on 98.5 Radyo Kaigan. Enjoy this.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Kasilingan, kalilangan, mayahay, sigigan tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
5: Oy, typhoid, okay. Pilayang edad?
4: Lima pagkatuig, okay. Ito ang doktor. Nga, upo tamang kaadlaw sa hospital niya, waig, waigid kakaog kanon, gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko, sikukunahuna, nga, unsa ko paliton. Kapalit, yung Digimax, tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siyang ipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Nga, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Digimax, sa imuha.
5: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
4: Oo, oh, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din na kayo, nikaon man din siya.
5: So, tulurog ka Digimax, katutsu. Resulte, 90 pesos sa'yo muna gasto.
4: Oo, so, tulura yun.
5: Okay na siya karon.
4: Okay na.
5: Okay, igantata o ba kalilangan?
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad ka ron, mataghamay, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Happy anniversary.
2: I love you.
1: Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: The best songs on the radio.

Barrancho, kaibigan. Mga igan, kaobrigado ninyo si DJ B sa mga oras po na ito. Magandang umaga, mga igan. Kamusta ang buhay-buhay natin, John? Oy, 10:25 na sa Kabong Cavern.

merkado, no, sa farmers market, and diha usab sa atong mga igan sa may mga ukay-ukayan. Thank you so much for tuning in with us. And ayan, sa mga viewers po nato sa ato ang live karon. Hello, Miss P! Ayan, pwede po pa shout out po kami diri sa balay nga naminaw ni mo karon. Ug shout out sa akong anak nga si Dixie Marie Vera. Ug pwede po pa request sa kanta nga Stuck on You by Lionel Richie. Dagang salamat po. Ayan, kuya, try po natin kung mahanap natin or masingit natin yan, no, para hindi naman kanabitong ma-off ba ang ato ang genre nga na-prepare karon nga kabuntagon. Ayan, try natin kung masingit na to ang imuha Stuck on You. And sa inyo ang mga requests, so mga igan, ayan, try po natin kung masingit sa ato ang genre sa kanta karon. Ayan, and ayan, long time kuya Jeff. Ayan, hello Miss B, kumusta po kayo? Pwede po pa shoutout kay Stephanie Perez o sa iyang amiga nga si Angelica Alice Soso. O pwede pa request ng kanta kahit maputi na ang buhok ko. Dagang salamat. Okay, try natin na i-play yan. Kahit maputi na ang buhok ko. What if puti na daan? Charas. Ayan. Hello and good morning kay Leon Bulatid. Ah, Butalid. Ayan. Hi, DJ B. Good morning. Pa-shout out to watching from Banisila North, Cotabato. Then, pa-request ng song na only reminds me of you. Thanks sa pagbasa, DJ. Ayan. Hello, Miss B. Kumusta po? Ayaw, kapuy i. Sa, ay, kapuy. Ah, kapuy. Okay. Pasensya na. Pasensya na. Medyo halap-halap siya. Ayan, kapuyi sa pagbasa sa amo mga shoutout ha. Base mapulan ka na mo, Verme. Actually, charas, hindi naman. Grabe, mas masaya nga yung ano eh. Maraming nagko-comment, diba? Maraming binabasa. As in, na-enjoy ko po. No worries, hindi mapupulan ang inyohang DJB. Kaya go lang ng go, kaog sa go. Charas. Ayan. Pero dili ta mahunong kay nindot manggod kaayo ka magpatugtog og kanta. Ay grabe. Yun talaga yung ano, nakakabukad ng atay. Grabe naman talaga. Okay, thank you so much. Shout out to Dixie Marie Vera. Ayan, ato ang hanapon ang inyuhang mga kuan, purpose sa kinabuhi, charas. Ato hanapon mga igan ang ato ang inyong mga request song. Ayan. San ba natin isisingit ang Stuck on You? Pwede ba ako nalang magkanta? Yun ba yung Stuck on You, Stuck on You? Charas. Ayan. Try natin isingit yan mga igan. Tatry ko talaga. Sana same yung ano no. Same yung mga genrehan natin. Kasi sa mga oras po na ito, OPM po tayo mga igan. Ayan. Only reminds me of you. Charas. Sino mag kumanta nito, igan? Sa Only Reminds Me of You. Sino ba yung nagpapapa? Ooh! Si Bululiarn. Ayan. Sino ba yung nagpapa-remind sa'yo, igan? Okay. Alright! Speaking of remind, mag-reminisa ta. Ayan. Sa kwanta, sa comparing the sa una and the karun. Grabe. May da talaga. As in. Ito ang mga igan. Sa una, when we talk about TV, ayan. Karabi taong sa una, ang among ginabuhat sa ako ang mga igsoon kay. Basta wala pa gani ang salida, paunahay mi og tagna sa kuan, commercial. Diba? Tapos, ang maulahi og tagna, litikon ang kamot usahay sa agtag. Diba? So, ang manghod, pinakapula ginaog agtag. Okay, mo may maatik-atik, diba? Ayan, ba't karon? Wala na, no? Wala na kaayo gatanaw og TV. Ako personally, igan, hindi na talaga ako nagwa-watch ng TV.
Kasi ang ako ang ginaatubag na lang yun karon ng mga panahon na either sa ako cellphone or sa ako ang laptop. O na ako ang kinabuhi karon. Diba? Pero sa una, paunhanay, ginugtag na sa commercial. Tapos, basta na nagani ang paborito nga salida. O, tuara na. Dito na. Mag-atong the whole day, the half day, di ba? Pero karon makita na nimo sa YouTube, pwede na ma-replay. Sad reality lang kasi hindi na kayo nagkakabanding ng iyong family, di ba? Pero kung TV man good, na ay bond ba? Well, yun naman talaga yung ano din, nakakamiss. Okay, Lil Kong, miss na miss kita. Charas. Okay, ngayon, about naman sa pagkain, kapag nag-asa yun na kumain ka na, it's a genuine concern. Pero, kapag ngayon, kumain ka na, it's an invitation to eat kahit kakakain mo lang. Diba? Kumain ka na. Okay. So, yun muna for today's video, mga igan. Kay unya na po. Relax muna po kayo dyan. Kasi nahuhot na ako ng hangin. Charot lang. Char-char ni ako, mga igay. Basin si Rizun ko ninyo ba? Na. Naneryoso po kaya. Charas. Bitaw, enjoy-enjoy lang ta. While ako inyuhang kakapaminawan, mag-enjoy lang ta sa kinabuhi. Oy. Diba? And, ang sa pamanin mo ha, mag-remember igan nga. Hanapitaw, mag-compare ni mo ba ang sa una o karon? Sa una, magdaghan bata sa gawas, no? Kay magtumba lata, maglabay lata, basta kay daghan kayog dula, mahitungod sa lata. Diba? Pero karon wa nay lata. Di na siguro na kailang mga kabataan karon og labay lata, tumba lata, sleeper games and everything. Ilang kabalo ana, TikTok na, unsay trending asayo sa TikTok. Lado na kayo nila ang mga vlogger. Ay, nako naman talaga. Pero sa lahat ng mga parents out there, sana po i-practice po natin. Kasi mas nakaka-enjoy, di ba? Ang dula sa una kaysa karon magsigira og screen time. Di ba? So much for that, mga igan. Enjoy nyo muna ang ating music. And I'll be back later on, only here on 98.5 Raja.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno ug epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles ug tanan mahuman sa hapsay ug organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado ug epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan asa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, takpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Kisa ni Paliog?
8: Kisa ni May Urungan, taga-Patag, Kustor.
7: Sa Alanib?
8: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Kustor ba? Kay nagmukabitaw, dahil nakalakpa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong ganang upawan ako kay nalukoy man kayo.
7: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
8: O si baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin, Vigimax.
7: Vigimax, okay.
8: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan dayon tanan eh nalata man.
7: Okay.
8: May akong gipapagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang subjaron doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo na balik na po dahil ang taas iyang buhok.
7: Wala ng katol?
8: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol sa iyang ulo.
7: Salamat sa Ginoo.
8: Umara na pastor.
7: Salamat okay. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
8: Igan Imay Urungan.
7: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat sa pag-testimony.
9: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
10: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
9: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: The best songs on the radio.

96.5 Radyo Kaibigan. And of course, mga igan, kaubrega pa ninyo si DJ B sa mga oras po na ito.

pa rin nga, dili ta makasabay. I help you na help. Okay, so much for that, mga Egan. It's already 10:49 in the morning. And of course, ayan na nga po mga Egan, no? It's time for us nga mag-ready na sa atong mga funny odso. And of course, dili mawala ang bida sa lamesa sa matagkaon nato ang Fugo Blend Chili Paste. And of course, para po sa ito ang food supplement that will support all over wellness and help provide daily nutritional balance. Diri na ta sa Vigimax Plus Capsule, ang pinagpalang kapsula. And of course, naapo din hi mga Egan, ang ato ang pinagpalang lana, ang Aroma Plus Herbal Oil. Nani siya, virgin coconut oil, peppermint oil, sampaguita oil, mineral oil, citronella oil, and menthol crystal. And of course, mga Egan, ubanan po nato sa matag kaod, pero depende sa inyo, ha? Kung unsa magka-addict, sama na ako. Noong, dili pwede nga sa isa kadlaw, dili ta magkakape. Diba? Hindi pwede yun! Alright, dali na ta sa Herbiva Coffee Blend for a healthy coffee because it is naturally good. Ayan na siya, robusta coffee, chia seeds, barley, grass, moringa, turmeric, mangosteen, goyabano, tangkat, alis, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang ato ang mga kaibigan products, ang Vigimax Capsule, Aroma Oil, ayan, Herbiva Coffee Blend, and Fugo Blend Chili Paste, mapalit sa mga kaibigan center. Dira sa Valencia City. Dira sa Valencia City, mga Iga, no? That is located at ground floor Alquino Building. And pwede po dira sa itong station sa DXRK Radio, kaibigan, second floor, AMQ Building, Sire Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And para sa ito ang Kaibigan Center sa Kadingilan, that is located at Purok 5, Poblacion, Public Market, Old Stall beside Food Court. And para sa ito ang Kaibigan Center sa Maramag, that is located at Stall Number 18, Perimeter Building, Agri-Commercial Complex. And for quality printing services, diri na ta sa GRD Printing Services. They are located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Para sa mga signages, nga printing, mga Iga, no? Sa stickers, tarpaulin, t-shirts, billboard, Xerox and Xerox copy and photocopy, and many more. Ayan, para sa mga pang couple shirt ninyo. Huy, dami naman talaga. Diba? So, diri na ta sa GRD Printing Services. Okay, so yun na nga po mga Egan. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Marami na talagang mga changes sa panahong ito, mga Egan. No? Sa una o karon, grabe yun. Ato agad siyang ma-compare. But nevertheless, ayan, no? I hope na we will still practice yung mga good na practices na kanabitang gina-practice na to sa una. And I hope na we will not settle sa karon nga kanabitang fast pace na kaayo ang kuan, ang mga panghitabo. No, tungod kay gusto og paspas, yun. Oh, naniron. Paspas mo kaayo ta ma-stress. Kung ano sa unta, mga Iga, no? Maupitaw nga kanang gi-create ang mga technology para mas ma-easy ang ato ang kinabuhi. Diba? Kasi madali na lang. Hindi na masyado ma-stress. Pero anong nangyari sa ating dalawa? Diba? Bakit parang mas mabilis na tayong ma-stress sa buhay na eto? Diba? Kung kailan mas accessible. Diba? Mas na-stress na ang buhay. And I hope mga Iga, no, na in this era ng full of technology, I hope na kanapitong balance gihapon ng tanan mga Igan ba?
na magkagalaw-galaw pa rin tayo, no? Sabi nga nila, kailangan maggalaw-galaw para hindi madaling pumanaw. Kailangan yon igan. Diba? Dili lang nga sige o laroy-laroy. Eh, hindi laroy-laroy. Yung ano talaga, oo, naglalaroy-laroy din sa cellphone nga lang. Yun lang. Diba? Hindi na nakakanabitang, hindi na makagalaw-galaw. Ayan. So, yon mga igan. No, sa una, ang ato ang shopping, mag-adto pag yun sa physical store karon, hulaton ang 11-11, hulaton ang 7-7, diba? Add to cart na lang, ganon. So, sa una po, ang chismisa, una no, ang Marites, physical yun, karon na anay, screenshot, nanay timestamp, nanay mga resibo, ang mga Marites kay, di na yung kamakaik kay, na na may FS, na na may screenshot, di ba? So, and sa una, tapok-tapok pala ang Marites karon, na sila group chat, di ba? Saan ka pa? Wala ka na talagang takas, day. Well, so much for that, mga iga, no? Napunta ko yung gusto nga i-share sa inyo ng mga comparison, pero wala na tayong ego nga oras. Kaya naman, it's time to say bye-bye for now. Again, thank you very much sa lahat ng mga iga natin. Ayan, para sa ato ang mga kauban diri sa ato ang station, no, sa Radyo Kaibigan nga mga staff. Sa ngalan na lang sa ato ang station general manager, Sir RJ Dangalio, to our station operations manager, Engineer Romy Chang, to our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, to our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote, and to everybody, no, na mga kauban nato, especially sa ato ang CEO, Pastor Dan Dangalio. Thank you so much, everybody, mga igan. Again po, this is your DJ B, yung Omega Guapa Hui. Kiyan, pero buutan sobra. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Okay, always wear it. Pa, God bless you. Have a great morning. I love you ng super duper mega ova. And thank you ng super duper mega ova. Bye-bye, mga igan. And I'll be leaving you with this song, Memories by Maroon 5, only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Bye-bye, igan, and love you.

0: kailangan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
5: Fuego Blend Chili Paste.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad karon mataghamay, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatana sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no?
6: Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Inuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsya na!
1: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapagi mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola!
2: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya kamahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
9: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa Kinunga, sila magagamit ko niining haplas.
8: Okay, salamat igan, salamat igayo.
9: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
10: Okay. Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Yes, igang kana. Kamusta man?
9: Kanang mag-testify ko, pastor, sa about BG Mac.
13: Ah, yes, go ahead, igang kana.
9: Nag-practice ko sa motor nga mag drive, nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
13: Oy, natumba ka?
9: Natumba.
13: So, saan natabo na yun?
9: Nasamad yun na siya, pastor. Akong gibutangan o BG Mac, nag-inom ko o duha.
13: Oo.
9: Salamat po sa Dios, pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba, nga wak ko na naglisod kay wala may sakit.
13: Okay.
9: Iguran na kay kanang nauga.
13: So, salamat kayo o mga importante nga dapat kanunay na atay BG Mac, no?
9: Amen.
13: O si ato masulti sa itong mga tigpaminawan?
9: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Mac nga kanabitaw instant gid na nga magkahinanglam ta, makatabangan ta.
13: Amen. Salamat, salamat kay Gayo.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Nanay last na pastor. Na diri nga itaw diri nga sige doktor ba dili siya kaginawa dili siya kalakat nga layo dayon ginan ako nga bagpalit sa mabigimak pistingin ninyo dayon kay nag-inom sa pastorin ko sa di pa ka mag-inom mag-ampo sa ka 30 minutos aya ka magkaon ginan ako nga kung mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Palibang mo sa pastor Puro Klimat, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
1: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
4: Pastor, salamat.
5: Numero 1 sa balita.
6: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilyang.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
5: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ang kaming tanan sa mga sala nga among nabuhat. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan doon ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi in taong sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, mupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din namo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasaylo ay intawon kami Ginoo sa mga sala nga mong nabuhat. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahingpitan o tinuod ng kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahum. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Okay, salamat kayo Diyos mga isuon. By the way, sa atong mga barangay pangsunaris, mga isuon, no? Atong mga barangay officials, medyo nabuhi ang ilang kunong kwan, nabuhi kunong may gala ang ilahang katawang lupa. Ano sa bagyod? Nabay eleksyon o wala? Gianunso naman to may gala ni Executive Secretary Rob Recto. Yan ang kabisita may gala si E.S. Recto may gala sa lungsod sa Quezon. Yan ito may aging adlaw may isoon kaoban ni Senator Mig Subiri. Unya apil naman to may gala sa Gianunso nga posible good may isoon ma-postpone no, ang SK o barangay election karon tuiga. Dobi. Katong mga nakahinayat na dagasto. Ha? Nakakuha na mga iso, nakahunat na mga igala para sa ilahang kwan, kandidatura. Pabuto ng lagar na ito na yung mga iso on sa kwan, 2028. Marang malabo na nangitabo may gala nga madayon pa ng eleksyon na rong kuha na eh, karong Nobyembre mga iso on. Kay ang mismo ang kongreso may gala human naman sila dito sa ilahang kiniang sa ilang turno so ilan ang may gala gipasa na dito sa kongreso ano sa senado na mahimo na ni may gala mapirmahan ni sa ato presidente nga ang eleksyon sa iski og barangay karong 2026 this coming November 2 supposed to be mga iso na postpone nga apil ako ro tumaygala sa ilahang matud pa mga igsoon kasunduan sila-sila ra po yung nagsabot-sabot na himuon na may galang 5 katuig ang termino sa mga elected barangay officials. Mas maayagod unta mga igala nga naay eleksyon sa barangay oy. Ay abin ninyo mga igsoon musamot o gara ni may gala ni mga tapulpul gawas lang tingali may gala katong mga kuan tarong nga mga officials sa barangay ya, kanabito makita yun na to nga nagtinarong yung trabaho. Pero naay mga officials barangay may gala nga di man hinoon mga igsoon kana bitaw mingon ta may galag gasalig ni silang kwarta baka on sa ba ang nadako lang ulo meron na hydro siya kwa bitaw hydro si palos hinoon tradisyon naman gina sa ato mga kaigsoonan nga ayhar ang may gala magatik-atik o kiniang magpabutan-buutan nang gihatagon kanang hapit na bitaw hinangat ang eleksyon. Pero nga nani layo pa labi na may gala kung matinuod yung mga isoon nga dili madayon ang eleksyon karon tuiga wala na magpaugat na po na sila. Pero katong mga klaro mga gala nga gatabang yun nga nagyoy agi sila ang barangay aw ganan kaya mga tao nga walay may tabong eleksyon kay di nang sinisari may galang mag-eleksyon pa kay maay mapog ni Kalasi ang among kapitan. Diba, mahanap mo saan may galang mga tao. Adi na kinanglan nilisan kakap kay maayo mapog kayo ka nga klase nga leader sa atong barangay. Pero naiuban na mga isoon. Nga kapiliyon lang may gala ang mga tao ng ilang tabangan. O bili nila kalyado, bili na may gala supporter. Asa magkabali-balihon. Muna'y dapat mga gala ilisan. Makapangantigin ang mga tao. Pero tinintanan mga kaigsuna, nanagyo din may gala ang taon sa kwan. Unta, unapay, wala na may konsensya ng klases mga tao. Kaya binin yung taong adik may gala, wala din may konsensya. Tuho, mutuho, gikwana. Ang tao ganun may gala nga drug dependent, kanabi taong dili mabuhi o dili mga gala makagamit o druga, wa na siya kaluoy. Di nakabalo mga kaigsunan makonsensya. Sumala, pila na may gala ka higayon na itabo na ang adik na tao mga kaigsunan dili na maluoy, mupatay siyang kagwalingon, amahan. Ang tao nga adik di na maluoy, mudunggab siyang inahan. Ang tao nga drug dependent mga kaigsunan mismo iyang kadugo. Ha? Kaya kanya may gala ng pasipadan. Maunay bation o maunay may galay ginabate sa mga taong dili normal gutok. Kining atong presidente, mingon mo nga naay konsensya o maluoy, hagas! Wamanggali na may galay konsensya sa gibuhat ni Tatay Digong? Kinsa may presidente may gala nga nakapanubong sa amahan ni Bongbong Marcos. Sobra 30 katuig mga kaigsunan nga si kani Presidente Ferdinand Marcos ang amahan ni President Bongbong mga igsoon. O wala na himo presidente si Tatay Digong asa man to malubong may gala sa libingan ng mga bayani. Nagadungog ba mo nga yan ang may gala ang gikuan? Yan ang gibati o kanang utang kabubuton? Wala! Ang ilang gibuhat, ilang gipadala si tatay, gikidnap, gipadala sa Daheg. Si Inday Sara, nga anak, mga kaigsunan, sa presidente, nga mao'y nagpalubong sa mahan ining atong kasamtangang presidente. Ila karong mga kaigsunan ko, grabe ang ila karong kiniang pagdaog-daog. Muna, ang tao nga adik, mutuon na yun ko nga wala ginay konsensya. Di gina kabalo, may gala mo tanaw o utang kabubuton, di na kabalo magunahuna, nga maluoy. Mismo iyang kaugalingon mga kaigsunang kadugo mga igala kay ang ilang unahuna ana gapasulabi nga sila maoy gamhanan. Ang ilang unahuna ana mga kaigsunan gapasulabi nga sila ang pinakasikat o pinakahaod ibabaw ning kalibutan na muna mga igsoon bisan naglangoy na ta lubog sa tubig baha ang inyong mga barangay watay lauman mga kaigsunan nga dunay presidente nga gapakita mga kaigsunan ko o kanabitawong simpatiya. Tanawa ra mga istorya. Alos magadi na to gakasabtan. Sa istorya pa lang gani mga igsoon, galibog na taong pagsabot. Unsa na lang ka ang pagbuhat. Kanay pa matupala may gala sa akong higala o among kanimayor nga ang buhat mo'y pasultiyon, dili ka ang istorya mo'y pabuhaton. Sa pag-istorya pa lang gani mga igsoon, paglitok sa mga pulong, gikan sa baba ni President Bongbong Marcos, maglisod na magalit ang sabot. Unsa na lang ka mga igsoon ang buhat. Una, wala gitay, wag gitay lauman may gala nga kining atong nasod. Sa pamunuan ni ning Administrasyong Marcos og si kinsa manggaling mga igsoon ang iyang ituboy sa umabot pinili ay 2028, watay lauman mga igala nga magkalingkawas kining atong panggobyerno sa kalisod. Lubong na kahit mga igsoon sa utang. Grabe na gikayong atong kalisod. Gikan pagmahal sa mga palaliton. Grabe ang korupsyon. Tanaw ang kalisod sa panginabuhi. Halos tanan mga kaigsoonan karon nagilais kalisod. Pagmahal sa kini ang balor sa dolyar kumpara sa piso. Kanihit sa trabaho. Ang ato mga kaigsunan kong lauman na lang nga unta maputol o dili manggaling diha mga kaigsunan nga makarecover ang atong gobyerno, ang atong nasod at least man lang. Mga igsoon, dunay tao may gala nga galantaw para sa kayuhan. Sayang kayo ang nasugda ni Tatay Digong. Nga gikalit lang mga kaigsoon nagtiurok sa nakalingkod ug nakapuli kaniya mga igala nga grabe ang ta mga igsoon. Usa sa mga dinaig ang naso sa Pilipinas sa liderato ni Tatay Digong. Pero karon mga kaigsoonan, ultimo. Ha, ultimo ok-ok. Sa laing nasod na kahadlok na muanhe sa atong gobyerno, sa atong nasod. Napalayo na gipagayo. Wa na tay makita may gala nga dunay mga foreign investor. Hinoon. Dunay mga ingon ana may gala nga mga talanaon pero wala dito sa kaluhan. Diya na to gakakitaan nga dunay halos kada semana mo bisita sa Davao. Si tanawa ninyo. Kay tungod may gala wala sila trust, wa sila salig sa atong national government. Kay kabalo sila mga kaigsunan ug asa sila mo padulong ug unsay padulungan sa ilang negosyo kung pananglit mga kaigsunan mamuhunan man ugali ang mga langyaw dili sa atong nasod. Tilokon na gyud ni may gala sa mga kurakot. Muna nga ang ila nakita na may tarong nga leader, so diya sila mga igsoon diretso sa Davao. Walay semana nga walay mga ambasador sa laing nasod. Oh, halos kada semana doon na gyoy mo pakita mga igsoon o gani man nanay mga negosyo. Ha? Grabe mga kaigsoonan karon ang Davao eh. Pero si Auntie Claire pa istorya ho ng Davao City mao kuno may gani epicenter no sa flood control kini ang anomaly. Og matod pa may gala ni Boeing Remulla. Mao kuno'y pinakasintro og linog pa mga igsoon. Mao kuno'y tinubdan gyud. Na kuno dia ang epicenter sa korupsyon sa Davao. Wa mo kuyape? Wa mo kuyape? Wa mo maulawan ang inyong mga pasumangil? Kabaga gunyog na ang kamoy kawatan na manumangil mo sa iyong silingan ng mga buhutan? May gala mga inaboy sa tamang igsoon. Mubalik ko, huruman sa pipila ka mga pinomdom ha. Tanbay sa alas 11:31 na.

0: Ako si Teresa Ejero sa Hingoog City.
1: Yes, Igan.
0: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo sa Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang siya ay hubang mo yung laplas. Di moto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butila, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Mamaya akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, akin sa ni Palayog?
2: Igan best paler ni Paso?
1: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
2: Talang, mag-testimony lang po sa Bitimax Bito Basur kasi si Igan Apindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony pero kay dila po siya kabalong gamit sa
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes,
2: Yung apo ko, no, kalalaang isakitan o piyan isa kagabi eh daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mime, ipapalit o Bitimax isa kabuo. Ka, ilong ko nung nag-Bitimax ang iyang apo kay Pitiskita o piyan. Gali maglimag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital. Si doktor, ni iyong kunong doktor nga. Sama na ipainom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko nun...
1: Appendicitis, di mo to? Yes.
2: Appendicitis, di buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, si Mark nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahi. Siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani, kay painom ninyo, BJ Mark, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, itong, ipon niyang pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay BJ Mark, nga gigamit sa Ginoo, na nakahatag kayo. Kay kung wala pang BJ Mark, singali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
1: Okay. Salamat kay Iga na, salamat. Iga na, Bit.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Kabalo ba ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media? Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Everybody line up!
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
8: Na, apari ay na.
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay sa ni Jess.
11: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na tadirin no?
13: Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
2: Pasalamat po, Pastor, sa DG Max nga sa kaayo gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa Nawan kay dili pud siya kalakaw kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya DG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na ingit siya kabarok. Dayon gipalitan ako siya DG Max sa atong niadtong maramag niadto ko karon kaluyo sa Ginoo. Naulian na gyud sa Pastor, makalakaw na siya. Tingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya. Siya na naning kamot, nakalakaw siya.
1: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? At tuntua pa siya sa Naawan?
2: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
1: sa potassium. Ah, okay. Karun, okay na siya?
2: Okay na siya ron, Pastor.
1: Salamat.
2: Pasalamat sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
1: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
2: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon dun, Carlos.
1: Salamat ka, Igan, ha? Salamat.

0: Okay, salamat kayo, Diyos. Mga igala, balik ta mga igsono diri sa atong naandan nga tuluman ng Ratsada. Mga igala, ato lang taga-agpagtagad ang kini ang update kini sa nagapadayon karong eleksyon sa BARM, mga igsono. Ato na sayran, mga igala, nga dunay tensyon na hitabo, mga igsono, sa nagapadayon nga kini ang pinili ay o eleksyon dito sa partikular sa Maguindanao del Norte. Gani mga igala, sa nakita nato mga igsoonong nga post pinagi sa 1TV Philippines, ang tensyon natigayon mga igala dito sa may Sultan Mandayan Matanog, Maguindanao del Norte, human mga igala nga may dagsa ang bagang duot sa mga butante ngadto sa pipila ka mga polling precinct. Aron mga igala mo butar, pero tungod mga igsoon kay murag wala na gyud mga igala no sa kini ang kaayusan. Wala na mga igala sa kinibang tukma nga pamaagi, nagkagubot o nagpa matud pa mga kaigsoonan napugos sa pagpabuto o usa ka warning shot. Warning shot ang usa ka membro sa PNP. Aron mga kaigsoonan, mabalik ang kaayusan matud pa mga igala sa maong lugar. Di lang kay dito ni mga igala sa Sultan Mandayang Matanog, Maguindanao del Norte ni tabo nga dunay kini ang komosyon sa uban pang bahin mga igsoon sa area sa BARM. No, kining Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Yagaw na gini maayo may gala ning atong kwadron ang atong katilingban kay tungod lagi maigsoon ining problema sa atong gobyerno karong may gala ba nga murag murgituyo ni may gala nga magyagaw ang mga tao para nga dunay rason nga mudeklara o martial law o magkaguliang gyud. Ha? Para naa siya rason may gala nga itong presidente mudeklarag martial law. Muna nga sabong-sabongon ang mga tao. Ay ita. Muna'y sakit kayo mga gala bitaw huna-unaon nga ang problema kaniadto nga dunay paksyon tali sa MI o ingon usab sa pipila ka mga kini ang grupo may gala sa mga Muslim nga nabalik na unta ni mga igsoon sa maayong relasyon sa panahon ni former President Tatay Digong. Karon nagsugod na po ni silang may gala doon ay paksyon watak-watak ang ilaha mga igalang grupo o organisasyon kay tungod mga igala gigamit sa atong national government ang atong mga kaigsoonang Muslim mga igala aron nga himuon mga kaigsoonan nila nga dunay kini ang mga tao ilang ipambutang nga wala mga kaigsoonan ko nauyunan sa kinabag ang membro sa mga kaigsoonan tang Muslim na igibutang nila diha mga igala sa kini ang BARM. Wala kuno ni agi mga igala sa tukma nga proseso hinungdan nag-react ang uban. Gani mga igala si Commander Bravo o sa mga kaigsoonan kini sa notorious o gilado kayo ni mga igala nga kini ang leader sa MILF nga nagpakahilom noon ta sa dugay na nga panahon na himo na mga igala peaceful ang BARM panahon ni former Tatay Digong former sa President. Karon nagsugod na pud mga kaigsoonan nga dunay mga kuano hungihong magunay-unay na pud daw ni sila. Sus, Ginoo ko. Paita. Muna pagway direksyon gani may gala pag walay tukma nga kini ang direksyon magkayagaw gid magkatibula agi tantanan ani. Kita ang mga ipit kita nga mga sibilyan. Kita mga higala mo'y makaluluoy. Ilan naman gani may galang gustong balion ang atong 1987 Philippine Constitution kaya di naman nila tuhuan mga igsoon, di naman nila respetuon ang 2/3 sa 24 senators mga igala nga mga membro. Ang 24 ka mga senador, mga igsoon sa ilaha, mga igalang interpretasyon, no, sa prosecution nga dili kuno pwede apilon sa ihap. Ang wala magka-apil, mga igala, sa kiniang gipahigayon nga impeachment hearing o kinsa kurutong may galang preset, moro ko na ito ihapon mga igala o moro ko na ito kuhaan sa kanibang itrisold sa kiniang 2/3 pananglitan kung 20 ra ka mga senador ang naadiha mga igsoon sa kiniang impeachment proper, ang katong upat nga wala mutambong mga igala, dili ko na ito sila pwede magkabutar, buot-buot lagi. Ha? Perte gani mga tawana mubali mga igalag balaod. May kani mga tawana mga kaigsunan mutuis og balaod. Kung kini mga igala mapasagda nato og magpadayon kining ilahang ilang pagbot-bot mga igsun, padulong kita mga igalag kalugaw ani. Wala na. May nala siguro mga igsun, wala o na lang gani mga igala siguro ning balaod mga igala sa atong nasod karon kay sila na malanay, sila na may natuman. Ang ila naman may gala, gusto mo ay matuman o may tabo. Kitawa naman ta may gala, bili. Klasis mga tao mga igsoon. Wala gini. Labaw pa ni may gala sa panahon ni former President Ferdinand Marcos. Why deklarasyon tong Marcelo? Pero labaw pa si Marcelo may gala ning atong sitwasyon karon eh. Di ba Diyos? Ay mo kalimot mga igala ha, ang atong produktong BG Max. Epektibo kini kay mga igala, labi natin doon ay mga sakit. Kanang gaantos mga igala nga galisod ang inyong pag-inawa. Ha? O di na ba yun malikayan mga igsoon nga usahay? Mukalit lang mga igala kutas ang atong pag-inawa. O, doon ay mga sakit mga kaigsuran nga dugay na inyong ginadala-dala. Ginaantos. O, kay tungod po siguro sa kamadon. Pero gusto mo may gol, may suon nga matabangan na yun na na ay pinakagwapo, gipiktibo kayo may gala nga produkto na to. No? Na di mapalit sa Kaibigan Center. Nalikyat lang mo may gala sa atong Kaibigan Center sa Emporium mga igsoon, no? Alquino Emporium, mga igsoon, diri sudad sa Balinsa o baka diri sa atong istasyon. Saan ka lang mo may gala? O, sa mga nangutana, asa ko no sila magkapalit o Aroma o Vegemax. Mga igsoon, wailain mga igala, no? Ang mga official outlet, sama na sa ato nanganlan sa unahan. Moragin na mga igsoon, wailain pa. Moragin na mga igala ang official nga gitagaan o kiniang permiso, panugot. Aron mga igala nga maka kiniang baligya sa mga produkto nga lehitimo. Sama sa Vegemax o ingon usab Aroma. May gala, pikita sa oras. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw, pagsunod din ng atong tulumanon ng atong programang Ratsada. Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan, dirisibiyan sa DXRK Radyo Kaibigan. Sa atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, kauban sa among finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Salamat usab sa tulon na ito, may gala ka mga banggitan technician on board. Di naman na ito mapas, may gala, o mahinabi, ma-interview si former City Mayor Spokes John Galario. Tungod may gala, pigado na ito sa oras. Sa atong co-pilot Carlos Picaslawak, Engineer Egan Joshua Sison, dito sa transmitter, kauban usab nato sila si Engineer Egan Ramil Bidriho o Engineer Egan John Tingkang. Sa production department, gipanguluan Engineer Romeo Chang Jr. Sa atong technical consultant, Gerald Ray Dangalio. Kauban sa among station, General Manager, ang Kuya Satanan, Kuya RJ, Reginald John Dangalio. Salamat usab sa atong tagiyang tagdumala, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa magkausa pa, inyong sulugoon ang kurmanin turumanong Ratsada. Ako si Igan Tata Ritisa. Manamilit ang mingon. Dagan salamat. Mayong pagpanyuto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangto sa sunod higayon sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
2: Numero 1 sa balita.
3: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Ug kalingawan sa Bukidnon.
2: Radyo Kaibigan.

0: ako si Atoigan, Alex.
1: Akong pasalamatan lang pasi kapulit-palit na kung maaaraw mo ba kayo ang aking tiil kay nang nangaugas at ang kanang kuan. Tamad.
0: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kanang
0: okay.
1: Auga.
0: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
1: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
1: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
1: 5 ka buo.
0: Okay.
1: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad ka na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
3: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato og pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuloob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol ng hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging, mahimong ipatuman kung adunay outbreak hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi, dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak una mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay, wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay Tumas, magtinabagay kita alang sa usa himsog, luwas og lamok-free nga Valencia City. Kini nga pahinungdong matud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
7: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid magtestimony about sa aroma. Kay ang aroma maayo gid ini siya sa paso, kay ang akon banyo na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma.

0: nga kapantay ko.
1: Ang unsan?
0: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
0: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Numero 1 sa balita.
5: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Og kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
8: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
4: Numero 1 sa balita.
5: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Og kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
9: Oh, oh, oh.

0: 98.5
1: Kinig 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nakaplas po kay Aroma na eh.
3: Oo, maugali. Papalis ko itong pag-ana. Ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
2: Okay. Duha ka Aroma. Okay.
3: Di ako pra. Ako nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
2: Oo.
3: Sa mas diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhaan. Tambal
2: kayo, okay. So, imong punto na ay nangapras kag Aroma na wala ang ngulol sa imong TL o nakatulog kag tarong.
3: Nindot na kayo, pagtulog na ako karong ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, ras ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat
2: kayo. Ah, yes, akin sa Nipalihog?
4: Si Igan Ili sa Bantuanon.
2: Igan Ili Bantuanon, Igan Ili unsay ato nga masulti?
4: Pasalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gitu ko kumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Oh Binhod, okay.
4: Oo niya. Nagani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tuki man ra sa kami.
2: Oo.
4: Lutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinay-hay og ka wala ang Binhod sa CL makatarong ko og lakaw.
2: Ay salamat sa Ginoo.
4: Kung wala ako gusto sa muna pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murugid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, eh. Kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan yung anniversary, eh.
9: Nagkunot mo ko ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Jai.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot mo?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
7: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
6: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
7: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
6: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaudnon kalapot sa trapiko.
7: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
6: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhan Hanan sa Valencia.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
8: Naapari ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
4: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko pawn shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag

0: Ihapoy alibya, wa na'y problema lo. Ani anay bagko, ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
1: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
2: Ma! Ma! 98.5.

0: bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sa iyong pagburus mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news?
6: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: The best songs on the radio.

DXRK Radyo Kaybigan. Kanalımın yine o sınavdan.

0: Sumay hinungdan, ang sumatang iyong madunggan, o ang tao nga iyong hinungduman. Kini ang lahat siya kaibigan, uban kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

0: Alright, isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, usik ka mainit nga udto po, kanatong tanan. Adlaw karong higalang Martes, pizza 15 sa bulan sa September 2025. Pero once again, makaigan you are with me o galayin po nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong ipang binuangan. Para sa mga ipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo son sa panang gihulan. Iapadala na po ini mga sugilano at sa kinabuhi dala lamang sa atong pinaranggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa kanyang magalik ko mag-ulaw hanggang magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa pa na may tungod sa gugma kinabuhi. Si TJ na bang bahala ni Anang Tanan. Hindi lamang buhaton. Is a text ka na sa 2 hotline number 0965-60-11688. Once again, paano mabasa ni Lady Diana inyong mga text messages, inyong mga sulatan po, inyong mga greetings, pagpanimbaya sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, or mga special someone na gusto ninyong timbaya on air, greet sa 2 programa ka ng hapon. Then feel free to call or text mga galahay sa ito ang hotline number once again 0965-60-11688. You can comment mga galahay sa ito ang Facebook live na nakita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sigan maayong hapon. Magandang tanghali and good afternoon sa inyong lahat. Mga palangga, mga suking tigpamiraw. Mga naminaw na katsun in sa ating programa karon sa nagalain-lain ng radio sets. O sa tanang, nagatambay sa ito ang Facebook Live karong hapon. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maayong hapon og maayong pagpaminaw sa inyuhang tanan. Masaman mga palengga ang inyuhang sa iyong kuduhan diha. Kailangan si DJ nga okay na mo diha sa inyong nahibutangan karon. Bahalag dili ko okay basta okay mong tanan. Ayaw pa nga galang akalmado lamang inyo panguna-una diha. Walang ipang bati sa inyong galawasan. Pero kung naamang galing ay kalimut ha, ganatay Vegemix Plus Herbal Capsule. Ang ito ang all-in-one nga food supplement mga gala. Dili lang usa, dili lang duha, dili lang tulog kabalatian ang kayang tambalan ni ini. Dili daghan mga kaigan mo, importante kaayo nga natay nakapundo nga Vegemix Plus Herbal Capsule sa atong tagsa-tagsa kapanimala. Sa ganun maayang hapon sa inyong lahat sa tanang naglendo karato karon sa Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Isa magbakita inyohan dalaga karon mga gala. Kaya natin yung mga ginagmay nga mga kaulian sa tuwang dagway. Alright, no? So I hope nga okay na mo diha sa inyong mutagan karohan ni kauban sa inyohan. Mga minahal sa kinabuhi sa inyohan, mga pamilya or mga special someone na kauban ninyong naminaw sa atang programa karohan. Sa kamulong ga, haray-haray diha sa naol. Sa kamulong ga ba ni Udon? Sa kamulong ga hungit? Sa kamulong ga ba ni kay sikay sa ilang panimalay? Kamulong ga panguso sa mga labhunoy? Sa kamulong dihang gabang limpyo-limpyo, gabang ulong, saba, gapaniligsilhig sa ilang mga tugaraan, o ba na, gapahulay na, galingkod-lingkod na, kaya naghuman na sa ilang mga buluhat doon. uban po nagkabisi-bisi pa mga higala na bro. Namino gihapon sa itong programa. Salamat. Pwede agamulong gabiyang kayo mga gala, no? Agamulong nga drive sa ilang mga sakinan, padalong sa ilang mga trabaho, padalong sa ilang mga eskwelahan. Sabisa nun sa mga mong ginabuhat karon. Marayon lamang kasi mong baloton mga gala. Hi, guys, the lady Diana na po'y bahala sa iniwan. Kautuhon karon. Because today is a Tuesday, mga gala. Martes po tayo ngayon. Ang adlaw karon nga Martes, mga gala, no? At po't pasabot. Narabutay laing dambaganan sa atong programa, mga kaigan. Kung dagan ang excited iha nga mamina o excited nga matambag sa atong letter center for today. So standby lang kayo dyan kay karon sa dili paglangi, mga gala. Magbasa na po tayo sa atuang dambaganan, ha? So stay put ka lang dyan, kaigan. Ayaw sa magbalihin, ayaw sa magpanghawa, kay kasugod pa lang tapalihog lang. By the way, ha, sa mga wala na sayon, live na live po ninyo mapapanood inyuhang Lady Diana nga nag-programa karon sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Pakitaalamin ninyo na sa Facebook, mga gala, ha, ang ito ang Facebook page na 11,000 followers po. Pag-comment lang muli, ha, mga gala, no, kaya kung may bahala, gabasa sa inyo mga comments at palihog na lang pong share, mga kaigan, sa itong live. Para lang ipatay maabdanog, mastigan ba ang makapaminaw ka na ito karong kapunan? Because today is Tuesday, dapat you choose me undan. Amot ni mo rin, ha? Wala pa may hugot-hugot, Sir Martin Lagino. Sa'yo ra kayo na imong hugot din. Magandang hapon ni ha, pali yung kag-follow mga gala sa itong Facebook page. Kaya mas makayo man ang naka-follow mo para ma-notify mo o update na lang na sa mga Facebook ang atuang mga bagong programa sa atong pinalangga nga sibyahan. Ay, by the way, magandang hapon po pala sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Inaagi sa atong mga kaibigan radio stations na naka-hook up na sa ating programa. Ipipita magala sa Mar, Surala South, Cotabato, sa tanong nagatsun in, pinaagi po sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South, Cotabato. Maayang hapon! Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig sa ating programa, mga taghapon, ha? Salamat kaayo og maayong hapon, laras lang purnas na lang sa inyong tanandiha. Kapag magalit sa may hindi nga masamis oriental. Magandang hapon po sa mga ragatsun in, pinaagi sa Nara 4.9 DXDD Radyo Kaibigan Lakintingan Misamis Oriental. Open po ng ito ay DJ Liha DJ Miss B. Baka ha may nag-hook up sa tuwa karoon sa atong mga gwapo-gwapa ng mga suking tigpaminaw ni ha. Mabarin pa nila diligid kumplata o mga adlaw DJ ay hindi ka magtingog sa kahangilan. Sana all guys. Magandang hapon na lang sinyo na dyan ay maayang puminaw po sa inyong tanandihan. And of course, mga gala, sa tanang namati ka na ito karoon, pinaagi po sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sinibog na lang po, probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong sibiyahan, o kutob sa mabot sa atong Facebook Live karoon. Saan ka mang sulok ng mundo na roroon, aka mang dipita karoon ng lugar na minos sa ating programa. Welcome ka naman na kaigan, ha? This is Once Again Love Diaries with our DJ Lady Diana. Abay-abay na po itong masahunod ng mga comments din na from Sir Bong Ilio. Ay, magandang hapon po. Kumusta ka na? Mista kita. Salamat, Sir Bong. Huwag maging hapon po kanimo ni Han Amino sa atong programa na nakad sa may Lake Cebu, South Cotabato. Salamat naman habang ganimi na Sir Boy. Salamat si imong walay buas ka pagsuporta sa anong programa mga taghapon, ha? And from Marie Sulatan Bustamante sa Bilyeta,
1: podcast.
0: Alright, mga hello, hello, gabago na hapon watching from Old Kibangay. Yes! Magkatu ang gwapa nga mamaris diha. Salamat ka ay may hapon kanimo. Ang ato ang smiling kaigan mga galading debita sa may Old Kibangay Lantapa ni Bukid Noon. Amaris, sulatan Bustamante sa Villeta, kauban sa iyang palangga gabi ka sa kinabuhi diha kang Sir Alexander. Ang mga kasilinganan, gabarantihan o gabarangay na naminaw karato karon sa may Old Kibangay. Lantapa ni Bukid Noon, may hapon at maayo ang pagpaminaw po sa inyong lahat dyan, Mamaris. Salamat, salamat ka ayo. From Sir Martin Aquino, hello my hapon, Lady Diana, how are you? Okay na okay lang po si Lady Diana Taliwala sa ginagmayang mga kagagibang bati ng mga bati. So okay na okay lang po si Lady Diana. Salamat Sir Martin Aquino na maghapag kanimuri ha. Talagad sa may North Cotabato ha. Salamat at maayong maglendaw through Facebook Live Sir Martin. Maraming salamat po. From Dolores Vera, Marigwiniya, hello Lady Diana, kumusta ka po? Pari po bang basalot kami dires sa balay? Lalo na sa akong anak kasi Dixie Marivera og sa akong mga apo kasi Daniel Jeff Vera og si Daniela Ismaila Ismalia Vera. Daghang salamat po DJ. Maraming salamat din po. Daghantag bang listeners diyan aside sa Tivoli South Cotabato mga gana. Magandang hapon. Kaling mo diha Madam Dolores Vera na minaw sa tuwa karon sa ilang panimalay sa may Tivoli. Sa iyang anak diha ka Ma'am Dixie maayong hapon og sa iyang mga apo kang Sir Daniel o kang Ma'am Daniela maayong hapon og maayong pagpaminaw sa inihuang tanan-tanan diha. Kamam Lady Lidesma, mga pinaway hapon, Lady Diana, pasarad ko sa Flores family, Lidesma family. Kang J.R. Flores, kang Michelle Cuminquis, Narsing si Melaluz Villorejo, Roel Paragoso, Angelica Maris, o sa Tanan Laras from, watching from, ay Kibatang Don Carlos Bukidnon. Parekas kong song DJ, be? Kumpas. Salamat sa pagbasa, guapa. Maraming salamat din po. Ayag hapag kanimo niya, Ma'am Lady Lidesma, once again, ang itong suki nga kaigan. Pagbina nga paminaw sa atong programa no, nanukad sa may Kibatang Don Carlos sa Bukid Noon. With the strength to carry Dan sharing guapa of Dan heart guapa din pagka-playing song One Friend by Danzel. Ay salamat ka ayo Mamaris ha. So wala para ka share mga gala sa atong programa palihog kag share palihog lang sa mga wala para ka comment diha. Pag comment amo kay si DJ na bahalag basa sa inyo mga greetings diha. Sa inyo mga pa-shout out sa inyo mga friends on air. At lang i-play karon taod daod Mamaris imong request nga song ha. Salamat at once again, maing hapang kanimo diya from Old Kibangay, Lantapa na Bukid Noon.

time check is already 1:28 in the afternoon. Alauna na ba yung 8 na po sa kapunon mga kaigan? Og karoon panahon na para magbasa ta og lain na pod nga sulat tampon na atong pagahimay-himayon atong paminawon og atong sabton kung unsa'y problema nga buot patambagan sa atuang sender karong hapon mga kaigan. Sa ipaglangay mga gala, here it goes, ang sulat from our letter center for today. Maudit ba niya? Dear Lady Diana.

November last year, nakikita ko sa akong ex-boyfriend, DJ. Kadaghan namin nagkita actually, og storya-storya, dala shot-shot ginagmay. Pagawas sa mga hinanakit namos kinabuhi, og Lady Diana, klaro pasta ng klaro, nga naapami feelings para sa usag-usa. Tungod sa kahubog, dala na pod guro sa kainit nga among gibati duha. Gibira ko niya galit Lady Diana ug gihalukan. Wala na ako nakapalagpa ug nagpadala na lang pugkos akong lahi nga gibati, DJ. Kaysa tinuod lang, gimingaw pugko ato. Pero walay nahitabo na mo atong panahuna, Lady Diana. Halok lang yun. Ug ang akong ex-DJ, wala na kabalo nga miniunon ko, Lady Diana. Last time nga meet up, DJ, niaging bulan lang. Inom-inom gihapon, ug dito, nahitabo na ang di pwedeng mahitabo. Ug karon, ginaigo ko sa akong konsensya, Lady Diana. Pero, mas nangibabaw ang akong lawas nung pagbati. Gitug-an ako sa akong ex ang tanan na kaslunon ako, DJ. O kung pwede, ihunong na namo ang among ginabuhat duha kay murag gakatauhan ko, Lady Diana. Ga-expect po ko nga kung makabalo siya, siya na mismo ang mapalayo nako. Pero, imbis nga mo distansya siya, samot siya kapursigido nga ipadayon kung unsa ang naa sa among duha. Bahalag, sikreto lang daw, DJ. Pero ako, the moment nga nadumduman ako ang itsura ni Brian ug ang among mga plano duha, nadutlan ko sa akong konsensya, Lady Diana. Ug ihunong na nako, DJ. Ako na ang nibiya ug ni block sa akong ex. Ug sugod ato, wala na nako sa nakita pagbalik, Lady Diana. Ug karon, ga-focus ko sa akong uyab ug sa among umabutay nga kasal. Pero ambot nga no, Lady Diana. Dili mawala sa akong huna-huna ang akong ex, DJ. Og gakatintal ko kuntakon siya pagbalik. Maunang mangutana ko og mangayo kog tambag kaninyong tanan. Unsa man ang akong buhaton, Lady Diana. Unsa ang inyong matambag sa kuha. Salamat, DJ. Kani si Kathy. Dali na lang kutob, Lady Diana. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

XRK Radio Kaibigan. Mo Mo Nadi.

0: mo. 98.5.
1: Doon na kami kauban sa simbahan. Atong Domingo, iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buo. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor. Kay
2: nag-chat ko sa iyahang asawa nga, kumusta si Badjo-Jo? No, himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayod. Diinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulog yun akong luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang ikapabang. Salamat kayo, Pastor.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
3: Fuego Blend Chili Paste! Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste! Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ahaplas po kay aroma na eh.
6: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
5: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
6: Hindi ang pran. Ako, nindos giyo ka ayaw. Nagunong man ito. Nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
5: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko, ras ko hato, makatulong na akong kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwe.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Everybody line up!
14: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
14: Naapari ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
15: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD, Quezon Printing Services.
14: Doon na tadiri no?
18: Accessible o affordable na printing services.
16: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Alright, 48 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano na 48 na po si Kapunon Mag-iigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at magandang kaayong salamat sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio set. Huwag sa tanang nakatambay paghihapon sa ating Facebook Live, mga gala na welcome back. Huwag maayong hapon sa inyong tanan. Mga gala, ato nang nabasa kaganina ang usa ka sulat-tambong ipadala sa atong programa, mga gala no, nga medyo pinasahipot yung story, mga gala no. Ano kung hindi lang ako, kundi ubay-ubay po ang medyo na intriga sa storya ni Larry Sander nga iyang gipadala sa atong programa karong hapon. Tungod na ang mga gala na ating itubag sa katawag from our unang magtatawag karong hapon 900 basa na buhatag ni sa iyahan. Advice para kang Sander karong hapon. Atong tubagon, hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, DJ.
0: Ay, magandang hapon na po si Kuya Nonoy po ba ito ng paitan?
1: Yes, DJ.
0: Alright, mayang hapon kanimo di ha. Kuya Nonoy nanukad sa may paitan, Quezon, Bukid Noa.
1: Mayang hapon, Lady Diana.
0: Yes. Yeah. Sa ikaalagan ni Lady Diana, si imo karon, Kuya?
1: Pwede makatamba, bisan gamay lang.
0: DJ. Yes naman. Yan po ang hinahanap natin dito, ang mga advice. Sige po, Kuya, imuha ang panahon sa pagtambag.
1: Unang-una no, may hapon di ay. O may hapon ba sa sindir no, mga yan ang kuda na ulitin ka sa sindir kay basi ng pagkuhan. Pero sa tama-tama lang po niya,
0: sa
1: matakitan, kaya may tambag no.
0: Yes, kuya.
1: Ang ako mo istorya sa sindir is, dili yun maayo ang iyang nahimo siguro, Lady Diana.
0: Mm-hmm, tama.
1: O kay usa ka pagluis ang nahimo sa iyang samanhunon.
0: Mauman.
1: Kaya unta sa kung iyang gihuna-una nga minyo-uno na siya.
0: Mhm.
1: Kanang pagkikita sa iyang ex-boyfriend is wala man na siya problema.
0: Mhm.
1: Oh, wala na siya problema basta kay wala mga malisya nga mga hitabo nga anomalya.
0: Oh, yes
1: po. So iya lang siya okay ra gyud siguro siya.
0: Mhm.
1: Kay bisan gani og muhalok ang iyang ex-boyfriend is wala lang tagani siya katungod na kay ngano man ana siya pamanhunon.
0: Mauman.
1: Unya karon ang mayon niyang buhaton na is asultian gina niya ang iyang kanang iyang pamanunon karon sa dili pa sa makasal kay basta pag-abot sa panahon mga masayran pa sa iyang pamanunon sa laing tao pamasayran kay wala may asa makumkum
0: maugyoy
1: basta masulon pa siya unya sa panahon nga maabot.
0: Aha.
1: Yan yun ba nga kung nahigugma siya may iyang pamanunon karon unya ang iyang pamanunon mo'y binuang niya mabawaan niya. Kan ka sadaw dili.
0: Maog yun. Diba wala na niya giuna-una, Kuya Nonoy. What if sa iyaha na mahitabo, diba?
1: Sakit sa iyaha, sakit po na sa iyang pamanhunon.
0: Mm-hmm. Tama yun. Iyang ko na iyang baliho ng sitwasyon ba? Ibutang gani iyahan nga posisyon sa posisyon sa iyang boyfriend, diba? Dili ba siya masakitan?
1: Oo.
0: Diba? Grabe nga pagluib iyang gibuhat, Kuya.
1: Oo, grabe nga pagluib na siya. Mm-hmm. Oo, niya karon, ang mas maayo gud ana, kay wala magi aso nga makumkong, kay bas mabot ang panahon niya sa lain tao pamanungan siyang pamanhunon.
0: Yes.
1: Ang mas maayo ana yun, sumbong na lang na niya sa iyang bana.
0: Kung,
1: mga siyang pasinsya nga ina na nakasala siya. Kung madawat siya, mas maayo.
0: Yes.
1: Pero dili madawat siya iyang pamanuhon nun, wala na niya siya mahimo.
0: Tama yun, diba? Wala na siya mahimo.
1: Na nga, ayaw na siya padayo na kay nga naman. Wala pa ganit mo makasala kami noong ang nasiya.
0: Tama! Tumpak na tumpak. So, para sa imo ha? Iyan
1: kaulaw. Sabi yung kaulaw ni anak nga impis nga kasiluno lang sila, may hingon ang tao nga nung wala na dayon ang kasal tungod kay
0: siya
1: mismo ang nakasala. O, siya mismo
0: ang makulawan na. Siya rapoy ng butang sa iyong kugalingon sa iyong anak ang sitwasyon ng Kuya Nonoy. Diba? Iyan man ang dinuyuan.
1: Buwat ang dili mayo at ang dinuna ang dili mayo.
0: Kabalo naman siya sa posibleng kabalo na siya sa posibleng hantungan sa desisyon iyang gibuhat, Kuya. Pero gibuhat mangyapon niya. Diba? So para sa imo Kuya Nonoy, kinahanglan nga iyang isulti si iyang pamanhunon ang tanan nga hitabo. O kung dawaton siya, maayo. O kung dawaton manggalig pasayloon siya sa lalaki, dapat iyapong siguruhon si iyang kagalingon nga dili na good niya buhaton o troko ya, di ba?
1: Akong paminaw, Ana, did you know? Sa akong paminaw, depende kayang sitwasyon sa mataglaki is lahi-lahi man na may bisag bahay ang makasala na may laki ginga. May gugma lang ya kung tungkol kay lalaki mm-hmm. ko ang gugma sa lalaki siya ha. Mm-hmm. Pero para sa kuwa is dili na nalinako siguro siya madawat pod.
0: Ay, oh. So para sa imo kung ikaw ang nasa posisyon sa iyang pamanhunon kuya Nonoy, dili na nimo madawat.
1: Dili na pod ako sa madawat kay
0: Ako
1: na siya.
0: Oh, gid no lisod na kaayo.
1: Sama sa ingon karon. Gag mapasayro lang siyang bana. Sorry lang kay Sindira.
0: Mm-hmm.
1: Oh, sama karon og mapasayro na siya sa iyang bana. Sa iyang ingon karon gid nga pakitaon ba Japon niya ang yung boyfriend kay gusto Japon siya makikita siya
0: ha.
1: Tama, no? Di na gina siya mapugnan.
0: Tama, Liz.
1: Iya gina permiting mabuhat yun. Kamalumulikay.
0: Maog yun. Tama, di tama. Dili isa kabulumulikay. O siya na mugod mismo ang gapangita, Kuya Nonoy. Munang lisod na kaayo na. O gusto pa sad, ang pagsalig sa lalaki, sa ang pagsalig sa pamanhunon sa iyaha, lisod na ka na ibalik, Kuya Nonoy.
1: Lisod na
0: kaisalig balik kung ingon ani ang hitabo.
1: Kaya didi nga kinang kwanbitaw ka ng pitik ba nga nanay guna nga mga hatok kami ito kag-ingat kaya basing maputol na.
0: Maog yun.
1: Kaya na siya nga ikaw mismo nakahimo na kagsala sa imong pamanunon. Katimaan na lang sa daan.
0: Alright. So, ingon ana lang iyang buhaton para sa imuha kuya. Iyang itugan sa iyang pamanunon.
1: Kaya basing mahatlok siya pag nagkataguan kay siguro gusto nga ipabarugan kaya nga magkita sa mga katawan siguro nga makasalgid siya ng lakiya aron din siya maulawan pero mawara siya kung pagkabot panahon na nga mahibalaan sa iyang pamanhunon masabot yes. Ikaulaw dia.
0: Mm-hmm. Yeah. Wala ra bang itinuod dito imong ingon. Wala tinuod to imong ingon. Wala ang asong nga matangko.
1: Pagita pagkagulaha pa igasto na iyang pamanhunon dia.
0: Huwag yun iluoy ang lalaki kuya. No, imagine. Grabe ng pangandam. Grabe na ka-excited. Ang feeling dili na mapugnan ang ending di ay iyahang pamanhunon. Nakikita pa di ay sa iyang ex-boyfriend. Napay na itabo sa ilaha. Imagine that.
1: Nagmatalag morning dia iyang pamanhunon di ay.
0: Maug yun.
1: Grabe, kayo nga magtiwala ta sa kababae di ay nga nagbinuang naman di ay.
0: Mauman ang pagsalig ana lisod na kay na ibalik kuya. So kung galing man iyang itugani sa iyang pamanhunon, kung dawaton siya, dapat magbag-o gid siya, sincere iyang pagbag-o.
1: Oh, kay og iya nang ipadayon, mao ra niya po na wala gina siya asong nga makumkom ingon nga
0: limod-limod.
1: Tama gid na ang kabaturan.
0: Oh, ug kung usa pa sad, kung napagud sa feeling atong iyang ex-boyfriend, then kato na lang ihang ko anon nganong idamay pa mininiya ning isa ka lalaki in tawon. Di ba kung wala pa man siya naka move on atong lalaki, nganong damayon pa mininiya ang iyang pamanhunon karon, di ba?
1: Mao ra gina uban saka lilidian nang uban wala na boyfriend kay
0: tagduhan ang uban hindi na mapun-apun
1: hindi sa makapili og isa ra kay duha on gyud
0: mo man nagsalig siguro si Ma'am Sender pero para sa si imuha kuya dapat itugan niya or if ever kung mapasaylo sa maayo pero kung dili sa mapasaylo dawaton na lang gyud po niya
1: dawaton lang gyud niya
0: mahimo ana
1: iya man ang binuhatan iya man ang sala
0: yes yang atubangon ang mga consequences sa iyang desisyon
1: kaya maulawan ana ang inyong pamilya gyud
0: mo man di ba imagine siya ra po'y naguba sa iyang kagalingong dungog kuya no
1: ba guba sa iyang kagalingong dungog ang importante ana nga ayo na tagwa-tagwa na isulti gina sa imong pamanunon pangayo na pasaylo kay base madawat pa kaniya
0: base ni ay
1: kung madawat pagi ka niya, kay nana, nasip mo yun ang iyong kasal ka, kung madawat magaling niya, ayaw naging buhata ng...
0: Tama, maluoy ka sa iyong partner, no?
1: Matintal, iya na. O, bisa-bisaan pa rin mag-ingon nga, dili ka matintal. Matintal, kaya nga nung sa may purpose lugar ka rin mo, kung dili ka magmatintal, nung sa may purpose mo nga nung makikita pa magkasiya, ha? Kaya naman ingon lagi nga, dili ka matintal, ano eh?
0: Labi gid pud ning ang mga temptation ang mga pagtintal daghan gina sila sa palibot kuya Nonoy. Ang kuan mga hunghong magina sa demonyo no. Ang mga pagtintal sa palibot. Muna kung sincere siya nga gusto sa magbag-o ren mga puso sa Ginoo. Kung willing lang gid siya nga dili na usbon tong iyahang gibuhat pa.
1: Sa did you know kini bitaw dili lang ko ingon nga kanang panak ingon anak nga gapatiway kita. Kanang bitaw tagsara po tapos mo sulod sa simbahan pag bitaw. Dili ka ka dungo po ng mga ibang hilyo sa Ginoo nga mga balasahon de parte sa Ginoo
0: bitaw. Dili ta madam dagan.
1: Wala tay hatlok sa Ginoo kay wala man taga balo kun say ginaisikutan sa simbahan.
0: Kulang sa paghiya ko ya.
1: Hindi ka naagi kay kahadlok sa Ginoo.
0: Yes. Dili ka makabuhat og ingon ani ka grabe nga mga go ano.
1: O imo na siyang imo na siyang i-guide da lidi diya ano. Anao na ni mo mga silang lalaki nga mohangi sa imo nya na kay kauban ba. Maulaw man ka nga itaw gihangi kay naa man kay kauban. Dayon ang katong imong ang katong lalaki pod maulaw pod siya dala sa imo kay naa mo kay kauban.
0: Yes.
1: Tama ka Ginoo nga imong ikauban ang Ginoo nga mahadlok ka permiti kay nganong gatan-aw sa imong binuhatan.
0: Makariha ko yan, Nonoy. Alright. So, kato lang po imong ma-advise kang sender ko yan.
1: Oh, kato lang, sender. O, maying hapon sa imuha diha. Pwede makagreat, DJ?
0: Yes naman. Sige po, go ahead. Imo ang panahon, Kuya Nonoy.
1: Salamat. O, greatly lakwa ko mga preno. Kang Joy Garcia, maying hapon diha. O, kang Alinda Montesibio. O, kang Mary Bigarin, kang Micaela Romeo, kang Ilbera Garanta, kang Kai Sai sa May Kison, o kang Tata Aguirre, kang Blacksa, kang Maylina Vista, o kang Carol, Jessica Conog, o kang Perincia, John De Edgar, o kang Migo Jibar, kang James, o kang Jinjin Lagrosa, o kang Linlin de Valencia, o kang Kakay sa May Kison, o kang Lani Rimitar, may hapon, o kang Bikbik, Manggubat, o kang oban si yang pamilya dia Samuel Manggubat may hapon o kana lang siguro ready og mo request na igong song.
0: Yes.

Kaya makikin sa amin muna kayo dyan. Mabalik pa si DJ karon taod-taod mga galas para sa pagbadayon sa aduang pag-iskot. He's good. O kaghatag mga advice para kang sender karong hapon. So just keep on tuning mga galas. Magbabalik po tayo only here. Nara 8.5 Radyo Kaibigan Maoni o Aton Nia.

0: Magandang hapon.
1: Hello, magandang hapon, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Si Kuya Fudgy Bar, po ba ito?
1: Opo.
0: Ay, magandang hapon. Kung sa'yo dyan, Kuya Fudgy Bar na nakad sa may publasyon, impasug o nga bukid nun. Kung sa may mag-alaga di DJ sa imuha karon, Kuya Fudgy Bar.
1: Nag-try ko gani gantambang Lady Diana. Di na ni makabot sa part 3 kay part 1 raburo
0: niya. Mahalag part 1 ra na naman. Masika, ito na paminawan imong advice. Kuya Fudgy Bar, sige po, go ahead. Imuha ang panahon.
1: Alang sa sender, may nga pong kanimo dira kay na minaw ka mangyod karon.
0: Mm-hmm.
1: And then, sa ko lang makatambal ni mo sender, ayaw na pag-uban-uban na ng imong kwan, ex.
0: Mm-hmm. Maglikay na siya, kuya.
1: Ikaw mang good sender, dali ka matintal sa mupna kay gainom ka sa alak. Nakinig ba yung alak?
0: Uy, tama.
1: Mahabog sa control sa una-una sa tao.
0: Tama. Sabi na mga na mahubog na sila, Kuya Fudgy Bar, no? Basta mga ng tao mahubog na mga galaw, sa'y mawala na gidna sa iyang huna-huna ang mga limitasyon sa iyang kagalingon. Ako man gani, dili nakabalo sa iyang ginabuhat.
1: O gani, Lady Diana, bisan kung fix pa na ni mo sender, pero makainom ka na gani, mawala gilang
0: maugiyod.
1: Makakuturo lang yung mga una-una, sender.
0: Mm-hmm. So, mas maayo, Kuya Fudgy Bar, nga maglikay na lang gid siya.
1: Oh,
0: ani yung ex-boyfriend.
1: Nakay number niya, i-block na lang na.
0: Oho, tama. Oh, simple ra kay nagabutang, pero actually makatabang yun na mga gana, no? Kanang pag-block. Bisan sa Facebook, o yung cellphone, or habang napita ipang block na nawalaan na inyong koneksyon. Duha, ma'am sender.
1: Oh, focus good sa imong pamanunon. Kay malaot ka mang sa gidani kung mabalang ka ng imong pamanunon.
0: Oh, maalaot siya. Pero para sa imo, Kuya Fudgy Bar, unsa man, itugan ba niya sa iyahang pamanhunon ang tanang nahitabo or dili na lang ba? Itago na lang ba ang tanan?
1: Ay, sako lang, Lady Diana, itugan nila niya. Itugan ka lang sa imo pamanhunon, oh. Ayan, uh-huh. Itago-tago.
0: Tama. Ginaingon nila, Kuya Fudgy Bar, nga walagi asong nga makumkum. Diba? Mugawas o magawas ragod yahapon ang kamatuuran. Time is the ultimate truth teller, mga gala, no? Sa kung sa panakagtas nga panahon, yung magitago-tago, magawas sa sagad yahapon na.
1: O, kabalan ramang gina, Lady Diana, bisang kung maglimod yan yung tao, mabalan ragin sa katugayan, Lady
0: yes.
1: Diana.
0: Yes! Maunang para si Imo, agree ka sa advice ni Kuya Nonoy nga itugan na lang gid niya sa tinuon, sa tinod. Aha. Tama, no? Kay mas sakit manggudpod, Kuya Fudgy Bar, di ba nga? Kung itago mang galing ni Sanders ang pamanhunon, dabi kasal na sila pohon na nasa ni pamilya, niya, aya pa rin may balan sa lalaki, sa laing tao pag yod.
1: Biyagin na, Lady Diana.
0: Tama, no? Imagine, sakit ka ay na. Sakit ka na sa part sa lalaki.
1: Magkuhang ka, magsimba ka kada Domingo para nga makulang-kulangan ang imong kuhan. Okay.
0: Makulang-kulangan niyang zalaya. But at least, kanang magiyahan sa ba, di ba? Sa mga insaktong pagabuhaton. Kaya lahi ramanggit ba sa guidance ni Lord ang ito ang pangitaon, pangayuon, mga higala. Ang mga hiwi, matulid yod kung ang guidance na sa Ginoo ang ito ang pangayuon. Mm-hmm.
1: Moro na Lady Diana kung yes. Makatamba kung Lady Diana taon kaya taon tama ni si Fudgy Bar nga di man taon ni kabalo mo tamba.
0: Uy, kabalo, uy! Master, kaayo mo tamba. Sige, salamat kaayo Kuya Fudgy Bar sa ibang advice kang sender karon nga naminaw sa itong programa. Manimbaya ba si Kuya Fudgy Bar?
1: Manimbaya lang ko sa akin mga friend. Una sa lahat, salamat sa pagsabot ni Lady Diana sa
0: yes,
1: ipaminaw sa iyong pibigan. Tamang salabot ni si Ben Karon. Mayong wapong kanatong karan. Nanilitibaya rin ako parang si Miguloloy ng Paitan, may pagpuminaw ka ni Magura Ligon. Salamat sa greetings, and then si Joy, and then si Annalyn Dalino, kay Dominaw ni Karon siya, o si Ashley, o si Mylene Davista, o si Ashley Talidis Mandeling ang Akunog, o si Terence Edgar Simudla ng Kampuan Maramang, o si Miguloloy, o si Lodi Agsoy, and then si Elgin Lagnas, and then si Christine nga nabaray ko, o si Rialin Ligaspi sa Panalasalan Maramang, may pagpuminaw ka ninyo, o si Migo Rebecca, di sa Alamid Lantapan, til mga maglasang may mga pagpaminaw. Si Carol o si Romeo Miguel Nariay.
0: Mm-hmm.
1: O sana na lang nga pres, kawala ko yung anli. Laras na lang sana ako, Lady Diana, kay napay magtambang karon sunod, Lady Diana. And then, mag-request na lang kung itong Lady Diana.
0: Alright, isa talaga song, kuya.
1: Kwa na lang ka ng... Ikaw ang iibigin ko.
0: Ikaw ang iibigin ko. Sige, ito na i-play ka rin daod-daod, Kuya Fudgy Bar. Kaya lang po.
1: O kanaral ni Dinean, ang salamat kayo sa makanunayan nga pagtubagang kipar nga pirme na kapanukan sa pambulasan ni Basugo nga magaingon. Mayo nga po sa tanan og dalaygon ng Diyos. O laygan na po sa nugbas ka radio kaibigan mo ni og ato ni.
0: Alright, Ano may gana si Kuya Fudge Barna na kadsaway poblasyon impasugong nga bukid noon. Nagatagpod sa iyang advice mga gana para kang sender ganong hapon. Ang mga tambag actually mga gana gausar ang direksyon no nga matod pa nila kinahanglan nga may balaan sa lalaki ang kamatuunan as soon as possible, di ba? So, lisod masod kaayo gini ma'am sender no? I mean imagine makatulog pa kaha ka? Kawalo kas imong kogalingon nga nakagsayop nga nabuhat sa imong partner labi nang umaabot inyong kasal. Pero minti man ang magbagabag sa imuhang huna-huna, Ma'am Sender. Wala ka po kay kalinaw. Kung pirmira po na imong dalhon tanan, so mas maayong imo nang mapagawas, matug-ani mo ang tanan-tanan sa imuhang partner. At dati laing magtatawag mga gala, 475. Hello, maayong hapon.
2: Hello,
0: mayong
2: hapon, Lady
0: Diana. Mayong hapon. Sino po ito at taga-asa po?
2: Si Maylene
0: Barker
2: ni
0: Bili
2: sa Barangay San Carlos.
0: Ay, Mamaylene! Ay, hapag ganin mo riha from San Carlos, Valencia City, bakit noon? So, may kaalaga ni Lady Diana kang Mamaylene?
2: Tambag
0: ko sa
2: kamay lang ato,
0: Lady Diana. Alright. Aha, sige po. Dabag na ako may galang advice from Maylene ng San Carlos, Valencia City. Go ahead po, imo ang panahon.
2: Ako
0: mo
2: ika-dolti sa iya. Tinagi sa rinom ni Patsy Barba na. Kaya na lang tumiya to yahang yahang ex?
0: Yahang ex, yes po. Yahang ex-boyfriend.
2: Oo, kaya na lang niya. Miniunon namang dahas siya.
0: Oo, miniunon siya. Huwag ang nakasayop lang manggod, kay dili lang man kausang sila nagkita duha. Mamurag, I don't know, kapila pa sila nagkita o true si ex-boyfriend no, nga itago niya sa iyahang pamanhunon. So, mamurag, ganahan po si Ma'am Sender siguro balik-balik o repeat aning sikreto. Kay kabalo man siya nga, ganang, ina, wala na kabalo iyang partner. So, kampantira siya sa iyang ginabuhat nga sayop, Ma'am Aileen.
2: Ay, yan na lang kung di kaya niyang ex. Tapos, istoryahan niya ang pamanunan kay usaw na lang di Diana ba matumabalan dito makaingon ng noon ko nga hindi man kay kakasaligan
0: tama
2: kasal na dito sila niya inana dahi di siya kasaligan inaro matumun niya iyaang kasalan
0: So para si Muha kanagkinahanglan niya nga itugan pod sa iyang partner Mamaylene ang gawin iyang nabuhat.
2: Oh, tugan niya tapos niya natulikayan doon niya. Hindi na siya magsigutan mo ba na ako kahit naubog sila, maginom sila na.
0: Maugyod. Maugyod, no? Nga, para asa pa man ang hubog-hubog bilang duhang. Ito sabi na nga, kaslunon na ni si Ma'am Sender. So, dapat kabalusas ang kagalingon siyang mga limitasyon. Ngayon, siya na po mismo, muli kay sa lalaki, nga kabalusa nga makasala silang duha, diba? Dapat, dapat ihanang putlon ang iyahang koneksyon atong tawhana. I-block niya sa Facebook, i-block number, dili na siya makikita pa utro atong tawhana. Tama, matod pa ni Kuya Noon ni Kaganina, siya na mismo ang naguba siyang kagalingong dungog, Mamaylene. Ngayon, saon na lang man buhon-buhon mabalaan ni sa iyang bana nga ingunana iyang binuhatan. Sabay masturya sa mga tao sa iya, siya rin good mismo nagbutang siyang kagalingon ana nga sitwasyon. Kaya yaman ang dinuyuan. Yaman ang mga, munay ka ng consequence sa iyang mga aksyon nga gipang buhat.
2: Hindi kayo sa iya lang bana mo. Pati paguro niya mga ugalan o mga kaliwat. Mingon pa nga ay mo nang bayanay mong ikuan niya. Hindi mo may nakasaligan.
0: Kay, oh God.
2: Tama.
0: Isa kin sa pinaka-concern ani no maguba gyud ang pagsalig sa iyang bana sa iyang Mamaylene, di ba? Lisod na kay itul-iron ug maguba na gyud ang pagsalig mga gala, lisod na kay na ibalik pa utro. Ba kay ang trauma manggod na sa lisod na kay nawalaon ang trauma mga ang kasakit, lisod na kay nawalaon pa ko ingon labi nang ingon ani ang nabuhat ni Ma'am Sender no lisod kay nilimtan ang trauma grabe king trauma ani para sa lalaki.
2: Okay, wala pa kini ra pag yung isang pagdaghan ng nahimo ni Musat ko ni Diana nya nahigyan kag lausa.
0: Mhm.
2: Ang sikyan ni Mamay.
0: Mao man.
2: Kalikot sa
0: Maog yun. Alright. Pero para sa imo ha, mo to yung dapat buhaton, mamaylin, maglikay siya sa iyang ex-boyfriend o iyang isulti ang tanan-tanan sa iyang pamanhunon. Alright. Pero what if mamaylin nga, the moment ka iyang itugan ang tanan sa iyang pamanhunon, dabig dili na nun sa pakaslan sa lalaki.
2: Kung sa desisyon sa lalaki, nawa to man niya, kaya man ang tinuyo, ang sa
0: pagkakahibaw,
2: nagiging
0: lalaki nga, ang mga inibuhan. Alright. Ang agad mo, lisod na po nga ipamugos iyang kagalingon sa lalaki, kung dili nagiging gusto sa lalaki sa iya, kay mo mugod na, di ba? Iyaha mo gunang nabuhat, di ba? Ubus sa pasad, naa naman siya sa insaktong panghuna-huna, kabalo naman siya sa unsay tama o unsay mali. Pero iya hagi pong ibuhat bisag kabalo sa nga masakitan ihang partner kung mabalaan, di ba? Unang if ever manggaling nga dili na sa dawaton pa sa iyang pamanhunon, then kinahanganan po dati mo dawaton iyang desisyon, Ma'am Sender. Yes, salamat kayo, Mamaylin Marter, lalukad sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Manimbaya ba si Mamaylin? So,
2: Manimbaya ko.
0: Sige po. Go ahead, imuha ang panahon.
2: Manimbaya kayo ni Angelica Kulo, girlfriend. Ngayon nga po tayo mo, nagpapit yun siya sa kwali, Bidayana, mga kami
0: ni Bidayana,
2: kaya
0: naanas
2: siya
0: niya. Lakaw ko mang... Wow! Grabe na magid ni sila, oy. Nga po na lang kanin mo diha.
2: Nga po ni mo, friend, kung bukan ni Aiko, mga bata na yun si Mayakita Lantero na yun si Kita, Wakita rin siya, at si Pikaila, at si Carol, dahil si Pachibar, dahil siya siyang pasubong may hapon. Sa tala na lang ang naminaw, dahil mo request na yung kulit niya na.
0: Yes, po, ang samat ay gusto, Mamaylin.
2: Mang Iwan.
0: Ano po?
2: Nang iwan daw.
0: Nang iwan? Kisabay nagkantaan ang nang iwan?
2: Isbang?
0: Isbang rin
2: ako. Ay, ako
0: mga anak na kung ano yung nagbibayaan. Isa na ko nung singer, di ha? Ano yung pangalan?
2: Ipatest lang ako ni Bibayaan.
0: Alright, sige, walang problema, Mamaylin. Kaya lang po.
2: Dumangan
0: na lang kung isa ni Bibayaan. Alright, sige po. I-text lang, Mamaylin, balihog, ha? Kaya lang po.
2: Ito lang, naririnig mo ba ako?
0: Ay, naririnig mo ba ako? Sige, ito na i-play karon taod-taod. Alright, kada lang po.
2: Salamat.
0: Alright, salamat sa pagtawag. Basaradzo, kaibigan.
2: Mami,
0: ang ato ni. Alright. Oh my God, that was, once again, Mamaylin Marter na nagad sa my... San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Nagmuna tong last katawag na matubag ni DJ mga gana. Pasensya ka, ayahan na pa na i-caller na bro. Dili na makatubag si Lady Diana. Ay daghan pa po tagbasahunon ng mga text message mga comments sa Facebook Live mga kaigan. Ha? Pasensya ka, ayaw po. At salamat sa pagsabot. 570. May hapon na lang kanimo niha. Kaniunta, babae nga taken na. Labi naghapit na makasal. Maglikay unta sa ex. Ano man jud mo mga girls? Grabe, huwag po namang lahatin. Nagit po iban mga ganang ambot po dun sa gasulod sa ilang muna hunaan ano ganaganing kabalo silang nakasalunod na sila happy na unta ilang relationship wala na problema smooth lang tanan nga nung makikita pamangyod sa mga ex para asa po diba makunsa po mong duha nung magkita po mga kamulang duha diba kabalo naman mo nga mag-inom-inom dayon na nagay posibilidad yan nagay mahitabo nga dili angay mahitabo ana parang dili na namang good mag likay, di ba? Ay, ambot na lang yun. Pero dili tanan, ha? Dili po tanan. Damay-damay na niya. Huwag naman. Di ba? Nalagyoban, di ba? Di po na itong masabdan ilahang kanang thought process mga gala na unsay gadagan sinang huna-una. Anong makabuhat sila ingon-ani. Pero bisan pa man, isang asa nga ang gulot ng awon sayop mangid sa mga gala, di ba? Huwag dili na ito i-tolerate ang mga sayop na binuhatan. Sa atong nadungog ang mga advice kagini na usaragid ang padulungan ang direksyon sa ilang advice mga gala. Dapat, Ma'am Sander, likayan ni mo yung mga ex-boyfriend, di ba? Maglikay ka, putla tarang koneksyon nga nasa inyo hang duha, mapag Facebook man yan, phone number man yan, or in person, ayun na bakikita sa iha palihuglan. Og, mali panila sa mga nagtambag kaganina ikinahanglan isulti nimo sa imong partner ang tanan nga nahitabo kay kanang kanapod siya katungod pod niya nga mabalaan ang tanan-tanan Ma'am Sender. Pero ay pagayos sa no nag-expect siya grabe niyang dahom na kanang kaslunon na mo o loyal mo sa usag-usa niya ang ending di ay nakay sekretong ginabuhat sa iyang likuran Ma'am Sender. Basta like advice mga gala from wait lang mo. Until the end of time. 672. Biyay imong uyab, kaluoy sa imong uyab. Daman, actually, ang victim mong gudari mga gala kaya ang lalaki yun ay. Sorry, Ma'am Sander, ha? Ina, kanang, mas daluoy ko sa lalaki sa imong pamanhunon, actually. Pasensya na po. Pero di ako ang akong kasing-kasing murag mo. Duyog sa imuhang pamanhunon. Kaya siya magod ang luoy ani, blind kaayos siya sa tanang mga panghitabo. Wala siyang kaalam-alam, di ba? Ang iyang panguna-una lang yun nga. Hapit na inyong kasal, excited na siya nga maghiusa na mo, puhon-puhon. Yung ending di ay, kanang na kay mga, kanang binuhatan, ang ginatago sa iyahan. Marud pa ni 672, biyai imong uyab. Oh, very, very direct to the point. Kaluoy sa imong uyab, dama man. Luoy magid ang lalaki, mga gala. Labi ng gugmahan kang lalaki, no? Grabe ng preparation, grabe ng effort, ang gasto, grabe na, dili, basta-basta. Yung ending di ay, iyahang pamanhunon, ang babae, de, gabinuang pa, di ba? Imagine. Kaluoy, tawan. 946, dili na gin magkatubag si DJ, tawag, mga gala. Grabe, gabaha atong callers karong hapon. Masansyo ka, ayaw, dili na maakutan na ni lady niya nagtubag, mga gala. Kaya, mahina ang kalaban. Ako ra isa diri nagakawala na pagid akong tingo. Pero bitaw daghan man dag masahunon nga mga text message ha. Agad PM lady diyan para nako imong angay buhaton kay biyaan nimo imong uyab kay dili ikaw ang luoy ana na situation kundi ang imong uyab. Aha. Audit Bonnie 672 once again. Biyaan na lang daw kung rin uyab. Siguro, kini si 672 yung huna-huna siguro ani kay. Dili ka dili ni mo deserve ang kamaayo sa imuhang pamanhunon. Dili ka, dili ni mo deserve ang klase sa gugma nga ihatag sa imong pamanhunon. Kay dili man kakabalo mo rag, dili kabalo makontento si Ma'am Sender, no? O gumaraga. Para mag pinaglalaroan lang niya ang feelings sa iyahang pamanhunon. Kung tinuod pa ni siyang nahigugma sa iyong pamanhunon, dili na niya mabuhat iyang ipangbuhat pa, mga kaigan. Focus na ni siya sa ilang kasalpuhon. Kung anong nakabuhat pa man sa ingunani, no? So, murag ma-question po nato kung unsagid kaha, kalahum, o katinuod iyang gugma ani iyang pamanhunon puhon. Ma'am Sander, klaruha, i-assess na imong kogalingon, Bek. Pangutan ay imong kogalingon. Kung gugmahan, bagigaan ang lalaki ng imong pamanhunon, or masig, masig dili po, di ba? Kaya kung gugmahan kas iyahang, anong nabuhat man ang imo sa iyahang? Di ba? Sig, kung gugmahan pa man ay kas imong ex-boyfriend, dito na lang ka sa iyahang. Kaya i-let go na lang ni imong pamanhunon karon, dili, kinahanglan imo po siyang pasakitan, di ba? Kaya lang magka-move on pa ni siya, magbabot pa ang insaktong babae para sa iyahang. Dami na nag-nag-nag si tawag kanina. Ano yung mga violent ka reaction sa itong mga text message na. Sa mga napagkababae, sorry, pero murag kiata naman kay kaya. Ahay na ko. Pero ilahapon yung mga opinion, mga gala. Ilahan yung mga guan. Ilahan yung mga reaction sa ilang nadungog story. From 886. Yes, ano dyan si Lady Diana, madunggan na sad namo ang among mabugnaw, manindot, katingog. Hindi na mingaw ako ang kahaponon, Lady Diana, kay naan naman ka, BFF, ga on board. Ay, salamat ang may habang kini mo na BFF. Angelica Lisuso, kunog na nagad sa may Purok Noy Bito Gaya, Malansya City. Namiss na na ako imo ang tingog BFFI. Ay, pagko kaparamdam sa imong programa kay Ayha pa. Nagkapalood imong gwapa nga BFF. Pero may biyasod ko na minaw sa imong programa DJ. Dili ko mapulaan. Huwag maminaw sa imong tingog. Dili ko mapulaan sa imong programa BFF. Pero may ko magsunod-sunod sa imong programa matag hapon. Lunes to Bernas. Pero may ko gatang sa imong programa. Grabe naman. Taga-tanig loyalty award, baby. Grabe na magiging ang loyalty, mga ganyan. Sige lang, Ulandari BFF. Bago pa ni undang ang Ulandari sa among asay. Batugnaw, daring lapitang asay. May hapang ganyan mo diha, ha? Salamat ka ay sa imo gaurus-urus ka suporta para sa radyo, kaibigan o para sa programa ni Lady Diana. Ang gwapang BFF diyang asay sa Purok Noy Bito Gaya, Valencia City, Ma'am Angelica Alisuso Kuno. Salamat na maghabag ka niyo mga BFF once again. Salamat sa imong pagsuporta sa atong programa. And from 394, my gabon, Lady Diana, the pasanod na lang always, gamaminaw na rin sa radyo, kaibigan from Joshua Tupas. You and I were meant to be with all my heart and soul. And sa teka na si Idol Maris Bustamante sa Bilyeta, pareha may ana niyang relihiyon. Iglesia ni Cristo from Joshua Dubas. May hapon ka niyo diya kaya Joshua. Pagkuman niyo programa karon pag-amping always. Love ya ka namo. Take care. Sana take care biya. Ni mo, dili kompleto akong adlaw kung dili magka-live sa Joshua Dubas niya. Salamat. Higdahig na rasamdang naminaw sa mong programa, Lady Diana. Sikat naman ang... Hindi tanan ni basawan ako ba yan? Lady Diana, nangita kong textmate. Nangita textmate akong mama di ay. Yahang numero 0965-526-8777. Once again, 0965-526-8777.

Kaya po lady diyan na pagkrit na lang ko kang ati Kakay, ati Carol Angelica Cuno, Javarly Dunia. Nama maglasang Mikayla Jean Calopez. Salamat lady diyan na nagreet na lang ko kaya wala ko nag-apa sa sulat ni Sender DJ. Salamat po!

0: Podcast.
1: Salamat na may hapon kanina mo di Ma'am Annalene from Poblacion ng Basugog, Bukidnon. Say, greet ko lang si Annalene Dalina o si Asli Larasadang sa tanahan kong friend, it's me, Javar. Mayang hapon. Thanks sa greet ni Migo Nonoy sa paitan, it's me, Javar. Pahabol kang Mylene Martyr. It's me, Fod Javar ng Poblacion ng Basugon. Lady Diana, ang request nako ng iwan by this band ang ang nakabutan. Kung wala ilisa na lang nako kung ako na lang sana. My bituin is Kalante. Pahabol na lang Black Heart ng Mylene Martyr niya. Salamat mo, Mylene. Mayang hapon kanimo diya once again from San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Ito na i-play ka ron taon-taon. Mo ang request ng song.

Okay, from Maris, sulatan mo si Mandy Sibiliata. For me, guwapa mo, ragdili, jud maayo magkita-kita og ex, samot nagmag-inom-inom pa, kay unang-una, kabalo ka nga na kay tao nga na, na isa, na kay tao nga, ni asa sa imo sender. Tama yun, no? Pagit ay, gani pa lang red flag man si Ma'am Sender. Ay. Sorry Ma'am Sender ha, pero gana pa lang galing pagkita-kita ni mo sa imong ex, dili naman na, di mo dapat buhaton. Knowing an anak kay karelasyon karon o kaslunon na pagit mo duha. Kasi pa sa dili lamod, dili lamod ka nang nakikita lang siya, nag-inom-inom sila. Huwag na pa inahitabo sa ilaha mga gala, no? Dapat dili na nanimu buhaton kay naanay tawo o nag-asa nga nagtinarong ka sa imong kinabuhi, labi na nga kaslunon mong duha. Para na ko mura kulang iyang gugma sa iyang sa iyang mahimong bana pohon kay nganong magkita-kita pa man jud og ex, di ba? Imbis iya na unta iya let go kay kay makonsenso siya pero karon murag gakatintan naman pud siya mag-contact. Tama gyud no, murag lisod kini sa ligan amot lang. Sama pa sige ngon ni Kuya Nonoy kaganina, kung siya daw kun ang lalaki ang pamanhunon ni Sander, murag maglisod to sag salig-balig mga ganda. Diba? Imbis yan undang i-let go o yan ang walaon totally ilang connection sa lalaki. Ngayon mo ragakatinta na po sa magkikita balik mga gala. So mo ragamot lang, basin yun po. Mano ba ni Mama Riz? Diba nga mo ragulang yun iyang gugma sa iyang pamanhunon. O basin, mas mulabaw pa iyang gugma sa iyang ex-boyfriend kaysa sa iyang pamanhunon po. O kung ingon ana mang galing, then i-let go na lang na imong pamanhunon, Ma'am Sender. O yung ragluoy mang good kaayo. Isod kaayo ng imong gugma di ay mas labaw pa. I mean, ang mas labaw pa imong gugma sa imong ex kaysa sa imong present karon. Nandito na lang ka sa imong ex kaya masakitan ra na imong present, Ma'am Sender. Sender, pangutan na og tarong imong self kay luoy imong pamanhunon, Sender, from Ate Maris ng Old Kibangay. Old Kibangay, Lantapan, Bukid Noon. Tama, Giyos. Pangutan na imong kagalingon, Ma'am Sender, Bing. Maransi-baransiya na imong kasing-kasing diha. O, sa bagyo mas labaw sa ilahang duha. If ever mang good, kung imong ma-realize nga mas gugmahan pag ginaig ka sa imong ex kaysa sa imong pamanhunon, then kung anak mang galing, then anang i-let go na lang ni imong panhunon, di ba? Sa maninawon o sa respectful nga pamaagi kay. Para dili na lang po siya mag-asa sa imuha, di ba? Kay lisod ka ay ng grabe na yung expectation. Grabe na niyang grabe na niyang salig sa imuha, di ba? Labi na nga kasalunon mong duha. Ngayon, anak, di ay ang imong binuhatan. So, pamunta na imong kagalingon, Ma'am Sender, please. Gagiya o glamdag sa kaitasan sa Ginoo para magyahan ka sa imong mga panghuna-huna niya. Salamat ha, from Mama Marie, sulatan Bustamante sa Bilyata ng Old Kibangay, Lantapan, Bukid Noon. Gala time check, it's already 2:32 in the afternoon. Alas 2:32 na po sa Kapunon. O garan, standby lang sa mga ang side mga gala kay mabalik pa si DJ karon taon doon. E para sa paghatag o tambag. Pa-finale ka tambag para kang Sunday. O while waiting, mamina po tansin yung ipang-request ng mga awit. Susun lang po kayo. Just keep on tuning and keep on watching. Only here na 8.5 Radyo Kaibigan. Mauni o ato niya.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: mo.
1: 98.5.
2: Ah, yes, akin sa ipaliyo kong taga-asa.
3: Ako na si Nanay Ima.
2: Ah, yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
3: Pastor, dako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kung likod, di ko katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigimak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog kong kabuk ako na inom.
2: Okay, kanay imong gibati, kanay imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit, di ka magkatulog. Oh,
3: manon kayo, Pastor. Oh. Manong radyo nga, ngayong galit ko ng pastura nga, ito naman ako ni Grisun. Salamat po sa inyo, no, sa pag-uli ni tayo ni Pastor. Sa mga, ipalit na nga ako ni Gimak. Ano siya, ay kasus. Ako ni Inyan, sakit mo tayo, ako banyo tayo, ako mga bukpon, akong ulo, nga di ko katulog.
2: Oh, okay.
3: Pag-inom ako, Pastor, mga upat kabuhok siguro sa mainom na ako. Ako kasi pasalamat si Ginoo, salamat na kayo kong tulog. Nga di nagaling usahay magkapanihapon kay ang ano na ko sa akong katulog.
2: Okay. Panay, kanang imong gibati ka na ito, duga-duga na nimo na ang gibati, kanang di ka katulog?
3: Duga-duga na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mong ko na, dikuha mong ko na, pastura gila sa kumungunin bata.
2: Ah, okay.
3: Oo, nalakon rin sa kampuan.
2: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
3: Salamat. Kayo ko sa Ginoo, good nga po. Sa inom na ko, Pastor. Dito, Gris, tagpila ko na, Gris, na magtigod ko. Palit yung kuhan na siya. Lamig yung kayo kong tulong.
2: Okay.
3: Kinsa mo kayo kong matulong, maayog yung kayo ang bigimak. Ay, akong edad, 63, pero karon mura na kong kabataan. Pag-inom na ko, ang bigimak.
2: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

XRK Radyo Kaybigan. Radyo Kaybigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Alright, 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:55 na po sa kapunan, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon at sa nagkalain-lain niya radio sets. Sa tanang, nagkatamay paghihapon sa Facebook Live. Welcome back. Salamat po sa inyong lahat. Comments ko na nabasa dari sa babawag dapit. O pasensya sa mga comments na nalagtawan ni Lady Diana, ha? Kaubay-ubay ang katuwang basahunod mga gali o resort sa time si DJ. So, panalagpuhan mga kaigan na salamat kayo. Huwag maparayin na karon sa atang finale ng tambag Barakan Sender. Letter Sender ka nagpadala sa iyang sulat sa atong programa. So, Ma'am Sender, maayang hapon kanimo diya o ginaot pa nga naminaw ka sa atuang programa karon. Una, salamat sa imong kaisog sa pagsulti sa imong storya, Ma'am Sender. Dili nato ikalimod nga nakasala ka sa imong fiancé kay kabalumang ka nga sayop ang inyong gibuhat sa imong ex. Pero Ma'am Sender, ang importante karon na nakamata ka sa imong konsensya o gipili nimo nga undangon ang inyong relasyon sa imong ex. Giblock nimo imong ex o gipili nimo si Brile o ang inyong umaabot nga kasal. Kaya nga desisyon, Ma'am Sender, kinahanglan nimong panindigan. Pero na ako'y pangutana para sa imuha. Gusto ba gid nimo pakaslan si Brile o gusto lang nimo gamiton ang kaminyuon aron makalimot sa imong ex? Kaya ang kaminyuon, Ma'am Sender, usa ka dakong saad o kinahanglan nga andam ang imong kasing-kasing niini. Ayaw usab pag huna-huna nga tungod kay sige ni mo huna-hunaon imong ex, kinahanglan ni mo sang kontakon pag usab. Usahay ang handumanan dili pasabot nga usa ka tawo ang inatong balikan, Ma'am Sender. Ug ayaw gyud sag kontaka palihog lang. Kabulo na kadaan nga kung asa mo padulong kung ablihan nimo pag usab ang pultahan para sa iya. Akay sayop nga nabuhat pero ayaw tuguti nga ang usa ka sayop mahimong sunod-sunod nga sayop, Ma'am Sender. Gamita kini isip leksyon og pahimangno. O kini ang usa ka verse para kanimo. And 2 Corinthians 5:17, busa kung adunay anaa kang Kristo, siya bag-ong kibinuhat. Ang daang mga butang na nga gina, ug tan-awa ang tanan na himong bag-o. Ang imong kagahapon, dili na nimo mausab, Ma'am Sender. Pero ang imong kaugmaon, mahimo pa nimong ampingan. Kung tinuod nga si Brile ang imong gipili, ayaw na pagbilin og pultahan para sa imong ex. Di kayi ang mga sitwasyon nga magkapahuyang sa imong desisyon o paningkamuti nga mahimong matinud-anon sa tao nga imong kauban sa pagtukod sa imong kaugmaon. Kaya ang tinuod nga gugma, dili lang makita sa atong gibati. Kung dili sa mga butang nga andam natong biyaan, aron dili nato masakitan ang tao nga atong gipili. Una, Ma'am Sender, mahimo na nimo ang unang lakang, bibiya ka. Karon barugi ang imong desisyon. Yampo nga tagan ka ni Lord o kusog, kalinaw o limpyo nga kasing-kasing aron makasulod ka sa imong kaminyoon nga dili gagunit sa imong kagahapon. Yan lamang po. And thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga naghatag sa ilang mga tambag through call, through text, and comment through Facebook Live. Daghan kaayong salamat po sa inyong tanan, mga kaigan. Tanan, iuban ka na to karon sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag maanabot po hon, mag-uban o bangyapong kita sa samang oras, sa samang sibihan. Sangal na lamang sa kinitibukang person ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon sa iba't ibang magkwento ng buhay. Matututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. Sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong

0: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

XRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5.

0: Dah, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
1: Oh, lala.
2: Hala.
1: Luuyas ba?
0: Luuyas ba to?
2: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Oh, minor di edad. Kilugos. O niya gipatay pa. Kipodyo to. Labing siguro addict.
0: Addict.
2: Addict yun to. Addict yun to. Wa ba maglimbaw tag imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya mo?
3: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, aw, maniga ng mata ninyo sa gutom.
4: Pahalang gutom mi pa kaysa busog og abunda tuod mi hapan ang gipalit nga kwarta gikan sa illegal na druga.
5: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sunod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa illegal nga druga.
2: Gala, ayaw paabuta nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
6: Kini nga pahinumdum hatud kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia ug sa Public Information and Assistance Division.
7: No, nganong kataki ang kaman?
8: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod, kagirayuma. Bisan, or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Happy anniversary.
11: I love you. So beautiful.
10: Akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag.

0: Kinsa ni palihog?
1: Ikaw na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan Marlon.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Yes, Igan.
5: Magdisin mo yun ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyos, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
0: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na, Pastor, kay tuuli kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka, Igan?
5: Oo, aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga murugid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko niining haplas.
0: Okay, salamat Igan. Salamat igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: Akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko't ani, customized mug branding.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di apa?
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
11: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan Marisa. Yes, apa dayon?
3: Naim na kubag sa mata sa akong anak nga. Nagpalit ko kang Igan Idna o tulog ka, Digima. Akong gipainom, Pastor. Kaloy sa Ginoon na ulian, Pastor.
2: So tulog ang kapsula imong gipainom? O niya naayo?
3: Oo, Pastor. Naginahinay o kuyo sa inyong hubag, Pastor.
2: Okay, salamat ka, Igan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Kinsa di pala yung taga-asa?
8: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
2: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
8: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasana po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
8: O, nagpasikat ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karon? Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
8: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon? Makalakaw na ka humang ka na kapra sa atong aroma?
8: Okay na. Saloy ang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
10: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
13: Ay, daw, eh. Kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
14: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
14: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kinig 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

tan solo hay una escena para kanina inay takay na maikson buhayo buhay ka nito kawang at ginawa limang tumasakit na mapangitawo pinagsuwa na si Pastor Imbiguto niya at tabalad tamagubayo.

Abang Amusta, tali na membro ta si Drama Bam, tali na mga followers na tama sunod sa inyong programa. Copy na mga phone ganda lang. Pipila na mga si Mana na waki na ka-live. Salamat akan tanu. Uy na ugwayo, salamat ta duwa mo ato, nagamit ta ang programa. Mabiyan na mga pulo, mabiyan na mga

Ya ta sila mapul mga sulod. Pitaw kita pipila ng versikulo kahit sa Biblia. Guess ko sa ito, Mike Otoy malawag na dalan. Kakita doon ta Matthew Kapitulo 7 versikulo 3.

Mateo City capítulo 13 versículo 13 pon dia takator. Ikai kapulong din. Sulod kamo sa masigpit kag ganghan, kay luag ang ganghan ug napad ang dalan padulong sa kalaglagan. Ug daghan ang nag-agi ni ana nga dalan. Apan masigpit ang ganghan ug lisod ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Gamay lang ang nagsubay niya na nga dalan. Kalau kita tapad ambitan ka pulong tangway at sa nakaapunan, nag-apong ipad. Magubayo, salamat noong tulta sa nakaapunan. Salamat tayo gayon ng bangay no kay takalami, ayaw mga pamalandong takay ko na pulong ta sa nakaapunan. Salamat noong tulta magubayo, nawaka, waniyo kami pasagdi magubayo. Salamat untut pag atimano kay ta kanami. Libang ta kagulanan ta sulod na yun, nig ayon mga magwayo. Kada pag ampong wayo kay ko comfort ta matag pamilya. Nig angkara ni Pastor Imbo. O panalangin kan din. Urobo na palahon mo kita kay nagyapon doon ta kay ko naging salamat untul wayo ta kinabuhi din. Ko kay ta sa kalibutan. Uy, nakikok na taka at takinabu. Magubayo ito sa ino, mahapon, buhi kay, bakay kit lang ito ng kaalam, pagsabot to kay kanuguran. Kaya kasabot tayo sa ino, magubayo, dumatadakol na pag-apply ito ka namin kinabu. Salamat untul to kay kanabalang espiritu. Salamat untul no layong ka doon kay takanabu. Magubayo, buhi kay. Pugpo kay layon doon takay ko notang ka. Muli hikay nang kinabuhi doon takay ko notang ka. Muli hikay kakita kay takarami kahantaw ka takarami kinabuhi. Magwayo, muli hikay ito sa naoras. Invite ko kay kanubalang espiritu nagiya karami mag tultol tamo piano dalan. Sari ka pag-ampo ko tangaran ni Jesus. Amen.

0: Pitong takpan ang kuta mga sulod. Kalimutan. Grabe yung katintasyon. Grabe yung mapagsulayt kinabuhi. Mani nagkamurabrongan ta. Nagkakita ta doon ta mga balita. Mga balita na usahay ka naking mga to, pero nakita ta, takantan mga mata. Narinog ta, takantan mga taling. Marino ako, ato kong taon, napunta pa ka Kristuhan, ang naglibo di at tangkaan. Tamaraw. Tangkaan ni Satan. Natakit sa'yo na ingat mga sulod na sabo karanta ka oranta sa ini. Pasabot ko, takaoran tara sa ini. Upupian ang taka kinabuhi. Upupian ang taka sumani ha, kasi no dalan bayaan takot ta. Maluag. Laruag kag bayaan ta, kamaluag way maritan. Pero kung ta na palahon, kamong auto halos ni ligbayo to dalan na maluag. So kamaluag na dalan mga sir. Mupia. We enjoy kasi na kalimutan. Dito kaunaan, mga sulod doon nagtatakat. Ito logpad na nagtatakat, nagbako ito kantan magumayan. Malisan magbayaan ta mga sulod pero nagtuwa. Kasi na malikot na dalan ta mga Kristuhanan. Malikot na mga sumusunod. Malikot na dalan ta sumusunod ni Kristo. Sa ini kamupian dalan, nagpapabayaan, takmatasabokan to. Klaro kasi lot ni Mateo, ni Kiskot, na kamaluwag na dalan, ni kinabuhi kunto at mga katatawa. Kadang nga, nag-isip ta na maraot, kamuoto kunto, nag-isip dan ang maupian. Pero tangod ta sa inyo kalimutan, mao ang kadalan na papilian to kanta. Yudyo ta kanta mga suot. Iya, tumatag sa mga kanta doon man niya kapakyasan. Doon mo hinguma ta kantan kinabuhi na usahay ka na kig maka makasuman-suman na marat basar kang bayaan. Pero ikto nakamagwayo, nagtataka doon to kay Kristo. Ito ah, nakamagwayo, na nag-alagaran ta. Hangtod kung to, namitaw doon to kay Kristo. May pasuman-suman doon to kay Kristo. May pasawot mga sulod to kay kong kinabuhi kung to. Manigbayo ka, tamawag na dalan. Kakayang ko si kay ikaw, kamawag na dalan. Pondyo to ka. Ay patabisaya na kalaglagan. Kalaglagan. Kapildihan. To kalagta. Uya, to sa nakalimutan. Enjoy. Grabing kahalo, to sa nakalimutan. Nakagimuan ta, warap publiko. Pero to umabot ang panahon, dolog pa, nagtatakan. Noon po ko, itakantan mo. Okay, kasagaran, maluwag na dalan, nagimu, bawa'y kata. Libot ka. Paghimo tumaraot ng isiptan mo upya para takan. Pero doot magwawayo, kono na mo upya. Kamalawag na dala, nagbayaan ta mo sulod, kono mo upya kagbayaan ta. Puro kasamo, kasasawat kinabuhi, problema. Kakita tak maluwag na dala, mo upya na untul. Pero temporary na sinakalimutan mo sulod. Sikay ka mo to, nagpili ka at maluwag na dalan. Masayon ka kinabuhi. Pero kapildihan ta uraw mo na panahon. Kahan ko sikay ko, ang gamayo mga tabay. Saliwad ka sa mga malikot na dalan. Kamalikot na dalan, nagbayaan ta kung tatse na panahon. Dakol lo kaholo naghinguma at umaabot ang panahon. Dakol lo kadaugan at urawa ng panahon. Susikan kag kopi takantan maguhay. Malohot no kadalan mo kahalaan mo yan. doon sa ka-background ta mo sulod, grabe. Nukay ka angay himuon ta. Nukalokig makabayo, tumawag no dalan. Una taulin mo sulod. Kasi kay ka punto, pagpangalagad to, wayo. Nighingi mo kay ka, kakalisod, takinabuhi, o nikundang ka, nikbayo, liwat ka, tumawag no dalan. Kaan ko si kay ka, mga sulod. Kay ka, ro, kansilo, to kay ka, ang kakalingan. Di ka magwawayo, no nikalagalan ta, ka magwayo, no nagsimba ta, nagtatangad si kay ka, to kay ka, kano ka, agliwad ito kandin. So kung magwayo, no nikalagalan ta, mga sulod, kano si kanina plastic. Kalo si kandin, agangkot, tamo auto, no dakol kay na warit kandin. So nagpasabot mga sulod, to kinabuhi ta kong taon, kano ipanukit, tamawag no dalan. Naghimutad ka madoot na mahinimuan. Nakana ikaw pihit na magwayo. Punta! Kakana kang paminog ta pulong ta magwayo. Kakana paminogan ka nakay kang kakay ta Biblia. Basin uro mo ng panahon, makamahay ka ta kay kong kinabuhi. Mopiaporo ka naminog at ta pulong ta magwayo. Mopiaporo ka kinabuhi ko ka pulong ta magwayo. Mopiaporo na ka kinabuhi ko ka doon ta magwayo mga sulat. Kamaluag na dalan, naghimu kay ko, tumaraot na kinabuhi. Kamaluag na dalan, morning ka kabayan ta. Pero kakuya mga suwat, kukuangkat na magwayo. Kukuangkat na magwayo, nalikaupak ka pa, tumaluag na dalan, nakikinabuhi ka, no, kanang kabumutan na magwayo. Makamahay ka mga suwat. Sumaniya, kamaluwag na dalan, kapildihan to kantan mga kalag. Uyat sa inapalahon mga sulod, publika manway dato, duman sa lapi no, ayawa sa lapi no. Publika manway dato mga sulod, kaang kung si kayo ka warak, nagpili ka magwayo. Kaimportante, nagdasig ki, nagpili ki to darawan na dalan. Uy, ako to tumawag na lang, grabe ka-enjoy ka pa. Ka-enjoy doon pa kakinabuhi. Di kakayang ko si ka ikaw. Kasi ka na kinabuhi. Warog, kawayan ta. Manya, puro maraot, kakawayan ta. Awan na si kapulong tang wayat na versikulo 13. Sunod kamu sa masigpit nga ganghaan. Kay luag ang ganghaan ug lapad ang dalan padulong sa kalaglagan ug daghan ang nagaagi niini di ana nga dalan. Ug piton ta kamo kasimbahan ang kunton pipilara ka manimba. Piton ta kunta ka palibot ta grabe yan. Kadungan nga lagad ta magwayo di undang ta pagpangalagan. Kadungan nga madasigan ta pagpangalagan di naluya ta pag nagnaluya tapok sundol tong wayo. Dakoy karasun ta sa iyo. Tanga the habit on agliwad kakantan magwayo. Ko habit on agliwad kakantan magwayo. Kan ukip, kan ukipad agliwad yat kandin. Kan ukipad og pakig pagduma dito kandin ta kantan kinabuhi. So ka importante it magwayo. Kana no butang tsa kay butang ka kana importante ka wayo importante to magwayo to kay kon kinabuhi nagliwat ka datak kanin tangka Amulan mo sulod O kaan ko si kaniyo kuntaan na naminog when pito to sa live ta live broadcast Kasi kay ka naluya when bayo ka to maluwag no dalan Kasi ka na maluwag na dalan mga sulod ko. Karootan kagbayaan ta. Pero kung andi ka tumalikot na dalan. Duman na pag-antos. So part si kat kinabuhi ta isip mga Kristuanon. Tungod ta kinabuhi si Kristo dumata. Doongin mo pag-antos. Kasi ka na pag-antos. Ogligad daw. Kay pagbibli apan masigpit ang ngangaan ug lisod ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Uy, matina mo ataw na nagsundol ta sa ini, nagsod ta sa ini, tangot ka sa ina, blan, takot ang bayaan ta mo sud. Matina mo pag-antos. Matina mo pag-sulayt kinabuhi. Una, doon to kay gawin pamilya. Maikot na dalang mga suwag, kinahalan, ag subay, kinakay kay kaupita, magwayo. Ag kinabuhi, kinakay ka kinabuhi ni Kristo. Baka na kaya sundol mga suwag, ta kinabuhi, ing ta kinabuhi ni Kristo. No posibilidad ta kantan kinabuhi, nagbayo, kigyapon, tumalwag na dalang. Sabtan ta mga suwag, nakagsundol ki, ta magwayo. Doon dakol ang kalisan. Mapagbungal, pumapag, baki-baki, tumuotong. Di kakayang ko si Kaiko, kasi ka na pagbaki-baki. Wala daw makakumpara sa pag-antos ni Kristo di at ang potokrus. Ayaw ta pagluwas ta Kaiko, ta kadit, kakantalangon, nagpasawot kakalwasan na nadawat ang mga suwad ko na tan basta-basta. Mania, tungod ta kagwayo, duma kay kanta. Libot ka. Mosod! Waro mga ato na nangalagad tawagwayo na waro ni Antos. Waro nangalagad tawagwayo na waro ni Antos. So nagpasawot, doon mo pag-antos. Pero talimang to si ka ng pag-antos. Doon dakol na kadaugan puon takantan mo kwayo.
1: Musiko, pahulus ka kama kayon doya.
0: So nakay pagla, nakay padaglanganan ta mosul. Do kasiguruhan ta, tamawag na dalan na bayaan ta, do kapildihan ta. Pero kung bayo kita may gawin na dalan do kadaugan ta. Ando yung kipili? Kapildihan do yung kadaugan. Yes! Kunta ta kayawutan do kadaugan ta. Kung wala kinangalagat ng wayo, libre alin nagbimuan ta. Amag daw kaghimuan ta. Pero, limang takadaugan, takalibutan, diot kaunaan, kapildihan. Pero kung bayo kita malikot na dalan, kamayikot na dalan, og bukay kikot kaupianan, takinaboy, nagpahondiot, takaupianan. Kasi kala kaupianan, kala ng parat sa mga ato, kala parat talangon ng mga ato. So di pasawot mo so at kantan kinabuhi kung tat sino mahapon. Di pukaw kita pulong tawayo. Di pakimata kita pulong tawayo. Di bayak kita maluwag na dalan. Kalau kipad ang kakita ay karanag kadawat o glibod na magwayo. Kaya kung si kayo nagtatakad ka magwayo na to kayo. Lain nagtatakad pero kayo nagpamangal-bangal ka lang tapulong tawayo. Sa maisad bang kwa mga suwad o takaisad ki tawa takantan kinabuhi sa kapuyang kita kinabuhi ta doon kinagliwad o buyot magwayo kaya kung sige ka samtang mo piyapad kalawatan mo piyapad ka kinabuhi ta liwad kitang kaantang wayo way katang kitang kaantang wayo do ka upianan na igbakay pata sa makanta kakinabuhi inawarag katamanan way nagsaad na tapulong ta wayo. Nakahantaw ka ng duway ng salik, makaangkon ta kinabuhi, nawala katamanan. Si kangkang kakit na Biblia, apan masigpit ang ganghaan, o lisod ang dalan, padulong sa kinabuhi. Nga walay katapusan, o gamay lang ang nagsubay ni Ana nga dalan. Yes, naangkon o kunto, kumabutang, sino kayo wala? Kain sa kunto, naangkon o ba si Kristo at kayong kinabuhi? Gawaro na ang kong si Kristo at kayong kinabuhi, kaya ang kong si kayo kakunto, andayo. This is yung kat kinabuhi. Kalau kag disyo at kinabuhi, nubasin og mahay kat o uro mo na pa. Nasa kaya mo suot akantan kinabuhi kunton. Og pili kit darwa na dalan. Kadalan, takopianan, dalan, tamopian na dalan, upo mo suot. Mataksamo kanta, og pili kit. So kadalan, nagbaya pabayaan kanta mo piano untol mo.

Kumusta kung ta mga sulod? Sa ino daron versikulo, pito ang ta mga sulod, grabe. Amag ko di o kaldok ah, to sa ini. Usay, makabayo kit, tumalawag na dalan. Pero importante, makalimod kit, tamasigpit na dalan mga sulod, susikan ka mo pia na dalan. Ano nga pong antos ta? Doon akon pong sulay. Pero importante, doon kit ang kaan tamagwayo. Kasi kaya kung ito, kung ito, kamuoto, no, nagbayo, onto, malawag no dalan, namupyo, kapag ipanaw daw ka, kung si Kanyo, undang ka, ito, malawag no dalan. So, mania, doot kaunaan, do kapildihan, mga sulat. Build say Mike, at no dalan, nagbayaan ta, istrikto untol, kamagwaya ta, mga sulat, kinahangla, nagpangalagad ki, natakan din, og sundul ki, na iling ta kinabuhi din, og kinabuhi ki, na iling ta batasan, tamagwayo. Sa ini liwat kita mo piano dalan kadala na maikot malisod magbayaan pero to ko urobo do kada ugan na igbawit na magbayat na nagsabok kanta wisikay ka wisikay di kanta langon agbawayan to si kano kada ugan ko doon ka tatangkaan tong wayo we agliwat ka tatangkaan tong wayo mga sulat gabi ka pulong tong wayo mga sulat kaya ko si kanyo ko nakaliparong o kakaning pagtuog gimata ko kadalan. Kung naluya ka tapong pangalagad, kaya ko si Kanyo kapulong tumuwayo, nigdasig to kay ko kung to't sinakaapunan. Pwede na pagsulayo kaya makuma, eh. Pangalagad, kiwa mang yapog ko nun ta. No, suwad ko, part out pag-antos na si Kanyo. Part out na pagsundul ta tumuwayo mga suwad. Sige nung Isu Kristo mga kaya nag-antos, naglampasan, nigluwaan, nagpalansang ang potokos para to ko ikaw, para to kanta lang. Dawa rason o korok iksundul to kanin mga suwat. Sumani ah, kapulong to magwayo. Layon o parimayin kanta, pasundul kanta. Maupya unto si Kandi, nagsunuran ta to kantan kinapa. Pasabot ko lang ikaw. Kaya ka kung to, eh, kanad bang limod ba sunay to kayo lawan? Natural kailo kaya sa makasawak man. Pero antusan uga si kailo. Kakailo manggod. Kakayon tano. Lugar bugyapot kinabot. Kailo ka. Tumuoto no dumanunod simbahan. Kano man si kandan kagluwas to kay ko. Kano man si kandan ka og dawat kay ko at kauromo no palahon dito langit. Yan man ka magwayo. Kung hukbang ka to rumano. Tungkol mo salo no. Kaya ko si kay ko. Yeah. Pasak din si kanda importante ni libot kat mong wayo.

Kanta mga kasulat, kanta matagsabok kanta. Nanaminaw kong taon, way nakarinog, tapulong tong way. Kanang ulod lang anak, kakay kong kaway. Importante yung tong way, kakay kong no, kinabo. Kanang kaglangan-langan, tapong pangalaga. Anday ka man ng reliyon, anday ka na sikta kung to kaang kusikay. Kaka-reliyon ta ka na makalawas. Kay ko pagtuway pagsalig ta kan tanuway ay makalawas ta kay ko way kay ko taon na aminog way nakarinog kamo guay ito ta kan ta kay ko maro ka padayon dayon kan ta kay ko pagtu himo tumarat ka ko sa ko undang ka ta kay ko amatayon mo ito himo kamo guay ito ta kan kay ko kano ka pitot mo ato so kasi ano mo ato nagsaway kay ko kung ano makalwas to kay kong kinabuhi, umawot ito. Importante, naglibot ka na itong guwayo. So kung guwayo, kamarawa ko, nagluwas na matagsabok kanta. Nagluwas na kantang kinabuhi. Pasabot mga sun, kakinabuhi ta, waro nagbasit duman ito. Kung ano nagbasit ki, honto, akan alagaran ta ko'y sundur ta, takantang kinabuhi.

Mga pangumusta at akbatasawa kanta. Kasi sa pagsundol tatuwayo, kanan masayon mga sulat. Manin mo pagsulay, manin mga kakain pa na mga tabangkak, kingumat, kinabuit. Sabang karo kagupit, tuwayo, surinder ka, detakan. Limod ka, detakan. Parihukmang ka, tanumano ka, kung sika ikaw. Kanan, Ginoo si Candy nagluwa. Sirot kay ko. Kamagwayo samtang libot ka dito Candy. No posibilidad na makalibot ka dito Candy. Kay kawayo panalangin dito kay ko.

Kakaipa to unang Corinto Kapitulo 15 versikulo 23. Ayaw ka upailad paglingla tungod kay makadaot sa maayong pamatasan ang pagpakiuban sa mga tao nga daot. Kaupian ki kausap. Dumakat ta mong Kristo. Dumakat ta mong alagad ta mong. Dumakat ta mong auto na nagsunod ta mong. Ayaw ko nakakatin.

Tapos ang versikulo ni Gaygay at Panugtihon, Kapitulo 2, versikulo 14, panit 15 ni Gaygay, nalipay sila sa paghimo og dautan, og nalingaw sila sa kangilad ni ini, dili insakto ang ilang pagkinabuhi, sukwahi ang dalan nga ilang ginagyan. Grabe yun ang pulong sa Ginoo, mga Ikson. Pinaot ang matagsabok kanta. Abayo kita mo piyandar. Pagdasig na matagsabok kanta, kung taot siya na mamon, na upianan ta kapag upo ta sino kay mo so sino kay mo tan mo ini mo tentasyon mo pagsulay ka ko si kanya sabok karo ka makasulbat ta sa ini yan do ka magway libot ka ano pili ak maluwang na dalan pili ano ka dalan no malikot susikan no dalan no malikot mako duo kadaugan tekoro mo na palang okay kung kinabuhi samtang nag upok kita sa kaibutan diba kasi yung kimando importante nakakinabuhi ta duong kit bolad ta mga apuki magwai salamat untot sa namapun panalangin niyo sa kayong pulong o makadasig ta malagsabok ka namin salamat untol ta kayong pagkupya way buhi kay nag upok kay ta kayong nadalan mupya nadalan ayo ka koro mo lang panahon kay ko kag baton ka nami wig welcome ka nami sa inyo ampu ko tanga ni Jesus amen.

Nato ka o sing diya, may hapon. Salamat sa pagsunod ka na na idat. Hindi ginawa mga panlayan kanina. Katawa ka iksunan diya sa Arakan. May hapon kayong tanan. Diya sa Kialiwas, sa Diya Stapan, sa Gikan sa Sabang Sita. Palhin diya sa Do sa Kialiwas. Ang Diyos mga panlayan kanina. Diya sa Kabunbon, may hapon.

san pa sa kagulanan, panasahin kita ng kalibutan na temporary na kita mga Ekson. Lison man daw aton, apan, ang tanang butang adunay katuyuan sa atong buhi nga Dios.

Australia, maying hapon ganyang talan. Kaya po sa Switzerland, kang Angam Dulpi. Salamat, Angam, sa padayon nga pag-uban. Kalamo din sa Pilipinas. Ang Diyos mag-uban kaninyo, uban kang Ate Marian. Kang Wilson, nga nasa Davao, kung Ate Irene nasa Erlangen.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
6: Kala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services na muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko na mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisha.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisha. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Nahaplas po ang aroma na eh.
7: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
6: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
7: Hindi ako pa. Ako, nindos giyo ka ay nagulong man itong nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
6: Okay. So, imong punto na ay nangaplas ka aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oh, nindos na kayang pagtulog na ako karong ba?
6: Salamat sa Ginoo
7: na
6: ya.
7: Pamila, makamata ko, ras ko ato, makatulong na ako, kuwan na. Iyo, pamila, kuwan ni mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo!
8: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no?
11: Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo, lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay Tumas, magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: serbisyo sa atong mga doctors, OB-GYNs, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo mong bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Oh, oh, oh. 98.5

Revelações, saca a garrafa. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tapos.

Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, kauban ang inyong

0: Ngayong gabi, 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City.
1: Sa kagahap.
0: Ingon man sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. Ngayong gabi usab sa Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Og sa tanan nga mga naka-hook up karon sa ilang tagsa-tagsa car radio sets. Aniyan sa mga inyong DJ Aya, makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahap.

Hanan, sa kinatibukang kawani ni atong Sibya Hanan, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, sa atong station general manager, Sir Reginal Jan Dangalyo, or ang kuya ng bayan, Kuya RJ, station operation manager, Sir Engineer Romy Tiang Jr., finance manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, technical consultant, Sir Gerald Ray Dangalyo, station technical staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, transmitter technician, Sir June Tingkang. Sa 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi usab kang Honorable Mayor Ami Galario. Ang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Ang spokesperson, Sir Jose Jun Galario. Welcome, welcome sa atong pagpananguban og maayong gabi usab. Welcome sa siyudad sa Valencia, Vice President Sara Duterte, ang atong pinalanggang Inday Sara. Maraming salamat sa pagbisita sa siyudad sa Valencia. Maayong gabi usab sa atong mga kaibigan.

mga kasikbit nga kabaranggayan, kalungsuran. Ang tingog sa tanan. Utob sa maabot niya itong Sibya. Sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. O kusab sa itong mga suking tigpaminawan diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Mayang gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo sa Tibok Pamilya. Ini nga programa tud kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Foygo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, pag-ingon man ng Romex Plus Foliar Fertilizer. Mayong gabi diha kang Sir June Bolunos. Ayaw ka magkalimot nga ato mga produkto sa VG Max o Aroma Plus. Mapalit diha sa atong kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Tigulang o kaha din sa DXRK Radio Kaibigan, second floor, AMQ Building at bang sa NVM Mall. O diha usab sa lungsod sa Kadingilan, sa Purok 5 Public Market, diha sa may food court. Sa lungsod sa Maramat, Kaibigan Center, Sol number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Sa pista, imong kata. Kumusta ha atong mga suking tigpaminawan? Kapanihapon na ba o kamulo na bang pagpreparar para sa panihapon? Kumusta si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si dudong, si inday? Mayong gabi ka ninyong tanan? Unya na ko totol mo, dawat og tawag ha. Sa kabukiran. Standby lang sa atong mga caller. Bisan layo. Musta mga inyo ang panahon-pahon diha? Wala ba'y ulan diha sa inyong dapit? May gabi diha sa halapitan San Fernando, diha sa lungsod sa San Fernando, diha sa Impalambong, Malay-Balay, ugusab diha sa Impasugong, sa Manolo Fortich, diha sa lungsod sa Kalilangan, sa lungsod sa Kibawi. May gabi diha kang Pastor Eli Tinaco. Madungog na put ang imong palit usab ang atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule diha sa 96.5 Big Light FM. Ingon man ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend o ang Bayusa diha sa 96.5 Radyo Radyo kay Ben 96.5. Ang sa Miss DJ ayo ay kakita gayon inday sana na rattle naman sa 96.5 Big Light FM. Siyempre, ang unahuna ni DJ Aya, ani aragid perminti diri sa 98.5 Radyo Kaibigan. At since siya na kaysa itong mga listeners, na carried away si DJ Aya sa sobrang ka-excite, no? Umayang gabi, usap diha sa lungsod sa Maramat. Labi na diha sa ato ang buutan niya, Mayor, sa lungsod sa Maramat. Ato ang kanhing classmate sa Central Mindanao University, Mayor Attorney Jose Joel P. Durumal, ang Vice Mayor usab Janjan Malak, mayang gabi eh. Yeah, usab sa lungsod sa Don Carlos, sa lungsod sa Rangkangan, lungsod sa Karingilan, mayong gabi eh. Kaninyong tanan sa itong mga suking tigpaminawan o diha sa Quezon, Bukidnon. Among higala. Sa dinay pa mapadayon si DJ Aya sa atong programa karong gabi una. Gahapon. Ania una ang unang awit alang kaninyong tanan.

0: Balik tayo sa atong pagpanaguban dire lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan, ubingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon.
0: At wala kita ay caller gikan kang 960 maayong gabi eh.
2: Hello, maayong gabi, DJ Aya.
0: Hello, maayong gabi eh.
2: It's me, Padjibar ng poblasyon ni Masokong DJ Aya.
0: Yes, unsay kalagad ni DJ Aya karang gabi una.
2: Manimaya lang yapong ko sa akong mga minahal ng mga friends sa kanginan, DJ Aya.
0: Yes, go ahead.
2: Ayon na din, salamat sa pagsagot, DJ Aya.
0: Mm-hmm.
2: And then, may gabi sa tanan, tigpaminaw karon sa Radio Kaibigan. And then, ito may na akong karon si Annalyn Naminaw, and then si Ashley. And then, si Athlete Liris Manjalika Ngakunog, o si Terencia Edgar. Dyan rin diya sa Kampuan Maramag. And then, si Nicolo Diag, si Filinda Montesilio. Si Nico Samuel Manggubat, ba siyang asawa nga si Dikdik Manggubat, na yung pagpaminaw kanina dira sa Butong Ison. And then si Unifilson, at si Ma'am Carol, and then si Romeo Micaela, Migo Rebecca Salani Blancapan, may nga pagpamino. Si Migo Oliver Moncales, may pagpamino si Jin nga Lagros, at Jin nga Kalupi. And then sa tanda na lang, at si Tilma nga Maglasang, day kay Namino, day ito karon, at si Mylene Marter, may nga pagpamino kanimo. And then sa tanda na lang, friends ko na ako, ingan ni Idol, and then ni greet na ako si Kapitana, and then si Lady Diana, kay Namino to karon, and then especially na lang sa imo na ka-onboard karon.
0: Okay.
2: And then, pwede maka-request ng song, Idol?
0: Yes, pwede kayo. Saan ka song?
2: Kana na lang ang One Idol, kanang susi ng aking puso, Idol.
0: Okay.
2: Ora na Idol, salamat kayo sa pagtubag ni Jibar nga nakapanukad rin sa mabugnaw nga lugar sa poblasyon ng Kasugo nga magaingon dalaygon ng Diyos sa walay katapusan o mayong gabi kanatong tanan o basta rin yung kaibigan mo ni o ato ni.
1: Ang imong katawa.
0: Daghan kayong salamat diha kang Fuji Bar sa Impasugong.
1: Murag adlaw.
0: Yes, another caller from 394, may gabi eh. Yes, hello, may gabi eh.
3: Gabi di Yaya.
0: Yes, may gabi eh. Kinsan ipalihog?
3: Diyos atupas eh, malang barangay San Carlos.
0: Ay, may gabi eh, Sir Joshua. Ang sa'y kalagad ni DJ Aya karong gabi una?
3: O, may gabi sa pagtubag di Yaya. O, may gabi sa kapasunan ng halyo. Salamat sa pagtubag. O, sa Radyo Kaibigan na staff, kang Diso Season, kang DJ Lady Diana, mga gabi o kapasod ng galyo, sa staff sa Radyo Kaibigan, o sa kumama na minaw ka rin, o sa manghod, o chat.
0: Hello?
3: Padibar sa impasog o, mga gabi na idol, o sa kong amigo taran, Las Lampunas, o kang Juan, boy guapo, salamat doon, o kang Mariapi Balatiro, o last lang po na sa DJ Aya, pwede ko request kong song?
0: Yes, unsa nga song?
3: Palang, nang habang ako'y nabubuhay.
0: Okay.
3: O salamat, gikan sa Prambrangay San Carlos, si Diyos Tupas, bagsa ka radyo kaibigan, mauni ug ato ni God bless amping always mga gabi salamat
1: bisag gabi na
0: daghan kayong salamat Sir Joshua Tupas diha sa Barangay San Carlos
1: kasing kasing sa kagabiyon tingog nga haya
0: maayong gabi DJ Aya
1: murag hangin sa
0: wala pa ko na magbasa.
1: Kaumahan.
0: Yes, another caller from 706. Mayang gabi eh.
4: Mayang gabi eh, Gigi.
0: Mayang gabi eh. Paduol gamay mo ang tingog sa mouthpiece sa cellphone. Di kayo madungog.
4: Salamat sa imong pagtuba.
0: Okay.
4: Pwede manimbaya. Manimbaya
0: yes.
4: Ko sa kumotri.
0: Go ahead, pwede kayo. Idol-dol lang imo ang kwan. Kusgi mo tingog.
4: kawa Dubai ngunya sa pasabong o kang Annalyn Marina o sa pasabong salamat rin sa inyong briefing karon o kang yun di sa Fernando kang Trisha kang Winnie Ayuson o kang Rina Miranda o kang Francisco Sala o Boy Guapo o kang Madam Carol o kang Madam Mikaela o kang Dindi Mental sa Lourdes, huwag kang GC Ingay na, huwag kang GC Sokong, huwag kang Maymay na Marcel, Angelica Punog, huwag kang Steve Malamet, huwag kang Ian Saison, huwag kang Ramiel Mahamiro,
0: okay.
4: Christian Labarico, huwag kang Phil Garcia, mara na, Didi Aya, salamat sa mong pagtubag,
0: okay.
4: Basta kaibigan, maong ato ni.
0: Salamat.
1: Daghan
0: kay salamat ya kang 706.
1: Huna-huna.
0: Adunay mensahe atong hatagan og pagtagad.
1: Makapahinung.
0: Igan kang 394. Maayong gabi ka Igan DJ nga gwapa. Ay salamat na giniing og gwapa si DJ Aya. Pagkalingaw sa radyo. Kaibigan DJ Aya, shout out always jud mi gapaminaw sa 98.5 DXRK Radio Kaibigan. Mao ni ato ni from Igan Joshua Tupas ug Mama Cecilia Tupas from Barangay San Carlos Purok 6 Valencia Bukidnon.
1: Revelasyon
0: sa daghan kayong salamat sa imong mensahe sa atong caller karong gabi una. Maayong gabi usab diha kang Sir John sa Halapitan San Fernando. Kamusta naman ang panahon pahon? Ulan-ulan ba diha?
1: Imong ngalan
0: o kang Ma'am Carol. Kamusta diha sa Impalambong? Ayong gabi usab diha sa Lower Sugod. Shout out diha kang Ma'am Neri Maluto. Og sa mga Galon family. Hello usab diha sa Babor family, Takas-Takas family diha kang Michel sa Antibuk pamilya og kang Mabel. Diha usab sa Apo Makuti sa mga Dangli family. Diha sa Dangawan Maramag Bukidnon. Maayong gabi usab diha sa itong mga suking tig paminawan ilabi na diha sa May Purok 4. Hello sa diha sa lungsod sa Pangantukan. Maayong gabi diha sa mga Makitid family. Hello diha kang Maritis Augie Sahilan Makite, kang Bridget Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon o kang Marilyn Monterde. Maayong gabi kaninyong tanan diha. O usab diha sa Iran. Kili-kili Wao Lanao del Sur. Basta nga itong mga suking tig paminawan. Maayong gabi diha kang Kenneth Gatira diha sa Manyo Biray, Kalilangan, Bukidnon. Atong produkto sa Vigimax o Aroma Plus mapalit diha sa lungsod sa Kalilangan.
1: Higala sa tanan.
0: Diha sa may
1: walay pili.
0: Diha sa may Madayag Store.
1: Baka.
0: Butika Kalilang og diha sa Pailago Store sa West Poblacion. O usab diha sa lungsod sa Pangantukan mapalit diha sa Easy Cure Pharmacy. O diha sa 90.7 Yellow Line FM. Sa may bago building, second floor, Maharlika Village, Pangantukan, Bukidnon. Taka lang ninyo si Raff Raff diha.
1: Sa
0: lungsod sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Basco's Pharmacy, USAID Pharmacy, Niete Store, Dila Kalsada, Sari-Sari Store sa Imbayaw. Atay caller, gikan kang 340, mayang gabi eh.
5: Hello, maayong gabi, DJ Aya.
0: Yes, maayong gabi eh. Kinsa ni Palihog o taga-asa?
5: Si Annalyn Day sa Impasugong Bukidnon.
0: Okay, sa ikalagad ni DJ Aya karong gabi una.
5: Pwede tama sa panimbaya, DJ.
0: Yes, pwede kaayo. Go ahead.
5: Unang-una ni mo, DJ. Salamat sa pagtubag din. I-greet na ko si Ate Kakay, kang Ate Carol, kang Ate Mikaela, kang Tilma Maglasang, kang Jibarly na niya din, kang Angelica Conog, o kang Jean Galope, o kang Terencia sa Maramag, o sa tanan na lang na minaw, DJ.
0: Mm-mm.
5: Especially na lang po sa imo.
0: Salamat.
5: Pwede ta maka-request og song DJ?
0: Unsa nga song?
5: Mahal Kita.
0: Mahal Kita.
5: Rins Bela naman, gorong singa anak DJ.
0: Okay.
5: O, kana lang DJ, gika na lang dari sa Impasugong Bukid noon, basta naka 98.5 Radyo Kaibigan, mauni, o ato ni, bye-bye.
0: Bye-bye. Ong katawa, mao'y musangko. Daghang king salamat kang 340 diha sa Impasugong. Gihandom ka. Maayang gabi diha kang ate Wenefi Yuson. Kamusta naman ka diha ate? Wala naman ka nagparamdam ni DJ Aya. Perte yung bisihan ni DJ Aya. Nato mga schedule. Dili na nato matubang ate.

0: Kinabang ang ato mga produkto. Once again, mapalit usab diha sa lungsod sa Dangkagan. Diha kang Pastora Alice Arribal.
1: Madungog na
0: po. Diha kang Edna Jimenez.
1: Food, ang imo.
0: Diha usab sa lungsod sa Kibawi sa 96.5 Big Light FM. Mapalit diha ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend ug ang Bayusa. Taalamang si Pastor Eli Tinaco. Usab diha sa BEMS Gulayan and Fruit Store East Kibawi. Ang Pastor Eder Oliveras usab mapalit ang atong mga produkto diha sa PCFC.
1: Revelasyon.
0: Sa Talahiron diha kang Marilyn Bihag og diha usab sa Ralph's Merchandise. Sa Maramang diha sa Navarro Dry Goods Store. Og diha sa Kaibigan Center. Stall number 18. Perimeter Building Agro Commercial Complex. Sa Arakan North Cotabato, mapalit diha sa Family Med Pharmacy. Sa Amay Manibilan diha sa Aaya Pharmacy. Pangita lamang diha si

0: napalit niya sa Carmelotis General Merchandise. Og diha kang Igan Jovelin Blando. South Pangantukan, diha sa Kimanait. Mapalit diha kang Igan Verlita Ganob.
1: Sa Kabukiran. Kung mohapit.
0: Sa Wao Usab, mapalitan ato ang mga produkto sa VG Max Plus. O gingon man sa Aroma, ang Aroma Plus Herbal Oil. Sa ECC Pharmacy. Pangita lamang diha si Igan Rosme.

0: ngayong gabi diya sa mga Panty family. Okay, atong dawato ning last caller, no? Kaya atong i-play din ninyong mga requested song. Hello, 394. Mayang gabi, eh.
1: Gabi, Lidia. Ibalik ko. Kaya na ko niya lintan.
0: Ay, yes. Mayang gabi, eh.
1: Lintan na po ang among pare, among kapitan sa barangay, si Kapitan Marisal Abe. Manggabi, ikap. O gusto yung mga kagawad niya sa barangay. Manggabi, sanan. O... Og si mga Lidyaya, mingabi eh.
0: Okay.
1: Og katong nanawag ganina, mingabi siya tanong friends. Kung nakailan sa number, gita lang nam, text me takong mama. Yan number 0965-526-877. 0965-526-877. O mingabi Lidyaya, salamat.
0: Okay. Daghang salamat.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukinon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.

DJ Aya. Sukad nga makakita ako o nakakita ako kahayag sa kalibutan. Hangtod nga nakabato na kong panimuot. Wala ako makaagi niya nang gitawag nila gugma. Ug abi ko bang dili na gyud maabot kana sa akong kinabuhi. Tuig 2022, DJ. Sa akong pangidaron. Niadto mga panahuna. Nahimamat ko ang usa kabinuhan. Matawagtag mo'y naghatag ka na ko og importansya. Apan dili dali ka na ko, DJ Aya. Tungod kay usa siya ka single mom. Adunay 5 anyos nga anak nga babae. Nakita ko nga to kaniya. Mas maayo pa. Usa ka single mom. Sa mga dalaga nga ako nakaila kanhi. Bisan tuod og dili-dali para kanako. Pangitunan kong dawaton. Iyahang sitwasyon, DJ Aya. Ihatag ko kaniya ang akong pagmahal. Ingon man sa iyang anak, DJ. Lakip ang akong pagsalik.

Nag-ipon na kaming duha. Kauban ang iyang anak. Sama sa usa ka pamilya. Punay akong pangutana sa among mga silingan. Doon na ba'y nakakita kanila? Matod pa. Adunay usa ka lalaki nga nakamotor. Namiabot sa among ipuy-an DJ Aya. Wa sila makaila. Weoban. Akong partner wang iyang anak ni Anton Tungura. Pangita ko sila DJ. Iadto ako sa merkado. Iadto ako sa balay sa iyang inahan. Iadto ako sa iyang paryente o sa iyang mga igagaw. Matod pa. Miabot ko no ang amahan sa iyang anak. Sa akong nasayran DJ Aya, i-control ko ang akong kaugalingon. Kay gusto ko na siya mismo ang akong pangutan-on kung unsa gayod ang nahitabo. Sa akong pagpauli sa among panimay, naabtan ko na siya DJ ang iyang anak. Wala akong masuko. Kalmado ang akong kaugalingon. Dito ako siyang giistorya. Akong tinuod ba ang akong nabalitaan na may balik ang amahan sa iyang anak. Matod niya ang rika na ako, DJ. Igo lamang ko nung miduaw sa bata maong lalaki. Wala na siya nakapananghit pa kanako. Sayang istorya nga rin kanako, DJ Aya. Ipalagpas ko lang. Wala na ako nagdaghan pa ang istorya. Tungod kay misalig ako nga to kaniya. Hangto DJ, sa pagpanglabay sa mga tuig, nakadesisyon kami na magpakasal, DJ Aya.

giandam na mo nga mong kasal. Matod niya nga ni kanako. Okay lang ba kuno kanako? Mag-agtuan, usahay ang lalaki para mo duaw sa ilang anak. Ito bago siya DJ Aya. Nga pwede raman silang magkita sa gawas. Pantili dito sa among panimay. Okay siya sa among sitwasyon sa akong giingon ngadto kaniya. Hangto DJ Aya. Tuig 2024.

nagsingabot na ang bulan sa among kasal. Apan daghan kay kog nadungog nga huhungihong. Nga samtang wala ako sa among panimay. O samtang anaa ako sa trabaho. Kanunay mag-adtuan ang maong lalaki. Tungod lagi sa akong pagsalig ngadto kaniya. Ibaliwala ko ang tanan kong nadungog, DJ. Pila na lamang kasimana, una ang among kasal. Miingon siya nga rika nako. Nga dili na kuno niya idayon. Dili na siya mudayon sa pagpakasal. Nga rika nako. Dako ang akong kanganha, DJ. Tungod kinakaandam na ang tanan. Nagsabot na mi. Nakaplaster na ang tanan. Unsay rason? Nganong sakalit? May atras siya para sa among kasal.

nakurat ako, DJ Aya. Sayang ipamulong nga rin ka na ako. Matod niya nga rin ka na ako. Dili ko nun niya kayang magpakasal. Tungod kay mahal pagihapon niya ang amahan sa iyang anak. Sa akong mga nadungog, ora ko gilaparo, walag tuo, DJ. Matod ko nga to kaniya. Nganong ipaabot mo man niya na maplano ang tanan. Nganong ipaabot mo man niya eh gugmaon ako siya. Nganong ipaabot mo man niya, DJ Aya. Nagihurot ko nga doon niya nga akong pagsali. Kahalos wala na'y mabilin para kanako. Matod niya. Iya lamang gitunan na masin siya. Nabasin. Mubalhin nga rin ka na ako ang iyong pagbati at sa amahan sa iyong anak. Panpakyas siya. Tungod kay dili pa niya makalimtan ang tanan. Waan ako na minaw sa iyong explanation, DJ. Iignan ko siya. Nalakaw. Kuha ang tanang gamit dito sa akong panimay. Maglakaw ka mo kung asa ninyo gusto. Sabay talikot. Ako kapug niya akong kaugalingon, DJ Aya. Mitulo ang akong mga luha sa kasakit. Anong ingon maniini ang tanan? Ang babae nga akong gihatagan og importansya. Babae nga gihatag ko ang tanan. Akip ang akong kasing-kasing. O may nipasakit, nga rin ka na ako. Naglisod ako og move on, DJ Aya. Akong gihimo. Gibisi ko akong kaugalingon sa akong trabaho. Wala na ako naghandom pa kaniya. Okay, sa matang higayon. Maaninag ko ang iyang panagway. Batiyon ako sa tumang kasuko. Tumang kasakit. Sa iyang himo, ngari ka na ako. Sa pagkakaroon, DJ Aya, hinahinay na ako naka-move on. Ug igo na ka na ako.

igo na kanako nga nakaila ko siya. Kung unsa nga matang sa pagkababay. Walay baruganan. Igo na kanako. Nahatag ko nga dugan niya ang akong pagsalig o akong paghigugma. Sa pagkakaroon, kalipayo na ako nag-inusara. Focus na lamang sa akong trabaho. Hindi na lamang ako kutub, DJ. Hangking salamat sa iyong paghatag og pagtagad nining akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw. Dito, dinhi sa Valencia City, Bukidnon.

0: XRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: At agalan tayo si Igana Roselyn.
2: Kanang si Gijo ko pamina ni pinagpalang musika kada radlaw niya. Kanang ako yun na po pastor nga maigyo ang gimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan pastor nga. Hindot di siya pastor kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom o gijimak.
1: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
2: Kita pastor, kaya na-prob na ako nga maayog yun ang gijimak. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
1: Ay,
2: kainom ko kada buntag.
1: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga na o salamat
2: pastor,
1: kay Gaya.
2: Makatabang yun ang gijimak pastor.
1: Okay.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villa Nueva Funeral Homes.
4: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
5: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
6: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
7: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, mas ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
8: Mga on na ta!
9: Uy! Kalami sa sinabaw!
10: Naabay kinilaw!
11: Ilabas ang bida sa lamisya!
12: Fuego Blend Jelly Paste!
10: Kalami ane!
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
14: Oh, hikala! Di na
11: kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
13: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: The best songs on the radio.

0: Balik tayo sa tapag po ng uban. Dari lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Lingon madiha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon.
0: Ayaw ka magkalimot nga kini nga programa gipaluyuhan sa Vigimax Plus Herbal Capsule. Ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Romix Plus Foliar Fertilizer o ang Herbiba Coffee Blend.
1: Murag adlaw, bisag gabi.
0: Mayong gabi diha kang Leti Ledesma. Mayong gabi DJ Aya. Shoutout ko sa Flores Family, Ledesma Family, Simila Family, Villorijo Family, Montes Family, Resurrection Family, Alyareti Family, Abyar Family, Agoras Family, Ukab Family from Kibatang.
1: Kasing, kasing.
0: Request kog song, Bakit Iniwan Mo.
1: Sa kagabiyan.
0: Yes, we have our caller from 174. Mayong gabi eh.
2: Hello, may gabi eh.
0: Hello, Sir John. Mayong gabi eh. Kumusta ang atong panahon pahon diha?
2: Asa ka dito? Gihapon karon nag-ulan-ulan diri sa San Fernando Lawitan. Okay lang gihapon ni ka, kumusta mga diha? Okay ra gihapon.
0: Okay ra gihapon.
2: Dinaw mo ko sa Ciudad Valencia kanina.
0: Yes?
2: Nyana ko diya sa Ciudad Valencia, tagbo ko ni Inday Sara.
0: Oh, wata magani wata nagbangga dito, Sir John.
2: Sanina.
0: Ha?
2: Hindi mo sanina ganina.
0: Ay, nag-uniform sa radyo, kaibigan.
2: Ah, murag ikaw siguro tong dito dapit dol. Puste.
0: Ah, layo rami oy.
2: Ha?
0: Layo, layo rami. Tapok, tapok ang mga media.
2: Ah, kung nagsuot kag media katong dito sa Pikas ng kalye. Dito diha ko gyud kanina. Diha ko kanina nag-anak ko diha ang anak ta ko ni Didi Aya.
0: Ah, okay. Aya. Sige, sige. Padayon na sa imong katuyuan karong gabi una. Ay basig mahurot ang atong oras.
2: Okay, manimbay lang ko sa nang naminaw dire sa lapitan sa Fernando, no siat-siat dire. Galong aranita. And sa tanan na lang mga pardilyo sa upya pamilog sa Daddy Jaya. May gabi ini mo ni Jaya. O sa mga friends sa kahanginan. Tip sa imuhang sugilanon. Okay. Ipaki-tips lang ko. Tagay lang ko tips, Jomay.
0: Ang akong sugilanon is kuan. Since birth, wala siya nakagiog kanang love life. Dayon, last 2022, nakamit siya og single mom. So, gihatag niya ang iyang tibuok kasing-kasing, ang iyang pagsalig, ang iyang tanan, ang iyang everything. Gihatag niya sa maong binuhat. O gani, natunan na niya nga mahalun ang anak o magpakaamahan na siya niya itong bata. Pero ni balik pagkalit ang amahan dayon naka-schedule na unta nga magpakasal sila pero ni atras ang babae tungod kay matud pa nga dili niya kayang magpakasal tungod kay nahigugma pagihapon siya sa amahan sa iyang anak.
2: Kuy.
0: So okay. Sakit para sa iya tungod kay nganong gipaabot pa og adto nga sitwasyon.
2: Yes, yes.
0: Mm-mm. So mao na siya.
2: Salamat kayo, DJ. Salamat kayo sa tips yung gamay natag. Sender, lucky day atong sender diya.
0: Yes, si Sir Lito, diri taga Valencia.
2: Okay, salamat kayo, Sir Lito, sa imuhang kaagi. Tingnan niya akong tips na lang. Sir Lito, ang tanan ng mga imuhang na subaybayan sa imuhang kunabuhi, nga ingon ato ang nahitabo sa imuhang kaugalingon is nagbuhat ang ato ang labang magagahom nga kana ipukan sa labang hitasan ang imuhang pag-relationship sa kasinggol mamumikan kay dili na mao nga babae ang gikatakda alang sa imo nga kay sa ug ato pa lang hugaron gyud din sakto kung mao na siya nga babae ang tinlo nga gihatag sa atong labang magagahom is makaingon ta nga dili mo balik ang lalaki nga dili mo balik ang babae nga isa ka single mom o magdala sa iyahang hali na lang kung siya magdaling ang katakda sa imuhang kinabuhi. Pero kanang tanan nga di aya kanang tanan siya may kasulbaran na gumikan muragisampal lang yang kinabuhi gumikan kay kung magpadayon siya sa maong problema sayang sitasyonal is deep magmalampuson gumikan kay adunay nakababag sa inyong relationship. Kanang tanan salik sa Diyos. Mm-hmm. Kay walay taong sibisan kinsa nga makapa usab sa atong labang makagahom ug ihatag ang tanan nga imuhang gusto nimong maangkon aning kalibutan. Ay lang pagkawas paglaom mientras buhi bata natural nga do nakitay mga problema bahin sa imuhang sitwasyonal apan dili kana mao ang sulbad nyaning tanan. Kung dili magsalig tas labang o Diyos nga siya ang mahatag babaeng itagana nga nimo nga tarong o gana lang siguro DJ Aya.
0: Okay
2: man ay bayad ko ako sang iwa iuna si Lady Diana. Mm-hmm. Salamat Lady Diana sa load salamat. Mm-hmm. Kayo wa pagbantay kanina but then may gabi ini mo diha sa panggang family na lang near Chang and board sa imuha na DJ Aya specialist sa imo ka DJV. O, pa-request na ang song.
0: Ang sanga song?
2: Okay. Dari rita. I love you but I like na lang kay
0: okay.
2: O, gana lang siya. Yung gana lang din siya sabi na sa Fernando. Di na lang tayo magsika kay wata na kita ganina.
0: Lagi-lagi. Dili pa panahon.
2: Okay.

Sir John diha sa halapitan San Fernando ang ato ang caller karong gabi una. So atong tiwason ng pagbasa ng atong mga mensahe. Ay gabi diha ka Angelica Alisuso Kuno. Good evening DJ Aya, maulan nga kagabion. Pag-usap diha kang Rari Zidor. Rari Zidor. Gabi kay pangalan ba? Shout out sa Duterte Riders Team sa pagtabang secure monitor sa pag-amot ni BP Sara kaganiha. Yes, kamugid ang na-

Sir Rosix. DJ Aya, good evening. Mag-request kog song. Sulay ako. Ika ni Telma maglasang sa Kabanglasan. Request lang lahi ate.

0: Pahabol kang Jivar Linunya Ramson Salana from Analin sa Impasugong.
1: Higala sa tanan, walay pili.
0: Kang 960 pahabol usab agreed kang Joshua Tupas, it's me Fujibar.
1: Tigulang imong giabi-abi.
0: From 804, hi DJ Aya, mayang gabi, mag-greet di ay ko. DJ akong mga friend like Ate Mikayla, Ate Carol, Annalyn Dalinaw, Jane Kalupi, Jenjen Lagrosa, Joy Garcia, Jam Jam, Samora, o request din kong song. Di malimot o gihigugmataka ang nag-greet Ramson Salana from Lantapan, Bukidnon. Basta radio kaibigan.
1: Pista
0: mao ni ato ni
1: imong katawa maoy musang ko gihandom ka.
0: Okay, maayong gabi usab diha sa base camp Maramag Bukidnon, ingon man diha sa camp 1. Og diha usab sa lungsod sa Kitaw Tao, maayong gabi diha sa mga Mulo family, Lago family, Mika Balong family, Salvania family, ingon man sa mga Rafisora family. Maayong gabi usab diha kang Sir Ariel Asparin diha sa Malaybalay City. Og diha kang Sir Melchor Valdez. Thank you kayo sa inyong pag-avail sa ato ang Herbiba Coffee Blend. Og usab diha sa lungsod sa Pangatukan. Maayong gabi diha sa kang Nanette Robles Sobrado, kang Ariel Sobrado. Thank you kayo sa inyong pag-avail sa itong Herbiba Coffee Blend. Kang Bingbing o kang Denise

Kaldung family, mga yung gabi ninyong tanan diha. O diha kang Kuyag Ati Maring Pari, Jason James o kang Rochelle Dichos Madelo.

0: 98.5. So naayo tong tudlo nga nasamad.
1: Naayo na, na, siya pastor dahil hamok si siya na inanudlo kuman. Ang panhamok na yung mamalitog pa ng mizima.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
1: Sa isa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
1: Oo. Oh, kada kuhaan ako. Dato pa yung mga gikuhaan po. Katong ipangukit siya ginagkabot sa kuhaan. Tamad man ang panhamok si siya ka ng naisa sakit nga diabetes.
0: Oo.
1: Nagkukuloy. Ikaw lang tanga-tanga sa DJ Maxwell. Grabe nila na bumutang usambay. Ang mga bumala daw. Nagkupapalit ang DJ Max. Na nalipay, pastor dyan. Kay, namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw, makatawag na sa DJ, makatawag na yung DJ Max si pastor dyan kay. Inilingan na niya. Grabe, ako kada adlaw, gusto ko naman si kada kadlaon. Amoray tabang na nasa aho. Sakit, tampan, sa ako mga mata, mga apo, alam ko. Tuugod ka mo sa ako kay kaganong mangkuminyo mang hambo, wag ko kong mang hambo kay makasay ko sa Ginoo. Usually siya magsisimba ko. Natulikaw ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Lu, nganong katakiang ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
7: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
11: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot mo?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
0: Yes, Igan.
15: Magsisimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
15: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
0: Okay.
15: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya ay hubang mo yung kanyaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
0: Salamat sa Dios.
15: Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na pastor kay dako kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka igan.
15: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
15: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
15: Okay pastor, salamat po pastor.
0: Okay.
8: Mga on na ta.
16: Uy, kalami sa sinabaw.
17: Naabay kinilaw.
18: Ilabas ang bida sa lamisa.
19: Fuego blend jelly paste.
17: Kalami ane.
19: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
18: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
16: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
20: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Praise God. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitiman. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So kapila ko nag-TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo o naglaong gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo. Kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud matres hantud karon. Dako ko salamat po sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko gipon. Buntag gabi-i tungod sa kagahit sa atong ulo, dili ta mo palit kay magsayang siguro ang kwarta. So ako bulbul lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga ako napalit wala gyud na ayo. So nagilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nagilis ko nog nga atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik gyud kasakit sa akong ipon nga wala ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit na di og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipon pud nga ni burot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, ni buto dito sa sunod wala dire, pero ang silingan ni buto gyud og iopirahan, pero siya wala gyud maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, nihin ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay kong lakaw ni Absin na lang kong muna. Muadto ko kong Pastor Lindo, basta makapalit gani ko anak, na ako'y bakayon anak. So pag-inom na ko, isa ragyod pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bidima kung unsay akong bateon.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, on siya na!
1: Happy anniversary, Lolo, Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggang inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra!
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Masamay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin kita sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
8: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
9: Okay pastor, salamat po pastor.
8: Okay. The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia.

0: Sa ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taabi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, kita naman sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan kayo nga, ayos sa pinakagi sa imong, did you know?

0: ngayong tambay. Bote ka store mo. Natisting niyo nagpalit ni Jenny Igan Chopi. Nagpalit ko, limara ka mo, Kristel.
1: Oo.
0: Antod, akong dito tumang ang isa, gitang, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong buho, ma. Galis na sa yung tiin. Limara dito ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
1: Okay.
0: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Antod, mawala dito nga kaayos sa iyang tiin, Pastor.
1: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Baraliog.
2: Binida ng Sigan, Dok.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waulanaw del Sur.
1: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
2: Oo.
1: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Max. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
1: Okay.
2: Salamat, Pastor.
1: Okay. Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group. Uwa.

0: Sa di palihog?
1: Si Sir, po yung leader si Nilagan Tasordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Ako mong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausak sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik? So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpunta ito na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikaw, pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakayos ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, Jabiti.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, daganang klase, Pastor, akong
0: iinom. Dagan, ah, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak ka, ubos, karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador sa...

0: Sa Dipalihog?
1: Ah, si Sir, po siya leader si Nilagran Tasordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy mag-video lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas?
1: Ako ang giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itino.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Magalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbado na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako hindi kayo pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahit sa kawa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na to, Pastor, sa kanan, ginugin mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Egan ni Palihog.
2: Egan ni May, Pastor.
0: Egan?
2: Egan ni May Urungan, tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit niya patag, Baramag? Asa Alanib?
2: Alanib.
0: Okay, si ato, Egan?
2: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
2: Dayon, nagpalit ko lang Egan kami ke, akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
2: O sige. Baho, akong gipalitan nilang Egan Ilin Kamiki.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Egan Ilin Kamiki?
2: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
2: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
2: May akong gipapagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas. Ang
0: buhok. Ulat ng katol?
2: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
2: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Paliogani, kisa to si?
2: Egan Imay Urungan.
0: Egan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Egan. Salamat.
3: Paliog. Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag Egan. Unsa may atong...
3: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taabi sa ating bana sa party sa IMT na nagubag.
0: Nagubag nga noon sa dayang TL nga nagubag man. Noon sa.
3: Kanto Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon, nasunod o gamay ang yung TL.
0: Oo.
3: Dayon, nubag doon to Pastor, ang tod nga, nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidaladala ang yung TL nga nagubag.
0: Oo.
3: Dayon, nagtumis doktor Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
3: Pag itanawin sa doktor yung sugar, gamay naman kaya yung sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
3: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang yung tiil.
0: Sige, Egan. O niya?
3: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan kaya nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigimax, na imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Egan Chokey. Nagpalit ko din mo rata mo, Pastor.
0: Oo.
3: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin.
0: Oo.
3: Di mo ragyad ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
3: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Antod mo ragyad yung nakaya sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala naging sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong... Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banan, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, sir? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos, di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos mo rin ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok. Pag akuntag, hindi siya nga lami ko nung kayang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.
2: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og tiyan pastor.
1: Ah sige Igan, palihog.
2: Igan sa katumbalon pastor, naabot din sa balay dayon. Gisagitan man og tiyan ang akong apo, lustad na gyud kayo. Ipainom dayon namo og Convenience Max Plus dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang isiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
2: Isa na sa kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
2: Taga katumbalon sila, pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya, pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
2: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
2: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
2: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, pastor. Ka, gumahan.
1: Oo.
2: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, pastor.
1: Oo.
2: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Bigi Max. And gipapahulay. Kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Si Vivin ng Tisilya ni sa Purok Mes Valencia ko sa Fernando. Yes. Na ako baron din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot din, nagluyan eh siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa kong auntie. Unsa rin gita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya Big Jimas o kanang aroma. Gita ko niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo. Karoon tayo nang nilaag na po mo dito sila. Kaya, birthday po niya, nagsay sintaan niya sa kita. Kaloy sa Ginoo, maayon na ligay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dai?
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini uli gikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Ya, tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi gid painom na sa og duha ka buok. Ya pagkabuntag in siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: sa Dipaliog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan Rizel, kamusta man Igan Rizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo, sa ipagamit sa Bigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bigimax, Pastor. Nagpadayon pati nga liog tulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bigimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun, antusin mo si Mong Tutoy, yung matulim mo nagubag o gatulo, gana na?
1: Kung ano, Pastor,
0: kami tugod
1: pa
0: sa
1: di
0: sinoy,
1: di pa akong edad, Pastor.
0: Uy,
1: dalaga
0: ka pa ito.
1: Dalaga
0: hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: Wala niya makutoy sa akong tulo kaanak, Pastor.
0: Wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kuantap ito kami, napulok pa kabuok, Pastor. Tapos, di patuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iya ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, lato so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko nga din, Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lapon ko na akong pitas tutoy, kabati mong lalag sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay lisod kayo o wala tayo ikipapimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-barang.

0: Pastor Dan, si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo. Okay, Egan.

0: Saan ipaliyog?
1: Si Annabelle nga pala yung nidiris na kurang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa si Digimax to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura istitnik, Pastor, ba?
0: Istitnik siya,
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinunangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na nandiyod siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so na to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan, so imong...
1: Oo, nakuhaan ang daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Tinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas, Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Kinsa ni Palihog?
1: Arulda, kamakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulo ni ka sir, gulo ni mo trabaho init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan ni uli, sila barama, wala na tao dito sindahan kaya na nito ko lang na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka po kapsul ka sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ka sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kutunga, sa mata ba, dito sa antan, wala na ba yun. Katuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, di kaluyan ka Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor, mo palit ka kung utro wala, kaya kung pamilya rin, akong ipainom po sila sa kumbata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang magara,
0: mao ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba niya. Mubalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo ba? One time, wala ra magdapulo ug kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat pastor. God bless. More
0: okay.
1: Power sa inyong program.
0: Ipalihog.
2: Binida ng Igan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waola Nalding.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ipuan, ng aking ako, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
2: Oo.
0: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng 3 BG Max, awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga wala na.
2: Oo.
0: Okay.
2: Salamat,
0: okay.
2: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.
3: Ako sa nakapamatuod yun, saka ayon sa Ginoo nga, giyagin ito na kanina ng BG Max Pastor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan ka ayon niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, na siya mapakan na, wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, o napipagid niyang nako kayo. Niya, pagka, kuwanda yun at to, ang kanding, naligid na gito kay Paul, kikilig na gud ang kanding pastor, di mo itong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa nako para magid sa kanding. Pero salamat din niya, pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kay Dalaro BG Max, di atong tambalan, di mo ito nga among giyaban, o BG Max, dawagid ka buhok, timaan sa kalalo mo, agid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lagid tong kanding o wala agid maunsa.
0: Okay, so,
3: o sa agid po sa makapamatuhan pastor, nga agit na nalangin si Ginoo.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanungusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala naging sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan nga daan. So, imo
1: nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Igan Indam eh.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na to, sir? Si Igan BD.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: niya? Iyang trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Kapag di kayo ang lawas, pag-abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pagkabuntag, hindi siya ngalami lami, kung kayo iyang paminaw, murang tauhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
0: Si Vivian Montesilio ni sa Purok Met Valencia ko Pastor Dada. Yes. Ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gitisasyon. Isa po ni siya sa Ibiza din. At yung naging bulan mang good, pag anhin na mo diri, nagluyan ni siya.
1: Okay, nga nagluyan man. Sa Igibate.
0: Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nangatawa na ko sa akong auntie, unsa rin kita, inom na sa akong angkon. Minsan kita, inom na niya Big Jimas o ganang aroma, kita po niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo dito sila kay birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kitaro, kaloy sa Ginoo, maayon na bigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka pa sir. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday. Kaya kaya ni ulit. Kasi nagbaramag. Wala may power dito sa tindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka pag capsule pa sir. Naayaw ko migraine. Murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe dai kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pastor mo cross din sa kungtunga sa mata ba dito sa antang wala na ba hin oh. Katuo sa una mo ko ni palit ko BG Max pastor wala ara mag napulo ka doctor na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat
1: sa balik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh salamat ya pastor mo palit ka ug utro ana kay akong pamilyar ay akong ipainom gid sila sa kumbata sa sakit yan til kay isa ra na ayo.
0: Ayo sakit ang til.
1: Gibate kana ngulo-ngulo sa yang kiting ug yang ang
0: iyang mukulukunan. Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na kadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba niya. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dituloy ang kay Ginoo pastor. One time wala ra magdapulo ang doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan pastor. Salamat kayo.
1: Salamat pastor. God bless. One okay. Power sa inyong program.
0: Sa dipalihog.
2: Igan na ini. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa bisimak doktor kay ubot kay akong ipon bag hindi ako nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
2: Oh.
0: Tapos nawala ang ubag.
2: Oh, hindi ako
0: nawala ang sakit.
2: Nawala pa ang ubag pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatan ang Dios nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganing patuban ni Pastor?
0: Ay ganing patuban o barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, katubot ang senior citizen na member na Egan Bidong Gabrielio.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurap niya.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, naka ginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nag-gasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Yes, aquí sa Dipaliog.
1: At hindi nga sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magpunta ako sa doktor. Din nakatidin ko na magkalit o bigima, tulang kabukas na dahil din. Na arang na dahil ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Kisa
0: ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

kanan, himaya o pungod. Kanimo nagkagod ka ng kalipay pupuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasigunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdayag kay ikaw ang among Diyos. Pusa

0: Isa ni Palihog.
1: Ikuan na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo.

0: Iganlor, loud and clear ka.
1: Kasi dito ang fix address, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Na amang si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawa, Pastor, hindi ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Na amay... Sakit din sa Miguel karon, Pastor. Nagka nagsakit, ang Amerika mga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag, anak?
1: Kung ano ko na, Pastor, mauro ko nag-ikuan sa TV, kato sa Domingo toksin niya.
0: Ah, okay, kato murag mawat ang kagusog, unya, sakit yung mga bukong.
1: Uli, ato ko sa center, Pastor, yun ang nais din sa Miguel nga. Mauro yung mga sakit din karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo, iga na...
1: Unya, pagkakuan, Pastor, pagka, atong pagdaya akong tulog sa gabi, eh, doon kasaktol akong ginam sa Digimax, na yun pagka, kaglawan akong nabati nga, nagsingkog pangini, kaya ang lahaman ay ang hilanat, Pastor, kaya nasa ilawang, init kaya akong ilawang sa ginawa.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayo oras, sige, kung balik ang pangini, eh, akong hihilakan, kaya nakahilak ako, kaya hindi ako katindog.
0: Okay, okay, oo. Oh.
1: Kunya, pagkabuntag, may utom na ko kung inom o dua ka kapsul, pagka alauna, Pastor, nakatindog ko, gracias sa ginawa, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos, o oh, naayo ka.
1: O akong anak, Pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko ng hilantan, akong ipalaboratory, ang iini, o yan dugo kay. Sige ba, pagbalik-balik yung hilanap, kunya, di, wanan ko referral, kaya i-admit siya, kay mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate, daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, Pastor, ba, kapoy, bagit na yung ma-admit, yung kulod, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya, Bigimax, i-double niya po na ko, doha kong ipainom sa iya, ha. Kaluwi sa Ginoo, Pastor, wala naging siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos. Salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw. Anak, usap din mo na ayo. Salamat kay Iga, Lor.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat sa Ginoo na maunga tambal.
2: Ayun. Yes, akin sa nipaliyog og taga-asa.
3: Ito, ano yung iganin sa Tuban ni Pastor?
2: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. O sa'yo ato masulte?
3: Pastor, ito buta ang senior citizen ng member na Began Bidong Gabrielio.
2: O sa'yo ang sakit?
3: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurat niya.

Ako sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na nanina ng Bibimax Pastor. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero, nga nakausad ka ayon akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, nasa yung mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako ka ayon niya. Pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magin sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yung siya ng tida mo, kaya kaya nalang rin dimak niya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o dimak, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa gid ko sa makapamatuan pastor, nga gitanalangan yun si Ginoo.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagpunta ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o Biginax. Tulang kabok ka, Sir Dandy. Naarang na daw ako. Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat, Kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa Biginax. Kinsa ni Paliog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
1: Salamat sa Ginoo sa ipagami sa Bijimax. Yes.
0: Pastor.
1: Oo.
0: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bijimax, Pastor.
1: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Tutoy, yung matulim mo nagubag o gatulo, ganana?
0: Kung ano, Pastor, kami tugod
1: sa
0: kami,
1: dito
0: pa akong edad, Pastor.
1: Uy, dalaga ka pa
0: ito. Wala ka po akong anak.
1: O, dalaga. Dalaga, nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
0: O, wala niya makutoy
1: sa
0: akong tulo ka anak, Pastor.
1: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
0: Baho man, Pastor.
1: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
0: Oo, oh, nakainom po Vigimax Plus, Pastor. Kuantap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor. Tapos, ipatuluan na yun ako.
1: So, unsay na itabo?
0: Nawala ang iyang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iyang color.
1: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
0: 40 na, Pastor.
1: 40. So, 19, 40, tapos, so, 21 years ka nag-antos?
0: Oo. Oh. Magdaan po ko naging pastog. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Naglakon ko na akong pita tutoy. Kabati mong lalag sa pita. Pero wala po mo kuan pastor. Kay
1: lisod
0: kayo o wala tayo ikit pati mo. Nagpugid akong salamat sa Ginoo, Pastor.
1: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil. Tagdaba.

0: Pastor Dino,
1: Pastor. Dino, ay, yes, Pastor Dino of Don Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor. Sa Gio, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros mo sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Wow. So, salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaron Pastor makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak ko na po diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalipod na Dios siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Laigon Gaunios!
1: Igan Lord, loud and clear ka.
2: Kasi ang pre-credit pastor, nagana ako sa center.
1: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ang tunag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ako, din ako katindog.
1: Bawa ba?
2: Pagkakarnaw ako ng bukong.
1: Uy, oo.
2: Naamay sakit din sa Miguel Karong pastor, nagana sakit, ang nandiri karong nga na-admit.
1: Unsa nga sakit na wag, anak?
2: Kung ano po na, pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa pamingo toksin niya.
1: Ah, okay. Kato murag mawat ang kagusog. Unya, sakit yung mga bukong nga bukog.
2: Uli, ato ko sa sentira, pastor. Yun ang nais din sa Miguel nga. Mauna yung mga sakit din karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay. So, may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so, unsa yung tabo? Iga na...
2: Unya, pagkakuan, pastor, pagka... Atong pagdain akong tulog sa gabi, eh, doon rasakto na akong ginam sa Digimax. Ngayon, pagka... Kanyawan akong nabati nga. Nagsingkog pangini kaya ang... Lahe man ayang hilanap, pastor, kaya nasa ilawom. Init kaya akong ilawom sa ginawa.
1: Okay.
2: Kanya, wala kayo oras, sige kung balik-balik kong pangini. Kaya akong hihilakan, kaya nakahilak ako, kaya din ako katindog.
1: Okay, okay, oo.
2: Kanya, pagkabuntag, may utom na po kong inom o dua ka kapsul. Pagka alauna, pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa ginawa, ipalingot ko bayo, pastor.
1: So at least, salamat sa Diyos. O, naayo ka.
2: O, akong anak, pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko ng hilantan, akong ipalaboratory, ang iya-ihi, o yan dugo kay. Sige ba, pagbalik-balik yung hilanap. Kunya, kuwanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung flip date dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
1: Okay.
2: Kunya, nag-una-una ko, pastor, ba, kapoy, mag-ita na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, masalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya ginala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Bigimax, i-dubol niya po na ko, doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa ginawa, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
1: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
2: Salamat sa Ginoo, pastor.
1: Salamat kay kayo.
2: Salamat din sa Ginoo na maong atambal.
1: Amen.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, ito naman rin sa doktor ang iyang sugar, naman naman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Mara Kabok, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ay ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member na Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isang ikabato na hurot niya, Pastor, nakurat niya.
2: Sa ni Palayog?
3: Si Maya, Pastor.
2: Oy, Egan Lizelle, kamusta man Egan Lizelle?
3: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bigimax.
2: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bigimax. Yes. Oo.
3: Pero wala ning Bigimax, Pastor, nagpadayon patingali o dolo o nana ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bigimax, Pastor.
2: O sa kadugayon ng antusin mo si mong tutoy ang matulimong nagubag o gatulo o ganana?
3: Ano, Pastor? Kami tugod
2: sa 19
3: pa akong edad, Pastor.
2: Wait, dalaga ka pa ito? Dalaga ka. Dalaga ka. Dalaga ka. Dalaga ka. Dalaga ka. Dalaga ka.
3: Dalaga ka. Dalaga ka. Dalaga
2: ka. Wa makatutoy tungod kay gawbag o ganana. Baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
3: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuantag ito kami, napulok pa kabuok pa, Sir. Tapos, ipatuloan na yun ako.
2: So, unsay itabo?
3: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang color.
2: Kailan mong edad karoon ni Ganiselle?
3: 40 na, Pastor.
2: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
3: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
2: Oo.
3: Pero wala ko mo Juan Pastor, kay
2: isod
3: kayo o wala tayo ikit pati mo. Nagpugid akong salamat sa Ginoo, Pastor.
2: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Egan Lizelle, taga-Barangay.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niyo ko, sir, sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday, yan ang Digimax ba? Huwag ko kabalibalik.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ko, sir. Gulungin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli, yung sila baramag, wala may power dito sa tindahan kaya na nito kailan ang baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman napulo, kapsul ba, sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba, sir?
0: Grabe dai kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa mo cross din sa kung tuma sa mata ba di ka sagdan ko wala na bahin o katuo sa una. Mao to ni palit ko busy max sa wala ara magdatulo ka doctor na ayo di ka luyan gid Ginoo.
0: Salamat
1: sa bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa busy max.
1: Oh, salamat kay pastor mo palit ko gusto wala kay akong pamilya ra akong gitainom busy na sa kung bata sa sakit yang til ka isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Di ba pa kay nangungulo sa yang kiting og yang sa nga nang iyang lukun-lukunan.
0: Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imo

0: antos anang migraine mo,
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine, pero wala ba niya? Mubalik kung minom kong kape, dili mo niya sa doktor. Ano? Di talagi ang gisginaw ba sir? One time, wala rin magkatulo, wala kapsol.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. One power sa program.

0: kaibigan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kanda ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang
1: ako? Digimax yung gandang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang good. Ni Alibio, good pastor, maski sa akong mama sa glitter.
0: Kamusta na yung glitter si mong mama?
1: Dako yung glitter siya ni Liog. Nga karoon, ni kupos-kupos na good pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian, good pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito tumabawala, pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya, pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

puno ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika. Kasama ang pastor ng bayan na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Eh, mena, tuod lamang kanimo o Dios, may paglaom nga dala, matag-adlaw nga moabot. Maing buntag, mga suki na tumatig paminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika, adlaw nga Miyerkules karon o gapit sa 16 na, aning bulan Setyembre. Natakaroon sa second half, mga kaibigan, aning bulan. O usa ka maulang kabuntagon sa ubang mga dapit. Kahapon igsuon nakasinati kita og medyo kusog nga ulan din sa dakbayan sa Valencia, no, kagabi. Og salamat sa Dios sa maong panalangin sa ulan og sa ubang dapit usab igsuon. Ako nang inaot nga ang ulan sa panalangin, o ang panalangin nga ulan niabot sa dagang mga dapit din sa Mindanao og hopefully sa Visayas usaba. Sa mga dapit na ginalag-ulan, mga kaibigan ko. Salamat sa Diyos. Kamusta mong tanan ato mga kaibigan? Ato mga suki o mga pinanggang tigpaminawan sa lalaing mga dapit na naminaw pinagi sa atong Facebook Live o bisan pa sa atong lalaing mga partner stations. O salamat kayo sa tanan nga ga-follow ka nato. Salamat din kayo nga giatangan ning atong programa Pinagpala Musika matag adlawon. Igan Criselda, Daog Romo, naguna ganya igsuon nga naka-signify nga ni kanato. Nga naminaw og gisunod kini Igan. Gian. Diha sa Mambuaya, hapit na. Hapit na ang atong palagtapok diha sa Mambuaya at mga kaibigan. Inline sa ilang ika-upat katuig nga anniversary sa kaibigan. Abi man ako ga tulo katuig, upat na katuig sila. Kanyo to lang subon ko, maay-maay buntag. Kang alagad Raul Cultivar diha sa Santo Tomas, may buntag din mo alagad. Salamat higayo. Ang musab niya kang kaibigang Susan Cintaon, Josephine Delia. Kaibigang Nil-Nil Kagat-Kagat. O kang Bing Noy, Sinamban. Minsa sa galong usab, may buntag niya kanimo. Bato pa niya, good morning, Pasudan. Paampo ko sa akong mader. Lina sa galong or sa gulong nga unta maayon ang iyang balatian. Awasap di akang kaibigang Mary Ana Pacheco. O kang igang Terry Canato, uban sa iyang anak di Asihani nga nasilak sa Davao karon. Ang ganun Diyos pala mag-uban ka ninyo. Matod ba ni Alagad Raul Cultivar, good day, Pastor Dan. Salamat sa laing adlaw na pod nga gidugang sa kinabuhi. Request ko o ga kanto pasasalamat nga awit. Thank you, Pastor Dan, from Alagad Raul Cultivar. Diha sa Mariloga, Davao District. O Mariloga District, Davao City, mga kaibigan. Osbon ko, Mariloga District, Davao City, kang kaibigang Nelson. Kalimpas, may buntag ha. Brad Nelson, salamat sa pagpaminaw sa programa Pinagpala Musika. Sa mga wala ita kadayon og adtong Davao kahapon na matoy magatangunta gyud kay mo palit diya sa lumay sa atong produkto og dito pod si Igan na tinay buntag Sistina. Alit na ko naka-notify nila nga di ko madayon. Then ang moadtong Davao ang akong anak ha, pero ugma pa maadto akong anak. Anyway, so na itong programa sa gihapon madungog kini sa lahat mga partner stations na to. Salamat ang mga partner stations ka naka-signify na kanika na to. Limang oras ang madugna na ang atong programa Pinagpala Musika diha sa ilang mga dapit pinagi sa atong partner station Ixon. Naguna ganyan ang nag-signify kanika na to ang Metro FM Trento. Salamat kayo. Akong classmate diha, John Galiasa, maayong aga, may buntag diha kanimo. Then gisundan kini sa GIS FM diha sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. D1 FM, Marihatag, Surga del Sur. Barangay Radio Bislig City. Radio Kaibigan na Valencia City 98.5.
Ako po sa Bigsoon, ang DXMC 90.7 Yilolan FM, Pangantukan, Bukidnon. Power Radio Villanueva, Misamis Oriental. Og ang Big Light Radio. Kibawi, Bukidnon, mga kaibigan. Ako kapta ka nato ng mga orasa. May paglao nga dala. Og mausab ang Heart FM, ang Radyo ko, Kalilangan, Bukidnon. Bless FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Radyo Sapul, My FM, Adigo City, mga kaibigan. Ice FM, Wao, Lana del Sur. Og mausab iksoon ang My Radio, Kalamba, Misamis Occidental. Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province.

Chel FM Kabanglasan, Kabanglasan Bukidnon. Text mo ka na ako, 100.5 mga tumali listeners sila mga dapit. Dito sa Bukidnon. Loud and clear ang 100.5 is on the southern part of Bukidnon. Labi di sa Damulog. Diha sa Kibawi, Carmen, 100.5. Tapa Radio, Bayugan City, mga kaibigan. Lamang kalimu. Infinite Radio, Panabo City, 96.1. Sa tanan na itong mga listeners diya, in kaso mawala ang 94.5, try nyo ang 96.1. Pero di daw maabot dito sa Laak. Ang 96.1, Infinite Radio, Panabo City. Kung naay taga-Laak, palid ako, try nyo paminaw ang 96.1, Infinite Radio, Panabo City. Aog, hamaw sa Bigson, hook up na ka na to ang 90.9, Light FM, Panabo City. Light FM, Kibawi, Bukidnon, 94.3, naka-hook up na ka na to. Kasi bukid na ito yung soon, di takahook up karon kay brand out dito sa transmitter site sa 92.9 na Rock Radio Bayugan City. Pero salamat din kayo sa pag-inform ka na ito. Oga sa'yo. Flash FM, San Francisco, San Del Sur. Big FM, 94.5, diha sa Kapalong. Naglanog-lanog diha sa Davao Region, Makibikan. Real Betrayo, Hingog City. Agmusab ang GTFM Lambunao Iloilo, may aga sa inyo tanan dira sa Lambunao. Hook up na po ka na to ang Barangay Radio, Gipos, Siambuanga del Sur, Makibigan. Kamusta ang Metro FM Prosperidad? Kasi bagay na to ang kanunin na to, special mention ng Prosperidad. Atong oras, mga kaibigan, na 12 minutos makalipas ang alas 4. O kamusta po ang Radyo Bandera Talibon Bohol? Bragwa pa magka-signify ka ni kanato. Na iminsay din ni si Igan Devi atong basahon. Good morning, Pastor Dan. Sa pagkakaroon, wala pa magka-hook up diri sa Talibon Bohol. Basin o gamalit sila. Amping mahal namang Pastor Dan. Ato ginanaasya magsoon nga basta di magka-text na to o sayo. Ato ginanaasya nga walay kakulian ng radyo, ang kakulian ang personahe diya sa radyo kung di maka-text na to. Kaya patalitan kung run out din, kung nadya nagmata ang technician, mayon nga Pastor, run out rin sa amo. Sama sige buhat sa uban, run out sa amo, di ta magka-hook up karon o why internet, di nag-hook up karon. Pero kung wa kita ma-notify din, iksoon atong i-assume nga it's either nga wa pagkabot sa istasyonan o wa pagkamata. Anyway, so on, bugnaw karong panahon, ulan-ulan man. Amping ta mga iga na, amping ta. Aga, ulan-ulan. Mamani ato ipangayo, so on, taliwala nga giingon nga El Nino na. Pero salamat sa Diyos sa ulan. May muntang iga na, DV Kabasag. Buhol sa gihapon, no? Anyway, unya na lang kay wa man ta madungog pa diha karon. Except ana pipila ka paminaw ka nato sa mga Facebook live, marugi makadungog ha. May buntag kay bigang tilor na ibkas diha sa Kalilangan. Kinabu. Ato ning dealer sa tong produkto. Igsoon, may buntag kay Gana Jose Balakayo diha sa Apera. Lamang kanimo. Sibir, Sibsib, Karinan, Davao City, kung di ko masayop. Salamat kayo mga baklak kayo, family, salamat kayo. Gina Blancia, may buntag ka nimo. Emin Pasudan, nag-ulan sa panalangin, medyo nagkusuga. Taligsika. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Diyan ni Samlang, North Cotabato. Salamat din kayo, Metro FM. Prosperidad, salamat din kayo. Nakahuka.

Mami Ami, may buntag ka ni mo, Mami Ami. Abusab ka nga June eh. Molianida Romero. Og kang kaibigang. Oy, kamusta di ay si Mamuwing, Mami Ami? Padayon kong nagampo para kang Mamuwing. Oba Jinsan. Rosinda Pangilan, may buntag ka ni mo, Igan. O gabisan pa di ka nga Janita Valera. Kaibigan Mary Jean Mangga diha sa Sumilaw, matod pa maulan nga kabuntago na pasudan. Felix Tumada Sarte sa may paminaw. Di ay sa Sumilaw na ay ako unta gustong bisitahan. Although ang last vigil ani murag onya pa kaso lang murag dili ko makigayon mauto nga kapon unta ko madto pero maglisod ko kay medyo gawas nga layo wa koy kauban andi nagdecide ko kay di kay layo di ako sa Kiara unta gabi kaso lang ambot kahapon nga medyo layo akong paminaw kahapon nga ready na ko anak ko sentro kay Mulacao ko. So pasaylo ako in taon taga Kiara. Ako ra magisulta ang itong asawa gipabalo kahapon nga moadto ko. Katatao na ko kadto diya sa Kiara Don Carlos. Nya gawas nga mudyola ako paminaw wa pagi ko kauban. Baka subo kita ko nga wa ko makaana diha. Ikaw ang libo. Kaibigang karanan ko. Ang Dilokso naman. Rudy Hevero, may buntag ka nimo. Og kang kaibigang Dante Marcos. Diha sa Santo Tomas, ato ni nga dealer sa itong produkto nga Vigimax Aroma. Diha sa Talomo ba to? Talomo ba? Sa alas sa lugar kayo ninyo, Igana Dante. Akong sangay. Kaibigang Kim Ramos, Didi Mulyanida, lipay ko dagan ni mga Mulyanida. Nga gapaminaw ka na to. Rosalinda Cunyado usab diya sa wao maay maayong buntag. Iksoon magampo sa taga tong oras karon Mary Ann diya kapon may buntag. Salamat kay kaibigan Mary Ann oban sa kanyang tanan diya. Salamat kay kayo. Labi na giyod sa inyong suporta usab sa atong programa Pitagpala Musika kaibigang Mary Ann. Dalay ko ng Diyos, salamat din kayo, usbon ko kaibigang Mary Ann, kahapon. Di ha kanimo, wala na'y pangitaon pa. Mauganing usaka matahom nga awit igsoon, nga linya sa kanta. Di ha sa Diyos, wala na gita'y pangitaon ng mga kaibigang magigsoonan.

Mag-ampo ta, igsoon. O balik sa pag-ampo karon. Atong pasalamatan ang Diyos. O atong itugyan kanya kining atong pagbanuban sa kanginan.

Amen, Ikson. Grabe ka, matahom nga awit. Ikaw lang, ako higugmaon. Salamat Ginoo sa minsay sa awit, Ikson, nga nagpindom ka na to. Ang numero nga itong ginagamit din nga asa mong pwede magkapabot og minsay, makiksuonan, mao ang numero nga 09-27-71-1-2-1-1-2. Asbun ko, 09-27-71-1-2-1-1-2. Malipay kayo yung suon, masyarang naminaw mo, pinagi sa pag-discan ako. Happy birthday, Maring Bit Anselmo. Itano birthday kahapon, Igan Bit, belated happy birthday, birthday niya kahapon, Bit Anselmo. Usa ni sa atong incorporator. Paingon tayong incorporation, lifetime gina siya. Mapulihan lang ang board of trustee, pero ang incorporator Igson, mapabiling gina siya. Kay maunay nakaparistro nga pangalan nga to sa Security and Exchange Commission sa grupo sa kaibigan. Salamat ganbit sa imong kinabuhi. Belated happy birthday. May buntag sa kang kaibigang Leo usab diha o kanyang tanan diha sa Barangay Bangkod. Dapit na ang anniversary sa kaibigan sa Bangkod karong Pizza Jess sa bulan sa Oktubre. May buntag kanyang tanan diha. Be excited sa anniversary karong October 10. May muntag kang kaibigang Bibing Adrian o sa punin sa atong incorporator sa kaibigan. May muntag igan Bibing Adrian. Charlie Magbanwa Ogrenigado Narica Ruta Rosario Alcardi. May muntag diya kanimo. Diya sa Santa Josefa, may buntag kanyo naminaw karon. Matwag good morning, paso na always ko naminaw sa pinagpalang musika. Salamat sa Ginoo nga iya akong gipamantang madasigon nga naminaw sa mga minsay sa awit nga makalangit og sa mga pulong sa Ginoo. 98.5 daw siya naminaw. Abot dito di ay sa Josefa ang 98.5. Base sa atong partner station sa Trento ka naminaw igan. Kaya mo ay pinakadeol na itong istasyonan. Anyway, salamat kay tagas Santa Josefa nga kanunay yun. Nanay Linda of Santa Josefa Agusan del Sur, may buntag diya kanimo. Ikson, atuatangan ang balaang pulong sa Diyos. Loud and clear ang Radyo Bandera Kitapawan matupan ni Igan Boy Gersa. Kaywa ko na magtingog ang laing istasyonan nga maoy musapaw. Salamat Igan Boy, salamat kayo. Salamat Igan Philly, loud and clear daw ang Radyo Bandera Kidapawan. Nice day, praise God Pasudan. Dua ka radio station, sound clear, Bandera Kidapawan ko. Kapamati. Unsa pala ang istasyonan no, nga gatingog diya, nga madungog da. Salamat kaibigan Evelyn diha sa Esperanza Sultan kudarat maing agad na sa imo. Marion Paragoso, salamat din kayo. Atong membro sa kaibigan gikan pa sa 2021 matod pa niya. Sayo gid siya mata para gimaminaw sa atong programang pinagpala musika dalayo ng Dios. At ang iyong balaang pulong sa Diyos mga kaibigan.

Hari ka sa kinabuhi ko, o sa ka-deklarasyon igsoon, intak na sa kabuntagon nga ang Diyos mo'y hari sa ato matag kinabuhi. Ako nang hinaot, mao ka na imong deklarasyon usap nga ang Diyos mo'y hari. O ga siya mo'y kung hari siya ang manang tawto nga Lord, no? Ginoo, hari, master na to. Autodian na to siyang tugutan nga siya mo'y mutimon. Kumbaga siya mo'y kapitan sa itong kinabuhi. Sama sa kapitan sa barko. Or piloto sa eroplano. Ang Diyos, makiksunan mga kaibigan ko. Igsoon, ning taras kabuntagon, atong tanaon kining balaang pulong sa Diyos. Isi pagbalayon sa atong pamalandong kahapon igsoon din sa libro sa Binuhatan Kapitulo 19. Matuntag ko ga Kapitulo 20, pero ako nakita igsoon kining laing pagtulunan nga akong nakita nga but na ko ishare nga wato matiwas kahapon. Actually, kining mga bersikulo ako nabasahan kahapon, pero akong basahon nakatapusang tulo ka bersikulo nga akong gibasa kahapon makiksuunan isip sa pagpadayon sa ato nga pagtuon sa pulong sa Dios. Matud pa din ni akong basahon gikan bersikulo 18 Binuhatan Kapitulo 19 Acts chapter 19 verse 18 to 20 may akong pagbasahon karon. Dagang mga magtutuo didto ang miduol nga miangkon og misugid sa mga dautan nilang mga binuhatan. Og daghan usab sa mga salamangkero ang nagdala sa ilang mga libro nga gigamit sa pagmagic og gisunog nila diha at tubangan sa tanan. Gibadabana nga minilyon ang kantidad sa tanang mga libro nga gisunog. Pinaagi niini nga panghitabo Mikaela Pagayod ang gahom sa pulong sa Diyos ni adtong lugar. Igsoon, maukini ang balaang pulong sa Diyos ato ning pamalandungan sulod sa pila ka mga minutos. Kahapon mga kaibigan, atong usa sa mga kamatuoran na atong nakatunan nga ang gahom sa Diyos mas labaw kaysa sa unsang gahom din sa kalibutan. Usbon ko, usa sa mga punto nga atong gi pamalandungan kahapon nga ang gahom sa Diyos mas labaw kaysa bisag unsang gahom sa kalibutan. Ang importante lamang mo ang pagtuo nga ato sa Diyos o ang pagsunod nga ato kaniya makiksunan ko. O salamat sa Diyos sa mga moralisyon sa itong naangkon base ni maong nga pagtulunan. Onya, ato po itong kita na igsoon nga, there is power in the name of Jesus. Pero dapat atong gamiton na pangalan ni Jesus sa insaktong mga pamagi. Dili ni siya igsoon, ingon nato nga murag magic. O di po ni siya ingon nato nga murag anting-anting ang pangalan ni Jesus. O gato nakita igsoon tungod sa mga pagsangyaw sa pulong sa Diyos ang mga tao mito og nangayo ang adunay mga balatian og ang daotang espiritu migawas sa mga tao. Igsoon ang tao na himong ulipon, no? Sa sala, na ulipon sa balatian, na ulipon usab sa daotang espiritu. Og looy kayo ang tao nga kanang ingon nato nga being possessed by the devil. Kita ko siya nga demon possessed. Looy kayo. Sa diya sa Gospel igsoon sa New Testament. Kung imong basahon ang Matthew, Mark, Luke, John. Ato makita diya ang mga incidents igsoon nga adunay mga tao nga gisudlan sa dutang espiritu og imong makita nga dakong halit sa kinabuhi sa tao mismo.
Kay gawas kung mapasakit sa uban, ila mismong lawas ilan ang sakiton. Busa na uban igsuon nga di ato masabtang pag-ayo mao nga usay ilan ang gapuson, ilang ikulong, di asulod sa ilang balay. Kay kumbaga grabe siya ka riske. Kay pwede po siya mapasakit sa uban. O niya kining taong gisudlan og dotang espiritu, may bulon to sa grabe kakusgan. O yan ang mga tao igsuon nga sudlan og daotang espiritu, di lamang usak espiritu, pandagang espiritu. So, daghan ang makahimog ulipon kanato. Apan salamat sa Diyos sa ato nakatunan kahapon. Pinaagi sa pangalan ni Jesus. Makisuan magkaibigan. Nangaayo ang mga adunay mga balatian. Ikaduwa. Tagaag kagawasan ang gisudlan o daotang espiritu. Nang gawas sa lawas sa tao. Onya sa dinakita sa mga ubang mga Hudiyo. Iyon na amrag na imadyek sa ngalan ni Jesus. So, ato ning asuwayan. So, ilang gigamit ang pangalan ni Jesus o matod pa nila. Sa ngalan ni Jesus na ginawali ni Pablo, gisogo o kamo nga mugawas. Kana sila murag, kumbaga, awat-awat nila. Pero wa epekto ikson. Kasayop nga motibo, og sayop nga pagtuo. Kay una igsoon, wala sila relasyon nga to sa Dios. So importante igsoon ang atong personal nga relasyon nga to sa Ginoo. Now igsoon ang ato ipadayon sa akong gibasa kay na ikatulo nga ko makita dinhi kaibigan nga nindot kayo. Nadagan sa mga magtutuo dito ang miduol nga miangkon og misugid sa mga daotan nilang mabinuhatan. Og dagan usab nga salamangkero ang nagdala sa ilang mga libro nga gigamit sa pagmadyik gisunog nila diha at tubangan sa tanan. Naigsoon ito sa buntagon atong tanaon kinimang parte sa pagulong sa Diyos. The power to change lives. Ang gahom sa pagbag-o sa kinabuhi sa tao. Igsoon ang tinuod. Ang tinuod nga pagtuo musangko kana siya sa kabag-ohan sa kinabuhi. Pero adunay mga pipila ka butang hitabo aron ato maangkon ang kabag-ohan makigsuonan. Namatod pa din unang butang. Dagang magtutuo dito ang miduol og miangkon og misugid sa mga daotan nilang mga binuhatan. Usa sa butang ko nakita din ni igsoon maong human nila dungog ang mga minsay. Human nila nakita ang mga milagro na gibuhat sa Diyos. Daghan kanila ang mituo. Maon ang gitawag din magtutuo. Dagang kanila ang mituo, igsoon. Gani, kung yung putag magtutuo, mga membro ni sila sa simbahan diya sa Epeso, mga believers ni sila. Pero kung imong tanawang pagyud o pag-ayo, bisan tuod mga membro sila sa simbahan diya sa Epeso, dagang gihapon kanila ang naghimo o butang wa magkapalipay nga to sa Dios. Apan human nila nadungog og nakita ang mga milagro nga gibuhat. Pinagi sa mga apostolis. Daghan kanila ang miduol. Na kung karon igsuon kong sa mga crusade pa na siya mga evangelistic meetings. Nagita ito ang portion sa maong event o maong evangelistic meeting. Kita ito ang altar call. Kanang altar call igsuon duwa usa depende sa lugar sa venue na ipanon igsuon nga when I was kanang full-time evangelist sa diya ang magwali sa mga public places igsuon mingo kinsa may katumbuot mo dawat ang Jesus isipin yung Ginoo maluluwas ipataas ang imong tuong kamot mao ni atong kasagarang buhaton.
Then kung si zero ang imong pagpataas, imong kamot, signifying buti mo dawaton si Jesus, isip mo ginumaluwas. Just come forward. Og nalipay ko dahil mga tao ang muadto katubangan, o ba na ni mang hilak? Magtawag na ito ang altar call, o ba na ni mang luhuda? Pero na ipapanan ng igsoon nga ang altar call di na kayo ipa forward, igo lang gid ipatasog kamot, o niya, follow after me. Muna akong nasulti kanunay, follow after me, sabda ako mag-ampo. O gimo akin ang pag-ampo, ang imo pag-ampo, o kini ang pag-ampo mo ang pagkupisar sa masala, o pagdawat ng Jesus, isip atong ginumanuluwas. Na igsoon matod pa din eh, ipikto sila nakita. Labi na gid igsoon sa ilang pagkadungog sa pulong sa Diyos. Dagan sa mga believers. Magtotoo mismo ha. Kahit ang tiyo dagang magsisimba, dagang gatoo sa Diyos, pero wa makasit natin ang ito nga born again experience. Kahit dili po ingon nga, dili ko mo gasimba ka, born again ka na, no? Dili. Dili tungod ka, nagtuo ka na yung Diyos, born again ka na automatic, no? Dili. Kaya ang pagka-born again, it is a process igsoon pinagi sa Espiritu o sa balang Espiritu or sa Espiritu Santo. Ngayon magpamuhat kasing-kasing sa tao sa diya siya may surrender siyang kinabuhi. Ug matod pa din eh, dagang kanila ang miangkon ug misugit sa ilang daotang mga binuhatan. Igsoon ang tao, lisod kayo mo angkon. Kanon namin ta adunay alibay. Ano in general no ang tao? Lisod kay ta mo angkon. Mabitaw sa unang taong gibuhat sa Dios si Adan ug si Eva. Klaro kaayo ang kamanduan sa Dios. Ayaw ni kauna kini-kining klase sa kahoy pero sila misupak og mikaon. Tungod ni ana diya misawag ang misugot atong gitawag the fall of man. Diya naghagbong o diya nakapakasala ang tao. O tungsala sa tao, ang tanakasala. So ang Diyos may ingon kang Adan. Adan, kung akong iparapres, nga no misupak man ka, Adan? Nga no mikaon man ka? Naklaro magkaya kung gisulting ayaw na kauna. Pwede ka mukaon ani magtanom, pero ayaw lang yung usa. Nga no misupak man ka? Unsa gibuhat ni Adan? Ginoo, si Kuan Manggod, si Iba, si Hinungdan. Now, ang akong punto igsoon kay mong tanawon ang kinay sa tao, di kita mo angkon kasagaran. Sa diyang giingon ni Adan nga si Iba, so si Iba na po, Iba, nga naman, nga nung nikaon man ka? Si Iba na po miingon, Ginoo, ang halas manggot. Ang halas. So imo nakita igsoon, inay human ang Dios ni konfronta ngadto kanila. Inay nga mohilak, miluhod og miingon, Ginoo, pasaylo ako kay nakasala ako. Ilang gilabay ang responsibilidad sa pagkasala ngadto sa uban. Ana ang kinay sa tao. Lisod kita mangkon. Pero ato nakita og igsoon gumikan sa pulong sa Dios sina dungog og sa mamilagro na nakita. Dagang kanila ang miduol. Miangkon. O misugit sa ilang madautang mga binuhatan. At sulti igsoon, ang unang butang nga buhaton sa tao nga mituo sa Dios mao ang pagkumpisal sa ilang mga sala o sa ato mga sala. Kumbaga confession of sin magisunan. Now, kinigitawag na ito kapag kumpisal igsoon, kumpisal ayaw sa tao, kaya ang tao magod igsoon, no, say, pag imong kumpisal, imong sala sa tao, himuon pa niya ng itabi pa niya nga ito sa uban. No, ayaw. O niya, ang tao, di po magkapasaylo, nga nung kaniyaman ni mo, ikumpisal ang imong sala, nga di man po siya magkapasaylo. So, matod pa niya sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, asa ni mo na siya? To God, no?
if we confess our sins, He is faithful and just. He is referring to Jesus Christ. Faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Igsoon, aron ato maangkon ang tinuoring kabaguan sa kinabuhi. Nagkailangan ka una o pagkumpisal sa masala. Sulti ang pag-angkon sa itong mga sala. Magsunan mo nang sa itong pag-ampo. Kanang pagdawat is, Ginoo, inunan ko, follow after me. Usa sa mga linya sa pag-ampo, Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Kanang paingon mo, Ginoo, pasaylo sa mga sala. Atong gidawat, atong giangkon, kita nakasala at tubangan sa Dios. Mo nilang gihimo, igsoon, miangkon sila. O niya ilang gisugit ay na mga sala. Latsol to igso at magkita din niya ang ilang kinuray nga paginulsol. Genuine repentance begins when we are willing to acknowledge our sin before God. Ang kinuray ko nga paginulsol, magasugos din ikaw, andam, mudawat nga ikaw nakasala at tubangan sa Dios. Osbon ko, genuine repentance begins when we are willing to acknowledge our failures, our sins before God. Makisunan, mga kaibigan ko. Mausbon ko, giingon din sa 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just. And He will forgive our sins or our trespasses. Wow, salamat sa Diyos. Huwag mo ilang gibuating soon. So, matod pa, ang atong sala, ayaw ihatag sa uban, ang kuno nato at tubangan sa Dios. Kaya ang tao o kitang tao makasala at tubangan sa Dios, pinagi sa itong nahuna, pinagi sa atong mga pulong. Kaya ito lang bang pulong, suon man itong bantayan kay. Usay siya pa sa buntag, magsige na tagpamalikas. Atong nahuna, unsa may mo nahuna, igsuon, dautan. Nagilong-ilong na kadya, pero yung mo nahuna, grabe kada. Kalatagaw niya, lai atong ginahuna, atong actions, atong binuhatan. Na akong ginigson sa hukmanan sa Diyos, lahi kay sa hukmanan sa kalibutan. Sa hukmanan sa kalibutan, aroon yung maangkon ang kapasayloan o maangkon nimo ka ng acquittal. Manghita kag mga lawyers nga maayo kayo, bayaran nimo. O niya kining imong lawyer, mo dipinsa, mo ingon, kining akong kliyente, di ni sad-an. Di ni siya may nagbuhat. O niya makita, susgado, beyond reasonable doubt, igsoon. Kanang, huwag isa may pagdudua. Di may ingon na kini, not guilty. Pero atubangan sa Diyos, dahi, ilay noon nga ikaw nakasala atubangan sa Diyos. Di ka makinala og lawyer igsoon nga may mudapig ka nimo, ikaw lang mismo ingon, Ginoo, nakasala ko. Din, maangko nimo ang pagwagtang sa musala og kalapasan. Maninindo sa Dios. Ikaduwa igsoon, gawas nga may kupisan mong sala. Tugutan na to ang Dios nga mabag-o sa dagan sa kinabuhi. Sa laing pinulungan igsoon, na yung butang atong isakripisyo, we have to let go sa mga butang. Namato pa din, og daghan usab sa mga salamangkero, ang dala sa ilang mga libro, nga gigamit sa pagmagic, o gisunog nila diha at tubangan sa tanan. Gibada ba na nga minilyon ang kandidat sa tanang mga libro nga gisunog? Grabe. Igsoon ang gibuhat na pakita lamang sa tinuod nga paghinulsol o kabaguhan sa kinabuhi. Ang tinuod nga transformation sa kinabuhi sa tao mao ang andam sa pagsalikway sa butang nga wa makapalipay sa Dios. Ato tan-aw ni Suon kapitulo 20 kay naa diay pulong self-denial. Ato tan-aw na sa sunod natong mga paglingkod dinhi. Prosbon ko. Ang pulong sa Dios nga madungog sa tawo atong tuan. Musangko kana sa kabaguhan sa kinabuhi sa tao. O ang tao maangkon na kabaguhan sing andam siya mulit go, musalikway, musurrender sa butang anak kaniya nga wa makapalipay sa Dios. Mga salamangkero nga nagmadyik, naa sila yung mga libro nga daghang kayo nga nadminilyon igsoon ilang ipangsunog. Kung sa itong panahon siguro mga mahalon o importante mga libritas
kay mga bajikero man. Unsa man kadiyang bitay-bitay di sa tong lawas nga atong ituan may atong magic. Pero tinudig so na salip naghiskot kini og sala sa kinabuhi sa tao. Nga dapat to i-surrender mabitaw ko atong tanong ipiso, we have to put off. Tanggalon, kuwaon, isalikway, isalibag, ilabay. Ang mabutang igsoon nakapabugat sa itong pag-alagad sa Diyos. Dini kanila mga libro nga ilang gigamit sa pagmadyik. Kung karupan ng igsoon, tanang butang igsoon nga wa makapalipay sa Diyos. Posible batasan kinaiya. Bisyo ko sa ato nang i-turn over ato ka nang isalikway, isurrender ngadto sa Diyos, mga kaibig mga igsoonan. Dindi mo sugot ang tinuod ng kabaguhan sa kinabuhi sa tao. Latusulti igsoon mao kini ang Diyos adunay igong kagahom sa pagbag-o sa kinabuhi sa tao. Ato gitawag ni igsoon transformation. Transformation. In verse 20, pinaagi ni ini nga pangitabo Mikaela pagayud ang gahom sa pulong sa Diyos. So nakasinalti sila gahom sa pulong sa Diyos, kabaguhan sa ilang kinabuhi. Og salamat sa Diyos igsuon sa iyang pulong nga maoy nagabag-o sa gawas nga galuwas kanato. Mausab kini ang gabag-o sa kinabuhi. Kaya tong giingon igsuon sa diyang tao mo surrender siyang kinabuhi kanto kang Kristo Jesus. He will be saved from the power of sin. Sa tang panahon igsuon, taas ka panahon na himo kitang ulipon sa sala. It is only Jesus Christ igsuon nga makapaluwas kanato gikan sa gahom sala nga nagulipon kanato. We can be set free igsuon. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga Nazareth nun makaibigan. So di lang mga balatian. Di lang daw tang espiritu ang magawas ka nato. Apil ang atong mga daw tang pamatasan. Ang atong daw tang kinabuhi. Kay kita nan bag-on sa Diyos. So tungod din ni Igson, mas Mikaela pa ang pulong sa Diyos. Kano manahimo silang maayong testimonies. A transformed life becomes a powerful witness. Kanang kinabuhi Igson nga nabago. Mahimo ka na siyang usag ka para kanako, dakong testimony. Gamhan ang testimony. Kanang powerful. Dagan mainganyo sa pag-alagad sa Diyos tungod sa imong testimony. Tungod sa imong kinabuhi. So, importante igsuon sa kinabuhi sa tao aron makasinatig kabaguhan. Mao ang pagpangayog pa sa ilo o pagsugid sa tumasala. Pag-admitar, kanang pagsugid, equivalent igsuon sa pag-angkon sa tong sala. No confession equivalent sa pag-angkon sa tong sala atubangan sa Diyos. Di man mo maangkon ang kapasyalan kung di ka anda mo dawat o maangkon ikaw ng kasala atubangan sa Diyos. Namatod pa sa pulong sa Diyos ang tanan na kasala o nalayo sa Diyos. Wayo sa kanato matarong. Apang kung nabot sa puntong ikaw ng ipasailong ato sa Diyos, din di ka nagipakamatarong sa Diyos o yung giwagtang ato masala o kalapasan. Bosa ikso ni Portanti lamang. Balik sa Diyos, ginagino pa sa ilo ako. Sama sa kanak nga gitawag the prodigal son. Milakaw. Napatuyang siyang kinabuhi. Nawili sa mga kalibutan ng butang. Ang to nagkaamgo siya, umingon siya. May pagbalik ko sa kong aman, umingon. Aman ko pa sa ilo ako. Importante ang pag-angko na kita nakasala. Aron ato maangko na kapasailuan. O niya, gitawag po nga isalikway, that's renunciation. Sa Manila, ilagi pang sunog ang ilang mga libro. Siguro karong panahon na ito, mga libritas, uban pa, ng mga paparnalya sigsoon. Nga asa, diligikan sa Diyos o diliiya sa Diyos, mga kaibig magigsoonan. Naigsoon, karong kabuntagon sa taika na minaw. Di manggid ko nakaila sa kadaganan kaninyo. Pero ang Diyos nasayod sa atong kinabuhi. Ang ato lang, ato itugyan at hanggang ato sa Ginoo. Isurrender at hanggang ato kaniya. Og ang Diyos, igsoon mamuhat. Og mubag-o sa dagan o mismo sa imong kinabuhi. Huwag laing makabag-o ka na to kung di ang Diyos lamang.
pinagi siyang pulong at tumadungog matagbuntag. O pinagi sa tabang sa balang Espiritu Santo. Mga kaibigan, at ang iya itong pag-ampo kaibigan ko. Kinsa kaman unsa kaman. Ang Diyos andam pa sa ilo kalato ay importante lamang. Ato ang kono na kita nakasala sa iyang tubangan. O tugutan siya nga mamuhat sa tumatakit na buhay kaibigan ko.

Amen. Salamat sa Diyos. The power to change lives. Good morning to Sistina. May punta ka rin mo, Sistina, of Davao City. Matupan niya, God's Word really has the power to change our lives. Dili lang di ay enough nga mukan fiesta, but we also need to be willing to let go sa mabuta nga dili pleasing sa Ginoo. Ako mismo, I'm learning to surrender my old ways and trust God more. Lord, continue to change my heart and help me obey your word every day. Wow, salamat and glory to God. Igsoon na akong pag-ampo, tama po ni imong pag-ampo. No, sama kang Sistina. Salamat, Sistina. Kanang makakatuan kayo ito sa pag-surrender sa itong kinabuhi kang Kristo. Every day. No, every day. Although, ingon ako, ang kausaban sa kinabuhi sa tao is a daily process. And it is a long process. And every day, atong i-surrender atong kinabuhi ng Tos kang Jesus. Salamat sa Diyos. Dalay ko na Ginoo. Pasundan, nagpasalamat ako sa Ginoo nga gigamit ka sa Diyos. Glory to God. Pagwali sa radyo hinaot nga samtang may kinabuhi magpadayon kay ako kanunay nagapaminaw o kagahapon napalit ako og a Vigimax capsule og aroma para sa akong sakit sa kasing-kasing. Si Pastora Sinon Cuevas ni taga Cuevas Trento. Agusan del Sur, dagang salamat og amping sa kanunay. Salamat kayo, Pastor Sinon Cuevas. Diya sa Cuevas Trento. Salamat kayo. So, ang lugar na kapangalan sa ilang apelido taga diagit siguro ni Pastor Cuevas. Salamat, Pastor Cuevas. Salamat kayo, Pastor Sinon. Kanadiya, kanagtawa ka ito nga Cruising Cuevas. Na yung mga panahon di soon nga di akong mutagan, di akong magpark, di akong matulog. Saksakyan ang park lang ko diya. Nakaroon na round ball diya. Anyway, taga Cuevas, Trento, maimbunta kanyang tanan diya. Ako yung commitment by God's grace. Samtang mapabilin patang buhay ng kalibutan. Padayon na kita. Mga lagat sa Diyos. Karong gud iyang birthday. Eh, karong gud iyang birthday ni Igan Bet. Salamat, Igan Tess. Kapo mo kita manggod sa kuan? Sa post mo, kapo ko nakakita. Happy birthday. Salamat, Igan Tess. Tess, agpalsa. O, happy birthday, kaibigang Bitanselmo. Morning, Pasan. Thank you sa pag-greet. Karong akong birthday. Ah, karong gud iyang birthday ni Igan Bet. Salamat, Igan Bet. Salamat, Igayo.

Good day, pasundan. Salamat kayo sa imong minsay sa pulong sa Ginoo. Kanunay nagkapainumdom kamo na namo. No, nindot kayo imong minsay. Glorious, may buntag iga na Richel Mariboka. Salamat kayong tanan sa inyong pagsunod sa programang Pinagpala Musika. Igson, mag-ampot na ta kay atong oras karon. 7 minutos na makalipas ang alas 4. Dahil ka na ito, kinalan mo gawa silang puluyaan ng kay Kuana. Kanang mo ato sa trabaho mag-ampo tayo soon. Amal nga salamat Ginoo sa iyong balaang pulong na nagpahundom ka na mo. Salamat sa iyong balaang pulong. Oga, mismo sa pangalan ni Jesus na nagkagahom sa pagbago sa kinabuhi sa tao. O salamat sa paghundom ka na mo. Ngaman ko namang kabaguan sa iyong andam kami muangkon sa mong sala o kalapasan sa mong tabangan. Ug andam sab kami sa pagsalikuway niini. Tulit go sa mga butang wa magkapalipay kanimo. Posible kini amo madautang kinaiya. Mga pamatasan na di maayo. Bisyo. Og unsa mga butang na kanamo nga wa makapalipay kanimo ako pagampulo doon da andam kami sa pagsurrender sa tanan diha kanimo. Apil na ang mga plano, apil na ang mga paningkamot. Salamat o Diyos sa tanan. Salamat ikaw ang Diyos nga anda mo pa sa ilo ka na mo sa di kami mut. Ingon gito pa sa ilo a kami sa masala. O gandam ka mo bago sa dagan sa mong kinabuhi. Ay porto di lamang sa mong kinabuhi mo ang total surrender di a kanimo. Salamat Lord o gakaroon. Ako wag ampo ng tabang dito sa kanamo. As we desire sa usa ka transform ang kinabuhi. Tabangin kami o Diyos, wa magimi arang mahimo kong kami lang. Among gisalig ang tanandiya kanimo. Uban sa tabang sa Espiritu Santo, ang among kinabuhi o Diyos, kahimutan nimo. Salamat Lord o gakaroon. Ang mga plano sa among kinabuhi, among gitugyan kanimo, tabahin kami, ubanhin kami sa mga plano. Ang mga plano, ako mapag-ampo, Lord, nga may subay sa imong kabuton.

0: Amen sa balaang pulong sa Diyos, si Gloria Velasco de Riz, naminaw sa Radyo ng Masa Maasim. Salamat kaibigang Gloria. Mga Velasco family dia may buntag. O gantong mitagbo ka na kumuraga, ami ba to? Emily? O ba ni... Diya sa Maasim, may buntag kanyang tanan diya. Text mo ka na ako, kamo nga naminaw diha sa Radyo ng Masa Maasim. Text mo ka na ako, mga igan. Malipay ko masayran nga naminaw mo. Salamat sa pulong sa Ginoo nga imong giwali karon nindot ang minsay pasudan pwede ko paampo nimo karon. Yes, igan di Lord da obingooga. Pasudan, salamat sa nindot nga pulong sa Diyos. Jim Hermoso ni. Salamat igan Jim. Salamat kay kayo. Ya ni sa Labangal, Jensan. Kaunay kusugi ang radyo. Salamat igan Jim. Ya sa Labangal. Muna dapat igsuon nga akong nalibot-libot kaniadto. Uli tao pa ko. Sangyaw sa pulong sa Diyos sa mong dapat diya sa Labangal. May buntay sa mga damikog family diya. Kanang pamilya igsumuraga. Bye-bye sila diya akong ipangbautismuhan kaniadto. Salamat kayong tanang taga Labangal. Sa Bulaton diya sa Alliance Church. O bisan pa sa Philcam, may buntay kanyang tanan diya. May buntag na mi-ami, salamat sa update. May tungod kang mamuhing. Padayin ko mag-ampo para kang mamuhing ang Diyos magapamuhat. Amen, pasudan. Good morning, tinuod yod ang pulong sa Diyos. Maoy magkapausab sa tao. O sa Kanya. Lamang tayo mulitgo. Mutugyan kay Kaniya lamang tayo susuko. From Victoria Kabasi. Good morning, pasudan. Sa ako, wala gid ko magtuong makasurinder na ako sa Ginoo ang akong kinabuhi. Pero sa dihang nakapaminaw sa pinagpala musika, nakadesisyon nga muduol sa Ginoo. Ug biyaan ang tanan nga mga bisyo. Salamat sa Ginoo sa imong guidance kanako. Kung wala ikaw, ambot kong asa nako karon. From Alagad Narcilayawan. Alagad o sanisya ka, grabe, lulong sa bisyo. Pero salamat sa kamahan ng pulong sa Diyos ka na bago sa kinabuhi. O karon alagad na sa Diyos. Alagad sa simbahang Katoliko diha. Sa Lirungan Talakag, Alagad Narcilayawan ay buntag. No? Grabe ang bisyo ani. Murag di ipapusla ng kinabuhi ani kaniadto. Pero karon salamat kayo. Gavlog ni karon atong suportahan niyang vlog ani Narge Layawan. Salamat sa Dios magigsuonan. May buntag igan maritisiga uban ni alagad dudong siga diya sa Ingoog no. Adlaw-adlaw ni sila kapaminaw sa programa. Salamat gid kay kanyo diya alagad dudong siga uban ni siyang asawa igan na Tisa.
1: Pupurihin namin ang iyong
0: Pastor Rami Lanza Daniela may buntag. Pampo ko sa akong pagaw na mawala akong tingog. Magtuwiks na. Dagang karong gipang pagaw tungod sa ubo. Dagang kayo gipagaw halos way tingog. Ate Lord na ibkas para ko mag-ampo para ni Ate Lord na. 19 minutos makalipas alas 4 makibigan. Rosalina Mariano Pante may buntag. Maris Payagaan, may buntag. Ako, pastor, makasasala gayud ako, pero ako nang gitugyan sa Ginoo og nangayon ako og ipasaylo sa Ginoo. Salamat, igan Maris. Salamat ni Palitnig Aroma na ito at tumilabay ng Domingo. Michael Bangkilid, dalay ko ng Diyos nining sa'yo sa kabuntagon, pasudan, pagkanindot. Gyud makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Makapadasig og labaw sa tanan, makapagaan og kasing-kasing wat. Sing from New Israel, mga goy. Unta makabisita ko siyang nindot nga lugar din, no? Sa New Israel, mga goy, Bislig City, nik anak ako diya. Salamat, igan Michael Bangkilid. Danilo Magusara, diha usab sa Tabon. Tabon ba ito? Yes, Miss Lake City, may buntag. Usap po ni siya nga nagtunol at love gift sa diyang diata. Sa napatunin ni dala og manok, kinsa to gaya diya. May buntag ka ni mo igan. Vanji Cabanilla. Morning Pasudan. Unsa gani ang farmasya sa Vigimax sa Trento? Gin Pharmacy. Mao'y atong bugtong pharmacy nga mapalit ang atong aroma. Di ra gyud mapalit atong aroma. Kanang produkto gani nga naay aroma, mao'y atong Vigimax igsoon na atong inampuan nga produkto. Gin Pharmacy along the highway. Halos atbang niya ang public terminal. Halos atbang sa public terminal na Gin Pharmacy diya. Murag na vulcanizing ang tapad tapos di apod ang Rudis, no Ardi, Ardi Ponsiap tapad. Salamat, Vanji Cabanilla. Para padayon tabadong igsoon sa itong produkto diya sa Trento, palit mo sa itong produkto diya sa Gin Pharmacy. Diyos sa Del Rosel Lintaw, maayong papaminaw. Huwag kang aglay sa saway. Salamat sa pulong sa Ginoo, maningkamot nga makabot ang tinuod nga kabaguhan sa kinabuhi. Maayong buntag pasudan, especially sa ako nga pamilya, Ginulos family o Migilas family, padayon taga kumbati sa pagpangalagad sa Ginoo. From Jerlyn. Aileen Bakungis Suwaner, Camp 9, Laturan, Libuna. May buntag kanyang tanan diya. Diya sa Kapian, Libuna. Natay orientation pagkabuhaton. Karong October diya ta? October. So, atangin nyo ang atong final announcement niya. Katunggag coordinate. Text mo ka na ako katunggag coordinate diya. Kaya na ako ng mga 30 o 40 to nga gusto mo appeal. So ako mismo ang personal nga mag-orient niya. Tabutan yung mga igana. By the way, lilingayon na unta tayo meeting karong umaabot nga Domingo. Pero kasubukin na ito nga postpone. Huwag na po importante na kaos igana idita. So ato yung postpone igsoon plus karon na ulan po halos kada hapon karon. So atong i-move nga ito sa October. At ang ilang akong dugang announcement aniya. Andin Bohol, paabot ka po mo Bohol ha. I don't know kung nagtingog na ba o nakahook up na dito. Madugo ba kita karon di Astalibon? Makasignify kanika na to kung nagka-hook up sila. O si Faviga usab maibuntag o maayong pagpaminaw. Salamat-salamat din kaayo taga kanyang tanan, no? Kang kaibigang o si Faviga. Taga asan ni si o si Faviga? Taga Takurong City na ini. May buntag kanyo taga Takurong. Listener ko sa Gamil Family, Kubayan. Oglanding nga purukdos. Salamat nila Bala Gamil. Salamat din kayo. O katong taga Malaybala yung taon na salamat. I mean, nalipay kay ko. Dako kayong tabang igsoon. Gikas, nag-gikas sa kanato igsoon. O salamat din kayo. Nakatabang din sa atong ministry. Salamat taga Malaybala. Wa magitong pailaila. Napunto yung taga Wao. Nga nagpadala po nato ang pailaila. Salamat din kayo taga Wao. Salamat kayo. The Lord will bless you more. Sistina, grabe. Salamat kayo sa imong dakong suporta para sa Braton sa Diyos. Ang ginong Diyos magapanalangin kanimo o ban si mong family. O bisan pa kang mamamunit, magapamuhat. Mamamunit, maayong buntag diya kanimo. Kaibigan Diding Sibog ang tagiya sa lami ang litso manok diya sa Wao. Salamat kay Igan Diding. Salamat-salamat din kayo. Ang ginong Diyos pa tayo panalangin, no? Diya. Sa imong lami ang litso manok, ang sibog litso manok. Mga listeners nato, ipatronize nyo ang sibog litso manok kay sa matagpalit ninyo. So, sama na po nagkatabang mo sa atong radio program. Mausabig soon kang usbon ko, Miriana. Kahapon may buntag, salamat kayo bisan na gibati sa lawas. Naisakit, naibulatian. Pero napadalagi hapon uga suporta para sa programa. Magkapatulo sa luwa. Kanang panahon nga naa ka sa mga Panginoon usab pero ga-extend kag tabang. Grabe kayo. Ang inyong matabang isuon dako na og tabang sa atong ministry. Dako kay nagtabang. Ang inyong Dios magapanalangin kanyong tanan. Yuti, diapon ni Pastor Bisan ulan-ulan og imin sa pulong sa Dios. May buntag igan inday kamo sa sinunoy kay murag hilantan man to. Dailit mura ba nunoy maimbuntag kanyong tanan diha. Ato ni mga grabe ka ko ano kanang mga tuong madudanon nga nalagad sa Dios dinhi sa MCC. Brinya kabasag wala pa man makahook up ang talibon. Amping mahal namang pasudan. Sayang no. Unsakay ka kulian diha. Montenegro Amelia may buntag. Pastor asa kapalit og coffee diri asa kalinan taga Manuel Guinga Quarry Davao City. Wa pagiday coffee diha pero akong anak biyahe og mapoy dira gid mo mo text ko asa mo dapit kay kontak ko na pud mo sa akong anak kung duol na siya sa inyong lugar. Sama diya sa kuana magatang mapalit diya sa ato sa lumay. O niya, sister na akong anak mo, hapit po diya sa imo. Pero ugma pa siya mo biyahe. Ugma pa. Salamat kayo diya kanyo, taga Kalinan, taga Manuel, Guinga, Quarry, Davao City. Lamian itong coffee, so no? Here, Viva Coffee. Herbal na lami pa. Maninindot yung so na coffee na to. Mas makapaubos atong sugar kung... Kunya di pagin makapataas ang suon. Gawas ipabos niya. Punggan pagin niya pagtaas tungod kay insulin itong gamit ani. And then, na-insulinist tapos stevia pod nga sweetener ang atong gamit ani ang suon. Mani akong nagamit ang Herviva Coffee. Perting kusuga kayo tungod kay perting lami ah. Lami kayo niya. Barato pag iyon. Kung para subang mga herbal coffee ang suon. Barato ra kayo. Salamat ikan diding, salamat ikayo. Ang atong wholesale sa atong coffee, ang pack ani 200 ra sa pagkaroon na 200 ra ang pack ani. O yan ay pulo ka sa siya igsoon sa usaka pack no, sa atong coffee. Alami ikayo. No? Wadi sa side effects o niya. Partnera ni muna siya og kwan. O Vegemax Plus capsule na to. Pero tinindutan na kayo igsoon. Makatabang. Alang sa kahimsog sa itong lawas namin karong panon igsoon nga grabe ang adunay mga balatian. Igsoon, happy na tama na milit! Bako na, bako na, bako na, bako na, bako na, bako na, bako na, gandong wapagin mga bagod. Dapat malipay yung tanong igsoon. Be positive. Kanunin ako na nalitok nga be positive. Taliwala sa nga mamahagit sa kinabuhi. So doon manggod ang lugar, Pastor, diha ra sa Quarry, pasulod sa Barangay Manuel Guinga. Sila mangita lang taga sa tamakabutang, no? O katong produkto. Katong gusto mag-dealer banda Kalinan, text mo ka na ko. O bisan pa diha sa Lumunda o asa diha sa along the highway. Bukid nun Davao nga highway. Gusto magbaligya, tuloy anong sigsoon, text mo ka na ko.

Salamat kayo sa tanan nga nagpaluyo sa atong programa. Igan Bibi, sis Bibi diha sa Lagunglong. Salamat kayo. Nanay Inday makabinta. Salamat kayo. Diha igsoon sa Purok Uno Gusa. Salamat kayo. Sa tanan nga gaampo ka nato ng salamat. Diya sa Damuloga, palit mo sa itong produktong Vigimax diya sa Kabahog Store. O sa Dakong Grocery Store. Dala na po mo pang grocery. And then palit na po tayo mag haplas diya o ga Vigimax. Kabahog Store, nasa poblasyon. Poblasyon. Damuloga. Morning pasulan, salamat pasulan, loud and clear ang bandira kidapawan. Nindot kayo maminaw sa pulong sa Ginoo sa iyo sa kabutawan. Salamat kayo, Mira Luna Andiaw. Igsoon sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o gasangalan usab sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas makaibigan. O karon dugang kaabag na ito sa atong ministry o atong radio program ang Herviva Coffee. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Mao gamit Pastor Vigimax og aroma dugay dili ko makapawala sa ako nga bisan asa magdadala ko permi. Salamat kay Igan Montenegro Amelia. No, dadala kanunay siya sa atong haplas o atong Vigimax. Salamat kayo matagpalit niyo sa itong produkto ang Vigimax aroma dako ng tabang para sa atong ministry. Si Aaron Montoya may buntag. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Maaing buntag kanyong tanan at ang iyong atong Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kinsa ang ngalan nimo, kaibigan?
1: Angelita L. Gonzalez.
0: Yes, Iga Nalita, unsa may atong ipaabot sa automatic paminawan?
1: Pastor, nako'y testimony sa imo ang akong anak nato sa hubagan to siya din sa ilalom sa iyang suwang dunay hubag.
0: Okay.
1: Sulod na to isa ka semana niya gibati kay gikan siya butuan. Tapos pag-abot niya dire sa balay, pastor, wala man ko laing tambal. Katong aroma ra gyud, pastor, aroma ra may akong hiaplas sa iyang hubag kay dili gani maukab yang baba. Pag hiaplas na ko dito mga 30 minutos lang, pastor, nibuto ang hubag sa iyang ilalom sa iyang suwang nga dako pa sa Julin. So lagi ko laing gitambal, pastor, maura gitong aroma. So nagpasalamat yun ko sa Ginoo nito kay isa na to kasimanan niyang gibati nga dili maukab yang baba nga dili siya makakaon.
0: So okay na karon ang imong anak?
1: Oo, pastor, okay na, pastor.
0: Okay, salamat yung kaayo, kaibigang Helita o Bahingo Oga City.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Saktas kaayo ko hubag sa tiil daw. Kay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniya na'y bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
1: Shirley Kilan, pagkasalamat nun ako sa Ginoo kay kilalang ka sumaks ako na inom, nakapindog ko, tapos nakipalitan ko gahapla sa akong mama, kilalang ako na inom, nakapindog ko, tapos ang tanan nga ugaw, akong di pang ano tanan, di pagawas sa tambal, at ang akong di pangitang, murag ka ng mga lapok, dili ko makalangaw, dili ko kapindog, kunya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan, mga ugaw, akong di pagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lagom. Kaya nakasalamat ko sa Ginoo. Kaya nakatindog na po ron, nakauli ko rin sa mua.
0: Okay, salamat kayo, Igan, gikan sa Jinsana.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio. Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga reporters o sa atong mga partner stations, kaibigan, uban-uban na puntahan to dalasay sa atong siren kining pipilag ka mga balita. Pangitabo din ni sa Mindanao o nabutay balita gikan sa Visayas. Satod ka na to sa produkto ng Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Sa panahon karon igsoon nga muulan init, dagan ang sakit sama sa ubosip o nilanat. Atulay ka na mga sintomas lamang sa virus na nakanato, mga sipununta o bunta. Ilang tanunta. Para palikon atong immune system o di tabasta-basta ubuhon, ilang tanun. Pag-inom sa Vegemax, makaibigang magsuunan. Og sa tanan nga nagipangbati sa lawas sa bisag unsang matang sa balatian na nakanato, igsoon na ang Vegemax. Uba sa pag-ampo, tuuhing gamiton sa Diyos ang maong kapsula aro paghatag ka nimong kaiwan sa sakit ng imong gihambing o imong gianto sa taas nga panahon. Busa ayaw pagdudua, igsoon, paggamit sa itong produkto nga Vegemax Plus. Makatabang sa imong lawas, gawas niya na makatabang po sa itong radio program. Ang bagway pa lang na tao na dungog na to, ang programang pinagpala musika, madungog, matag-adlaw, o kinabati sa kapin 40 ka-estasyonan din sa Mindanao o sa Visayas. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, igsoon, oil ang sulod o dili powder. Gihimo kinigikan sa 25 ka mga tanom. Tanom nga nasong palibot nga atog yung makita igsoon nga mga tanom igsoon nga mahimo ni siyang herbal o tambal. Sa panahon sa una kanya ito igsoon, wabi mga sintetik na tambal. Mga tanom nga gipanalanginan sa Dios mao ay ginagamit sa mga tao kaniadto. Og lalaing nga mga tanom igsoon nga giusa 25 ka buok o kini nahimong tambal. O sa lamang ka food supplement panimong tambal sa daganan tungod sa patalangin sa Dios, o kini mao ang Vegemax Plus. Ato na yung nakauban sulod sa siyam katuig o sulod sa siyam katuig sundi, naging mahihap ang mga testimonies. Gikan kani ato hangtod karon magpabilin ang atong pinagpalang kapsula, apil atong haplas igsoon. Ang atong haplas nga aroma, mag-trace na po ni katuig, kining atong haplas. Mawagin atong pinaka-main sponsor sa atong programa. O niya, salamat sa Dios pag-abot sa Vegemax. Mas napadagan ang atong hook-up station, makisuna, magkaibigan. So bisita lang mo sa atong mga kaibigan centers, sa atong mga tindahan nga kung ginakanon na yung gina-announce, di mo palit. Parang magkatabang o niya sa mga lagyo at tumo sa estasyonan o di ba ka-text mo ka na mo. Kaya amurag ipadala. Na itagaduhali, may punta tagaduhali. I hope nga, inform lang kung niabot na ha. Murag na patadaan na to siya, di adere ba to? Ano, alas Monday. Gipa murag ipadyaris. Lima kagarapang Vegemax igsoon tagaduhali, Davao del Norte ni palit ka na to. So bisag asa igsoon, text lang mo kay pwede to ipadyaris sa Cebu. Na yung mga labuans nito ipambati sa lawas. Palit mo niya, ipadala niyo sa diaris o di ba ka diante. Kung di mo kapadala, text mo ka na mo kay kami na lang ang padala nila. O niya ang payment through GCash lang igsoon. Kung palit mo og tulo kagarapa nga Vegemax sa tuig zone, basta tulo, libre na ang shipping. Bayad lang mo og 3,000 pesos yung zone, libre na. Ha? Libre na ang pagpadala na. Kung mapalit mo og sa garapa, then 1,000 plus shipping po dayon. Pero dire sa ato direct ka, sa itong mga dealers sa Igsoon, normal magiging mong patong na sila kay dealer man sila. So, na ilang presyo diha, di mapalit kaysa mo ani pa mo sa amo diri. Kung naara po'y dealer diha sa inyo, anak mo, sama't kalilangan. Di na mo kinamu ani sa amo diri. Anak mo diha sa butika kalilang. Anak mo diha sa Madayag Store. Anak mo sa tindahan ni Igan Marites Bersila. Anak mo diha Igsoon sa panimalay ni kaibigan Ate Lorna Ibkas diha sa Wisp Poblasyon. Anak mo sa Heart FM sa Estasyonan o anak mo diha sa Bliss FM sa Malinao. So taga Malinao din na kinamo naog pa mo. Diha mo sa Bliss FM kay natag produkto diha gawas kong Norut na din adto mo diha sa Ubos o sa Poblasyon. Ang inyong pagpalit Igsoon sa mga estasyonan dako na katabang para padayon ta madungog. Kadua sa mga outlet o dealer nga akong gina-announce dinhi. Timani sa akong gina-announce dinhi. Atong oras karon 42 minutos makalipas sa alas 5 mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O karon sa ulan tudling sa atong mga balita.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 32 anyos nga driver na signet sa drug bypass operation sa Josefina, Zamboanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang pasahero sa barko ni ambak sa kadagatan sa Panglao, Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 43 minutos malipas alas 5, laing ulan tudling sa atong balita. Vice President Sara Duterte, mainitong giabi-abi sa iyang pagbisita sa 18th founding anniversary sa VCGEO sa Dakbayan sa Valencia.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Suspect nga nisulay og palusot sa illegal drugs sa police station na 7, jinsan hingpit ng gikasuhan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa itong balitang ligay nun mga kaibigan, 15 anyos nga estudyante patay sang nalumos sa maasin Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng ulan tudling sa atong balita. Tud ka nato sa produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. O katong adoy mga pangutana, mga kaibigan, text lang mo ka nako sa numero nga 09-2771-1211. Text lang ang pangutana. O di ba ka, comment mo sa itong Facebook Live or PM mo sa akong messenger. Dan El Evangel. Apan kung aduna kay testimony sa kayuan nga imong naangkon mga kaibigan, malipay ko makatawag ka sa mogyapong numero. Tawag lang igan. Kung wa kay pang tawag, text ka kay ako'y motawag kanimo o iminsay ko, i-PM ko kay ako'y motawag kanimo kung wa kay pang tawag mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. So ayaw ka ulaw, ayaw kadlok, tawag lang ni ka nato. Ipaabot ang istorya sa kayuhan ni Muna Angkon naman kami gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O di ba ka sa itong Arum Herbal Oil? Kung nagkagamit po sa itong Herviva Coffee nga nindot niya gusto mag-testimony, pwede po kamo tawag mga kaibigan ko. 45 minutos makalipas alas 5. O karon sa detalye sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Maguna tag Zamboanga del Sur mga kaibigan, 39 anyos nga driver na signet sa drug bypass operation sa Josefina, Zamboanga del Sur. Aron hihatag ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nasignit sa mga pulisan ang usa ka 39 anyos nga driver nga residente sa Proc 3, Barangay Leonardo, Josefina, Zamboanga del Sur. Human masikop sa gipahigang drug bypass operation sa mga personahe sa Josefina Municipal Police Station, kauban ng Philippine Drug Enforcement Agency, Confederate Unite, alas 7:15 sa gabi niadto September 14, ning kasamtangang tuig na sakmit gikan sa ospitsado. Adunay kagagmay nga hit cell transparent sa shay nga dunay sulod nga kita hapang Cebu, usa ka TikTok box, usa ka Android nga cellphone ug bypass money. Ang mga nakumpiskang drug evidence gito gina sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa eksaminasyon samtang suspesado ikustorya na sa Josefina Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Zamboanga del Sur, sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana, kini inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Yemet sa maong report ang atong produkto. Mapalitig soon diha sa istasyonan sa Barangay Radio. Bus na Gipos, diretso na mo sa istasyonan diha mapalit para makatabang. Aron pa dayong madungog atong programa diha sa Barangay Radio Gipos, Zamboanga del Sur. Diha sa Kalamba, pag naamo diha banda sa Sapang Dalaga, diha kang kaibigan na Janet Bindoy. O niya, diya sentro, napuntay produkto da Iksoon. Nalimutan ko sa pangalan na itong opisina. Kung naminaw ka igan, paliyog. Paliyog mo, take sa ako para itong announce. Dako katabang Iksoon, ang in-charge ani ni, actually, nag-ingon ka na ko pa Sudan, kanang ato sa temporaryong ihunong atong programa diya sa Kalamba. Ato sa ihunong, kay Moraga. Di na ito, mapas ang atong monthly bayranon sa istasyonan. Ako lang sa gipunggan gamay kay na man to'y nagdilirik so niya pero siguro di to listener no kay wamang text na to kay gangi ko nga paliog i-text kay nalimot ko sa pangalan. Matindi ko malimot unya mangayo ko sa opisina sa pangalan para to ma-announce no. Ang istasyonan na naka-text na ko nga wa na ko may produkto. So kasubo ko kung mawala ang atong radio program diha igso. Diya po sa tandag, usap po na sige-advise sa atong in-charge kahapon nga murag. Karoon ang itang bulan taman diya sa tandag. Ang atong produkto igsoon na rin sa tandag sa istasyonan sa Infinite Radio. So diya mo palit igsoon para patayin ito madungog diya. Or else, basig mapugos tong akong in-charge. So siya mag-uit ng bayad, siya mamrolimas ng bayad kung walay budget igsoon. O nang subo mag-iunta nga di ta makapatay sa pagpaminaw diya sa itong program Pinagpala Musika. Pero napay panahon, palit mo diya kay natay produkto diya sa Infinite Radio Tandag City. Atong oras mga kaibigan, 49 minutos pagkalipas sa alas 5 laing balita. Gikan dito sa Buanga del Sur, atong sayron ang balita pagkitabong adto sa Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Pasahiro sa barko ni Ambak sa kadagatan sa Panglao, Bohol. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Miambak sa dagat ang usa ka pasahero sa TransAsia Shipping Lines samtang naglawig ang barko sa kadagatan sa Panglao, Bohol pasado alas 11 sa gabi nitong minglabayng adlaw. Ang pasahero giila nga si John Bartney Hinosas, 25 anyos, taga Barangay Kitubo, lungsod sa Kitautaw, Bukidnon. Samala sa taho ang biktima gikan sa dakbayan sa Sugbo og padulong na untang muuli sa Cagayan de Oro. Pag-abot sa kadagatan nga sakop sa lungsod sa Panglao, kalit lang kini nga milukso sa dagat. Naluwas ang biktima human siya nakitaan o natabangan sa usa ka mananagat kinsa daling misumbong sa insidente ngadto sa mga otoridad. Gidala ang biktima sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center sa dakbayan sa Tagbilaran samtang gisusi pa sa mga otoridad ang rason sa iyang pag-ambak. Gikuha na sa iyang mga paryente gikan dinhi sa Bohol ang biktima human kini matambalan. Nanuka dinhi sa Hot FM 93 3.5 to Bigon Bohol alang sa Vigimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
0: Mindanao Visayas Headline.
1: Dagang salamat kaibigang Nora Canelio Acas sa maong report. Ang atong produkto mga kaibigan na palit diha exclusive sa Hot FM at Tubigon Bohol diha sa lungsod sa Tubigon. So analam mo igsoon diha sa istasyonan diha mapalit sa itong aroma. Diha rapod palit itong aroma o gatong Vigimax sa mga istasyonan. O diha po sa lungsod sa Clarin na apoy butika diha ang gabarigya. Narimot ko sa pangalan sa butika. Murag J&A Pharmacy. Pag naa mo din sa Valencia, ana mo sa Alquino Emporium, diya mo palitig soon. Alquino Emporium, nasa sentro sa Valencia. Palit mo sa itong produkto ng Vigimax Aroma Unia na tayo special price para sa itong mga dealers at mga listeners. Busa ana mo mga kaibigan diya, usbon ko sa Alquino Emporium. Pag naa mo diya sa Lurugan, murag na ibaligyan atong kaibigan coordinator diya. Pero pwede po digsoon diha mismo sa Sarix Pharmacy sa Lurugan. Sarix Pharmacy sa Lurugan. Palit mo diha. Pag naa mo sa Sinayawan, na diha sa Ziki Pharmacy. Ziki Pharmacy. Naatay Vigimax diyan eh. Aroma o niya nindot na putay coffee diha. Sinayawan sa Pharmacy Sinayawan. Naatay Herbiva Coffee diha. Pag naa mo igsoon sa Dalwangan Malaybalay, Kanoyha Pharmacy. Kanoyha Pharmacy, Dalwangan Malaybalay. Palit mo diya, diya mo palit mga kaibigan. And then, naapot sa Tanang Buvarco Pharmacy. Sa Kalinan, dinhi sa Valencia, diya sa Quezon, diya sa Maramag, Diya sa Kisulun. Diya sa Lae. Naibufar ko pharmacy. Palit mo diya. Natay Vigimax diya. Walang tay aroma diya iksuna. Then, diya sa Kisulun, natay aroma o Vigimax sa GRD Printing Services. Halos atbang sa Marat Hospital o Vilox gas station. Atbang ni Ana. Naibugasan, diya po ang Dikit Building iksuon, diya po nabutang ang GRD Printing Services. Akong anak ang naadya iksuon sa GRD Printing Services lungsod sa Quezon. Diya mo pala sa produkto ng Vigimax o Garoma. Laing balita mga kaibigan. Vice President Sara Duterte may nitong giabi-abi sa iyang pagbisita sa 18th founding anniversary sa Valencia City Government Employees Union. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
4: Malipayon og mainitong pag-abi-abi ang minadawat ni Vice President Sara Z. Duterte gikan sa mga pisan og membro sa Valencia City Government Employees Union o VCGEU at mo siyang pibisita sa Valencia City gahapong adlaw, September 15, 2025. Miabot ang Vice Presidente sa nasod sa Valencia City Gymnasium isip pagbisita sa 18th Founding Anniversary General Membership Assembly sa VCGEU. Sa wala pa man makasulod sa venue, gipakita na sa mga gawani sa lokal nga panggamhanan ug mga supporters ang ilang maihitong pag-abi-abi kang Vice Presidente. Nagbanon ang mga tao sa gawa siyang sakinan aron makaduol, makiglamano, makakuhag litrato ug makapaselfie uban sa halandong opisyal sa nasod. Gipakita sa mga pagbisita ang kinasingkasing ang pag-abi-abi sa mga empleyado sa Valencia City ngadto kang Vice President Sara Duterte. Lakip na ang ilang paghatag importansya sa panaghiusa ug pagkikiusa sa mga kawani sa lokal ng paggamhanan. Balitang Herograto sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukada lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Crazy Egan Sarway S. Pankin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dahil salamat kay Bigang Charmi Pankin sa maong report. Grabe ang pagdawat sa mga Valencianos sa atong Vice President. Sabi na tao, kisoon kapon, nindo akong balaybo, tulo akong luha. Ang pagmahal pagpangga, despite kisoon sa mga issues against sa atong Vice President. Grabe ang pagdawat kaniya sa mga Valencianos. Puno ang dakong City Gym, ang Valencia Gym. Sa dakbayan sa Valencia sa pagdawat sa Vice Presidenta Sara Duterte. At ang oras karon 56 minutos makalipas alas 5. Congratulations di ay sa LGU Valencia. Labi na gyud sa mga membro o officers sa Valencia City Government Employees Union sa maong kalampusan sa maong anniversary kapon o ang ilang dinapit nga bisita ang ato mismo nga Vice President Sara Duterte. Laing balita mga kaibigan, suspek nga ni sulay og palusot og legal drugs sa Police Station 7 sa Jinsan. Himpit nang gikasuhan. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Noenim Rafisura Kainoy nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Gikumpirma ni Police Major Jake Pusaka Muntalib Hipi sa Police Station 7 nga ilan ang napasakaan og kaso ang usa ka sospitsado nga itago lamang sa pangalang alias Jay, legal aid residente sa Barangay Fatima Jensen, kansa una nang nakuhaan sa kapulisan og illegal nga droga sa iyang dala nga pagkaon nga ihatag unta niini sa usa ka preso sa maong istasyon. Sumala sa opisyal nga kasong kalapasan sa RA 9165 ang ilang gipasangat batok sa suspect niadtong Lunes, September 14, 2026. Sairan nga ihatod na unta sa suspect ang pastel ug uban pang pagkaon ngadto sa usa ka prisong babayi sa sulod sa lock-up cell sa Police Station 7. Apan sa dihang gisuta sa naka-assign nga jail custodian na diskubrihan nga may usa ka sachet sa gituhang shabu nga gihimong palaman sa pastel maong gidakop ang suspect. Sumala pa nga regular silang nagpahigayon o uplan galugod sa ilang silda aron masiguro nga walay makalusot nga kontrabando. Regular usab ang ilang pag-inspeksyon sa mga ginadala nga pagkaon aron mapugngan nga makalusot ang illegal nga droga. Dugang paniini matud pa nga ang suspek kanhinang nalambigit sa illegal nga droga. Balitang hatod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nyone Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Daghang salamat kaibigang Nyone Rafisora Kainoy sa mga report nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Katapusang balita mga kaibigan, balitang hiligay noon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 15 anyos nga estudyante patay sang nalumos sa maasin sa Iloilo. Aron ihatag na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Patay ang 15 anyos estudyante sa nalumos sa suba sa sakop sa barangay Tubang, Maasin, Iloilo, last 2:25 kahapon sa ngapon. Ginglalang dalagita sa kay alias Missy, grade 8 student kay residente sa barangay Panlian, Maasin, Iloilo. Suno kay Police Julian Siron Empedrad, officer in charge sa Maasin Municipal Police Station, ginbayag niya nga naligo ang dalagita sa suba sa sambit ng barangay upod ang iya pagkaisa kagabyan nga lunsay man minor. Dugang pa niya nagpatunga si Missy upod ang iya pagkaisa kag posible wala nila ni buluan nga madalumang tubig. Pariyo sila nga hindi mag-ibalo maglangoy, sunog kay Impedrad. Nakaruwa sa iya pagkaisa pagi sa bulig sa iya upod. Payag ni Impedrad, lunsay pangayaw sa lugar ang mga minor. Sa ngalan sa Bidji Mas Plus ang pinagpalang kapsula, kag-aruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Tunog na baskog pa! Ay!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Madamog din salamat kaibigang Randy Lasa o ba GTFM Lambunaw, Iloilo at ang produkto mabakal sa istasyonan sa GTFM. Pastor, maing buntag pila ang VGMAX sa Kapalong. Sa Kapalong, una, diraragin mo palitig soon sa Big FM para padayin tamadungog diha. Usbon ko ha. Kung gusto ka makatabang sa radio programo, padayon tamadungog diha sa Big FM 94.5. Dira mo palit sa istasyonan. Ang kung di ko masip diha siguro, di kay ko sure kung pila ilang produkto diha, pero mas ubos pud nga presyo. Ana lang mo diha igsuon, murag taga 25 siguro ang kapsula. I don't know, di kay ko sure sa ilang kapsula diha sa Big FM. Ana lang mo diha. Pwede rin po mamakangyo kanila diha. Mga igan, diha sa Kidapawan City, mapalit diha sa Midi Pharmacy ang atong produktong Vegemax Aroma o Gerviva Coffee. Osbon ko, Midi Pharmacy, nanimutang sulod mismo sa KMCC Supermarket, Dayaw Street, Kidapawan City. Ana mo daigsoon sa Midi Pharmacy, sulod mismo sa KMCC Supermarket. Napo diha sa opisina sa Manulife Insurance at bang mismo sa entrance sa National High School na sa second floor Exoon na diha Manulife Pharmacy mapalit atong produktong Vigimax Aroma o sa Apic Pharmacy diha sa Kidapawan o diha sa Arakan. Mangigan ula tagong oras sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit og magaingon. Prevention is better than cure. Amping magkaibigan, dalaygon ang Dios.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Akin sa Dipalihog.
7: Pero kita. Anyway, igan, imo namang giistorya sa ako, pwede ba nimo maistorya ang detalye katong imong testimony dinhi sa kanginan para usa madungog sa ato mga tigpaminawan?
8: Pero akong gibase kanang di ko kaihi, di ko kalibang, then inom ko at tugbidimak.
7: Oh, pila ka adlaw nimong gibati na siyang dili kayo ka bawas di kayo kaihi?
8: Upat ka adlaw.
7: Upat ka adlaw. Nagpa-doktor ka?
8: Oh, nag-adto ko center.
7: Onsay ingon sa doktor?
8: Ingon nila magpa-ultrasound ko sa Valencia. Nag-kapitir ko, bawasan ko tubig, upat ka bag o tunga.
7: Ang nakuha, na-admit ka ato higayon na?
8: Oo, na-admit ko sa kuan, maramag.
7: Ikatitir ka na nakuha nga ihi nga upat ka bag. Onsa ni tabo dayon igan?
8: Ingon nila na mayuma akong matres, opirahan dayon ko kay kuan ko no, kay grabe na ba? Grabe na sad na mayuma. Tinangla na jud ko aon. Schedule ko og kaning opera tung mayo 30 pagkahuman pirana ko den wala sila nakita nga tumor ba o mayo mahinlo da akong matres.
7: So wala ihugaw yung matres, okay mo matres sa diang operahan ka. So nasamaran gid ka na operahan gid ka.
8: Dako kay nga samad pastor.
7: So natingala.
8: Salamat okay. Dito sa Vigimax.
7: Igan, so wala pa da ka gi operahan, nag-inom da ka Vigimax.
8: Oo, nag-inom.
7: Pila ka kapsula imong giinom?
8: Pulo.
7: Pulo ka kapsula. Unsa may ato masulti sa ato mga tigpaminuan igan?
8: Taybigan ko naminaw mo karon, tinanglan magpalit yung mag-Vigimax kaya makaayo na sa inyong lawas kung naamoy gibase nga grabe na. Kaya salamat.
7: Salamat, Igan Rosita.

0: kaon kay daling lutuon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
3: Happy anniversary, Lola! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
1: Naapay mga t-shirt, oh!
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapagi mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
9: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
10: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
11: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas niila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga on na ta!
8: Uy! Kalami sa sinabaw!
9: Naabay kinilaw!
10: Ilabas ang bida sa lamisya!
11: Fuego Blend Jelly Paste!
9: Kalami ane!
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
10: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Jelly Paste!
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Happy anniversary.
15: I love you. So
14: beautiful. Akong gift nimo.
15: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
14: Ganahan ka?
15: Salamat, Han.
14: Di pa.
15: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
14: Ang unsan?
15: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
14: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare. mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
16: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
17: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
18: Mo! Mo! 98.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ang suod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tukmantag na sa Radyo Kaibigan, mauni at doni. Alas 6.25 sa buntag. Magagaigan, mga kegalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites.
5: Agay!
4: Mga driver ng mga badlongon nga sayo kay kuna high blood, kay ang suga sa motor, doha kabuog, grabe kay yellow wako makita. Singhagan, oy bida ng imong suga, bawal ba na?
5: Agay!
4: Nilingi ng panoy. Bawal manunta na, oy, taga-LTO. Magsik point mo.
5: Agay!
4: Maraman mo, di ba? Pasigaan ninyo ang suga. Para may balaan ninyo kanang inyang ilang mga suga sa motor, original ba na o yellow o ngipon? Bida! Sakit kay nas mata, bawal na! Nadili, maguna kay sakit nas mata. Nga no man ang gialaw. LTO, kamugaling. Si TTMD, pag-sior mo diya sa inyong inspeksyon.
5: Agay!
4: Pag-sior mo sa inyong inspeksyon, ay. Pastila na yilog. Yilog ngipon na ba? Yilog ng mga sugawa ninyo na. Kapalusot mo ninyo. Nainagahan din balin siya. Ganyan ninyo diya. Tarungan ninyo na. Oy! Mga miyembro dahil sa PDA.
6: Tana!
4: Tana! Magandang-magandang umaga po! Bibo kayo kagapong adlaw ang siyudad sa Valencia sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa siyudad sa Valencia.
7: Yeah!
4: Hey! Kabuang ang mga tawag pa silbi, oy. Silbi dito, silbi dere, picture dito, picture dere. Hallelujah! Nibisita ba siya sa balay ni sa Tanay Tining Labinian? Binaki! Labi bitaw kayo ng binaki ni Nanay Tining. Kapag-tilaw naman na ako, basta mong imbitar na Nanay Tining sa ako, John Alidere, kanyang binaki. Ah! Sirit! Ay! Sirit ko! Labi kanyang binaki! Kanya, huwag may labot sa imong kaon kayo naman kay Padan Handagan.
0: Good morning.
4: Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw ni bisita sa siyudad sa Valencia. Lupad Aguila, lupad.

Balensya patos kada gasta ha Balensya na siyudad pa nas Balensya. Unsa na lang kag magtibok ang entero probinsya sa Bukidnon. Hallelujah. Mga miyembro sa prosecution, good morning kaninyo.

dito ngayon, nakikiusap ako sa inyo, kung pwede, samahan ninyo ako dahil I do not feel safe with all this police personnel. Nanghahara sa bahay namin, nanghahara sa akin simula noong 2023, sinusurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin? Kaya ang pakiusap ko sa inyo, tulad ng ginawa natin kanina, merong mauna.

kababayan, napakarami sa inyo ang nagpadala ng mga mensahe ng suporta, panalangin at pag-aalala. Sa sobrang dami ng mensahe ay hindi ko na masagot ang bawat isa. Sa taong bayan lamang ang tiwala ko at malaki ang aking pasasalamat dahil patuloy ang inyong pagtitiwala sa kabila ng walang tigil na political harassment mula sa administrasyon ni Marcos. Marami rin ang nagsabi na na-stress na sila sa impeachment at sa mga kasong kinakaharap ko. Gusto kong ipaabot sa inyong lahat na hindi ninyo kailangang mag-alala at huwag kayong ma-pressure. Hawak man ni Marcos ang mga senador, piskal, huwes at mga pulis. Napakaraming abogado naman ang tumutulong sa akin upang ipaglaban at mapanalo ang mga kasong ito. Ang totoong pressure ay ang kahihiyan na napakaliit ng aking naitutulong sa pagdurusa ninyo ngayon. Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, sa kagutuman ng inyong mga anak, sa hirap na dinaranas ninyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba't ibang pasaning dulot ng administrasyon ni Marcos. Nararamdaman kong hindi sapat ang aking nagagawa upang maibsan ang inyong paghihirap. Ang totoong pressure ay ang maging isang opisyal ng gobyerno habang nakikita ko na si Marcos at ang ilan pang mga opisyal ay tila sariling interes lamang ang inuuna. Sa halip na kapakanan ng bawat Pilipino.

ay ang nawala ninyong tiwala sa pamahalaan. Busa, taghang salamat kaninyong tanan sa inyong pagsalig, suporta, ug mga pag-ampo. Dili ko kamo kalimtan, padayon na akong buhaton nga ibalik ang tapang at malasakit para sa atong nasod. Syukran.

ang totoong pressure ay ang makasaysayan na pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar na ngayon ay nasa 62.77 pesos na.

Yung pagsalig, suporta, o mga pag-ampo. Dili ko kamo kalimtan, padayo na akong buhaton na ibalik ang tapang at malasakit para sa atong nasod. Syukran.

Sa akin, magandang umaga po! Salinasa!

0: Pastilan Makalingaw. Ang ilan na sa sarasal. Ay, pa'y mga lupa na. Tapos agila. Lingaw. Tapos pako. Ani. Kaninyo tanan. Ato naman gayong naanda ng atong programang baruganan. Dili o dili mahimo nga di itas mag-ampo. Pero doon na ninindot ang tanah kong akuan. Pero wala na yung oras eh. Ugma na lang siguro ni. Pagbisita ni Vice President Sara. Ako lyrics. Gibuhat ang kanta ni engineer. Makalingaw, makalingaw sa tinuod lang. Di man ta ni singer. Kuan na kuan ni. Magkakumpos-kumpos. Makalingaw. Ito na wato. Hello, good morning. Kani mo, Sir John Pardillo.
1: Good morning, engineer.
0: Ang buntag niya, sir. Nakaras kangin yan sa radyo, kaibigan.
1: Ay, sa kay kusuga na mag-ampo kung mag-ampo pero...
0: Okay na, sir. Wala pa man ko ng kasugod. Napaganiyo ta ko i-play. Okay na, sir. Wala kayo problema, sir. Basta mga listener, dawat na diritso. Basta di lang maningil. Sige, sir. Padayon, padayon.
1: Nung una, sa tuwang mga kinsunan, kung sila mo da, good morning, sa pagbisita ni Day Sarat na ako gahapong at lawa.
0: Mm-hmm.
1: Na ako da engineer sa diasawan ng Diyod sa ito sa yung studio mo.
0: Gapalayo.
1: Lagi ko sa Diyo kaibigan nga akong at lawa. Muka niyo nga ita ka?
0: Wala. Ito ako sa Balinsan Jim. Palayo or ako. Lain man kong batasan kay magpalayo or man yun ko. Magpahigad lang anay sa Ilunggo pa. Pahigad lang kuya.
1: Oo. Nung nahitabo engineer sa akong sa ako ang bat sa buwag ni Hyundai. Maraming nasubo ko ganun sa yung kabahay. Bahin sa yung impeachment. Pero sa kuwa lang, engineer, nagpasalamat niya po sa kung pinabuhi o sa kong Hyundai Sarag sa Pua, diri sa province, nakikargid ang disgot niya. Ito po naman po ako, ang gudulot naman. At nang itanaw kung kinsagin, nagpapun niya na, lang nakita, marakita. Kita rin ang nag kita rin ang nagwag-wag anis ko na pauran. Nagbibig daw mag-abusin sa kamulang Hyundai. Namura siya. Nagbibig na po. Nagbibig siya sa tuwag mga signin o pag-istorya. Nga dilita niya biyan. Sa diri sa Pilipinas. Ang atong kumaon, engineer, ang ilang ang bilang hindi mo karon sa administrasyon. Makaingan kit ko na murag maghuot akong dumahan. No? Hindi ko maka sa makarilip ko sa yang gibati. Ba? Ngayon din para. Hindi natay din mo. Ining tanan murag makaingan ko na isiya ang atong pangitaon. Dili ta makabato. Gani na may mga rikod na akong kuha gahapong dawa. Subok kayo lang dungan. Pero gamang tayo mahimayin nila. Nagpasalamat lang ko. Akong ipasalamatan niya. Nakakuha siya mga abogado ng mga insakli. Kita mga kaisunan. Mga to at subaybay nga ang namuno sa Pilipinas ang sakto. Inanak ka sa iyong ikatruso. Inanak ka sa iyong impeachment. Pero ang gira ka rin itong baba. Ang gira ka rin sa katabato. Unsa naman ka rin kagubot. Ni alasan na po. Ang tanong. Kasama na ito na. Aman na aman tamo sumbong ni ini. Asa man ta mo sumbong? O ang ato na lang, ang hindi ta magpabuta sa kwarta. Muabot ang eleksyon 2028 engineer. Sorry and sorry na inusinal. Muabot ang 2028 eleksyon. Mga kaigsunan ko, mga katawahan, sa province, sa Bukidnon. Ayaw mo pabuta sa kwarta. Ugi, dawatan. Ibutang ninyo ang tao na insakto sa inyong sa inyong pangunahuna sa inyong tao. Makaayo sa ato ang masumusunod na unya ng mga henerasyon. engineer na nakakita na nga ako gahapon nga dalawa makaingon ka nga sorry diyan diyan na dayo kanang relax sila lang gamay gani sa pagsugod mura nag nanglibaw at nagdimo pero sige lang engineer kanang tanan malatas na to na kung makigbatok ta diri sa bukid no ako na ha dili na talikdan ang akong lagi na sara na ang pagpasa ng bayan balik ni engineer pag ampusa ang trakoon niya tag
0: dagagig salamat sa pagdawag John Bardilio diha sa kini ang San Fernando Halapitan pagkani nibisita ra gyud si Vice President Sara sa Kabukiran dinhi sa siyudad sa Valencia. Diba, nindot kaayo. Pag pagganindot kaayo ang pagbisita ni Vice President Sara. Yeah!

Duterte niya ang apelido pag yung iyang dakong puhunan. Kaligdong sa pagserbisyo o integridad ang iyang baruganan. Bisan siya kuno og duguan apan

0: Kagilakagini niyo makikuban-uban.
1: Usap si Dudu.
0: Nagkanao si Bibi Sara. Naghilak kanin niyo nga naglanda.

0: sakabunaw.
1: Astila, di ba? Ni bisita ragyod. Ani si BP Sara ni bisita ragyod Ciudad Valencia, di ba? Kanindot, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Nawawas.
1: Good morning, Kang Jody Ibanez Ladera.
0: Loisa kapangyarihan.
1: Ang ordinaryong mamamayan na iwan sa

ng ilang grapes diha sa tinuod lang. Pero wag asukal. So na, inasukaran. Sashi Farms Vineyard and Cafe diha sa Purok Tres Bintar. So mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo. Amen. Bintar dagan Ilocano diha. Makapampangan maya babagi kayungan mga kauturan ko dura nga makilungguhan. Mayugid nga agas ang inyong atanan. Blahaw. Mga bulano maso in bintag doy. Mga waray maupay nga agay ko tanan na bawin niyo madiyaw na buntag. Sorry ka unun, marazaw na buntag, marazaw, karazaw. Butuan nun madiyaw ngayon naat. Mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw, Maphud, and Algutao namin. Mga tausog, marayaw na may naat. Sa Bacano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Morning! Mga blaan, apiuplapos, mga tiroray, apiuhepe, bueno, mga tagbanwa, manigar silam, gadiko. Kaninyong tanan, akong Osbon, magandang magandang umaga po!

0: gini ang pamahayag o statement kagahapon. Gini ang pamahayag kagahapon adlaw sa ika-18 pod nga Valencia City Government Employees Union. 18 years, no? Na siya. Si Grace the occasion. Niya ang gini ang address ni Vice President Sara Duterte kagahapon diya sa Valencia City Gymnasium ning atong syudad sa Valencia.
1: Mga kababayan, lumitanan ang mga kaisugunan na ito pinili sa Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malayaw ang mga adlaw sa inyong tanan. Magandang araw sa inyong tanan.

Tomorrow.

Nyoba.

walang diyalo na kinahanglan na tumang sa kalisod na nag-iusara.

negotiated benefits. Hindi ihata tungod kay pagod sa inyong hang. Hindi na ang pagod tungod sa pagkakusa o bilipo

hadirin yang mampu maafkan.

family members. Lifetime Mortuary Fund for Age, kung sa tingin ng lugar, muna may kaugalingan ninyo, Food Hub. Isa ka proyekto na tutukod alam sa mga membro na aming sa pag-iusa sa Union. Maukini, makita ninyo ang mga beneficyo na tinukod na hulagway sa disipotso at huwi na solidarity sa inyong mga Union. To your new officers, beginning your 2026 to 2029 term, congratulations!

0: mo, nagdaga ko, patatang mo ulam sa mga single na.
1: Balik-balik. Solar?
0: Thank you.

0: Sanlat daw. G.O. man. G.O. G.O. The border.
1: Yeah.

Oh, iya, kita sudah memilih ini.

Borders.
Karena wow.

tahun

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapan.
2: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
3: Yung mo, pato, mo cross din sa kungtunga, sa matawa, ikan sa agdan, wala na bahin. O katungo sa una, mawto ni palit ko Big Max, pato, wala aramag na pulo ka gapsol, na ayaw ka, di kaluyan ka Gino.
2: Salamat.
3: Kasi bubalik ang migraine ako.
2: Salamat sa Gino. Salamat kigiyahan ka nga ni Katulay.
4: Tabukid nun, Radyo Kaibigan. Un kay daling ka spicy mix nga giblend together ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga chili paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad
5: ikanunay ang bida sa labisa. Ang Puego Blend Chili Paste ganadong pakals pawala sa luod.
4: Kung ang kahalang na atayo na kahalang na asatay extra spicy. Puego Blend Chili Paste ml and 200 ml. Prices starts. Ipawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Second Floor, Radio Kaibigan Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabang panahon sa atong pagpangutan. Vibes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon, ingon man Villa Homes.
1: Ne!
2: Happy anniversary, Lolo!
1: Fort man mo, kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
0: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Na what?
0: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
1: Hala, oy! Mura! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo! Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon!
0: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigasto!

0: sa Nipaliog?
1: Ikaw, Nene. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak, doktor, kay ugot kaya kong ipon, bag, ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
2: Naulian. Din karon dili naman yun siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
3: Salamat sa
2: Diyos. Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas.
3: Ang naminaw karon?
2: Ano ka sa katawan niya?

0: Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipo. Paracetamol is the generic name. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sige pa dayon. Oo, tapos?
4: Oo, nigawas ang bitok.
3: Ah, nigawas ang bitok?
4: Oo.
3: Daghan.
4: Oh, dukabog.
3: Dukabog. So, okay na inom kang Vigimax. Okay, salamat ka Igan. Salamat ka kayo.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. Sa FA Phone Shop, hala Mare, pagdali na, add to na sa FA Phone Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Tapadayon nga pag-uswag sa City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa Business One-Stop Shop o BOSS na himong

0: Hapsay, organisado ug epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad ug approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan asa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa lig-on nga negosyo o lig-on nga komunidad, takpayan sa Valencia padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, da, uy, kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
3: Nagkunot mo na ang aktang ni mo.

0: Services.
1: Wa ka dai pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
2: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinil.
3: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste. Syukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang Fuego Blend Chili Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.